0: left leaning nga mga abogado. Mamunis lang mga katropa.
1: Hindi mga katropa ang ala, no? Ako na matikdan ba? Doon ako'y kuhan mango, di ba? Na sulti ni mo na tumilabay nga adlaw nga gustong doon ay propose na makipag-meeting kinibang private meeting si Vice President.
0: Si VP Sara.
1: VP Sara Duterte nga to sa Presidente. Unya, wala nag-confirm ni Castro.
0: Pero open.
1: Open lang ang portal sa Malacanang para sa maong meeting.
0: Ayun.
1: Na wala na ko nakadungog nga nagsigisag tubay anang mga issue against sa Sara Duterte ito pang
0: wala na.
1: Nilaylo.
0: Karon pang panahon na. Di yang yunghungan si Kapunan. Ikaw na lang magtuloy niyan. Bitaw mga katropa, be. Anyway, ato sana nga i-padaplin mga katropa. I-reserve niyo ang mga mensahe about anin sa flood control, sa istorya karon ni Kapunan ni ulahi mga katropa nga legacy uyon ba ta nga legacy na sa mga Duterte ang culture of violence. And dili pud ta mga tropa ha at nabalikan ning mga 300 ka mga trabahante sa steel plant sa Barangay Ilang. Kumusta na kanis mga tropa after nga nawatan kining trabaho, no? Sa ato nga pagbalik kay ang ato ang programang sunod clipper lamang ni ang The Secret of Health kauban ni Doc Remily Tuoy mo sunod natong oras. Alas 8:04.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santon Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
7: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
8: Santon Plus Gold.
9: Si Melissa nga taga Bugos Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
7: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Vision Next, daghan na ang natabangan.
11: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
10: Vision Next, sulay ang kaepektibo.
2: Vision Next Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
7: ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotene.

0: Retinoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The secret of health. Santhon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santhon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
3: Cess the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain, relief na maaasahan. Santhon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santhon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santhon Gold Coffee Mix.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
5: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Higugmaa ko nga lami pa sa kinilaw. Kay higugmaon po di ka, nga ikaw ray makatilaw.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: Sako no?
4: Pinawang!
3: Ikaw ra diyo yung makatilaw. Nindot ng mahigugma ni ano, kay siya ra diyo yung makatilaw. Unya, kung daghan ang higugma.
4: Pinawang!
3: Patilawan ni mo talang.
5: Gugma lang ha.
3: Pita mga katropa, istorya na wari si Buha. Good morning, Dave. Happy birthday. Nakalimot mo ta birthday day ni ko. Anali Borja mga katropa,
2: it's
3: no?
2: It's your birthday.
3: Oh, si atong kaoban rin mga katropa, si katropa nga Anali Borja. Okay, siyempre, ang ato ang engineer.
5: Happy birthday po kang engineer Rumel Guden.
3: Good morning.

0: Ato dengin invite si katubang Romil Guding nga mauban sa unya katubang Alan sa tuang Rikurida.
1: Oo.
0: Magrikurida man tagikan Davao padulong dito sa Davao Oriental.
1: Davao Oriental, no? Ay Oriental ba sakop nang Banay-Banay, no?
0: Davao Oriental na. Davao Oriental. Manisay, first municipality sa Davao Oriental, no? After Davao de Oro.
1: Asa may una ang Lupon o Banay-Banay?
0: Ah, Banay-Banay.
1: Banay-Banay, sunod sa Lupon. Lupon.
0: Dayon na sa Isidro.
1: Before sa Banay-Banay, muagi sa kag
0: Pantukan.
1: Pantukan. Next to Pantukan is Banay-Banay na.
0: So man
1: ang Mako mas mauna pa. Sa Pantukan.
0: Una pa sila.
1: So diha, no, at least masuwito ta na mga lugar mga tropa taga Davao region. Kadiri ra man ko pimiti sa south god masaag.
0: So happy birthday sa tanan nag birthday labi na kang katropang Anali Burha,
1: og si Anali, Romel Gooden.
0: Oh, katropang Romel Gooden, happy birthday. Salamat atong imong gidalang katukaning pilit nga sukal kalamay.
1: Kalamay gikan sa Bohol. Napa kay si Romel ron ba ni ulig Bohol?
0: Sa Mayo pa.
1: Mayo
0: pa man ni siya mong uli.
1: Next year pa rin eh. Abagura din nakauli
0: po. Grabe renewal niya. Makagwanta po siya, no? Renewal para sa iyang pamilya dito nga tagpila ka isa ka tuig bago ka uli. Sobra pa siya nagtrabaho sa abroad katropang Alan.
1: Oo, oh, lalimang kaanang isipin nyo na lang na nasa Saudi ako. Lalimang kaanang
0: LD, kagabuhol. LA? Long distance long distance love affair.
1: Long distance love affair. LDLA.
0: LDLA. Ana na si katropang Romil Gooden. Okay ni si katropang Anali Burha kay kuan man ni on board man.
1: Oh, nya oy. mga pipila ka mga bulan ani, mga adlaw ani. Uli na ni ko tabato na po.
0: Tabato na po.
1: Onya.
0: Yan na data ni katropang DJ Sasi ha.
1: Muraga kuan na nila. Pero nalang Japan siya mga tropa, murug mag na, dito nila sa
0: dito
1: Kidapawan.
0: Dito na siya magtingog.
1: Oh. Dito na magtingog sa Kidapawan siguro. Oh.
0: Ana ginang mga sundalo sa kahanginan, mga kaigsoonan og asa kadapita patingogon.
1: Dol-dol na lang sila ha kay taga Cotabato man siya.
0: Oh, Cotabato na din siya karon.
1: Onya, di na ra man ganahan po dito ra ba kay mas ganahan siya sa Davao City na. Daga na si fans diri. No?
0: Oh, ganahan na siya diri gyud kay kuan na diri kanang kasori-sori na siya. Ato siya DGT, doon lang kayo. Nigadulog ni mo na, DGT na.
1: DGT na dayon. Anya, tapos, daga ng kalingawan
0: din mga tropa. Samantala, ang mga taga-Kidapawan, magsakay pa sila Guinabas.
1: Oo, niya. Karaan, diyan yung Guinabas. Katong bus nga di ko kalimot, ana. Tawag yung death bus.
0: Katong mintrangko man sa una. Mintrangko, dayon na himong Guinabas.
1: Oo, niya karon, lahi na pod.
0: Lahi na pod na sila.
1: Ay, may buntag di ay sa mga Valdivieso, ha? Okay. Sukor ba to? Sukor ba to sa...
0: Asa nila opisina ni Sir Edgar ka karon, no? General manager man to sa Guinabas sa una.
1: Diri man to sa Maa.
0: Sa may Maa.
1: Oo.
0: Pero nabaligyan naman nila ang ilang kuan.
1: Nabaligyan na.
0: Dahil naman po nilang...
1: Settle down na sila eh.
0: Dahil naman po nila kumpanya karon, kini naman pong Del Norte at Di Oro sa ning
1: kuan. Ang din ako malimtan diha katong sa insurance firm pa ko katropang Bricks kay Samuel man ang nagpa-kuan, nagpa-insure sila mga sakinana sila. Nya maningil lang gadi ko kay among ko messenger no samtang kaning working student lang kita. Nya nagtrabaho ko og half day sa insurance company. So dito ko nagapaningil ko man naka-meet na ko ng mga Valdivieso diha. Dili man kang gibayad sa kuha cash. Onya tag 20 pesos tag 50 pesos so saan yung pagbitbit na
0: tindagana
1: onya dako na ra ba kay na sa una nang half million imong dalon tawag na usab ko ang amo ma'am wa man ka nisulti nga isa ka di man ako ni madala ning mga kwan siya nga isa cheque lang yan isang cheque hindi cash gihatag ma'am. Cash gihatag
0: ang katong tag 20 mga pliti pa to sa mga nagsakay
1: sa kuan ba?
0: Nagsakay Santa Cruz sa padulong diri sa kuan diri sa Turil.
1: Tag 20 na pa to eh, tag 50 no? Saan mo na half million? Grabe na yan. Anyway, mga tropa, no? Those were the days. Linga po kayo sa una, mga tropa. No? Nakita na to na ba? And happy birthday nito da sa mga nag-birthday karon. Libre na sa katong na tao sa August 21. May po nang mag-birthdayhan nyo na kay kamatayon pong Ninoy.
0: Kung doon ay namatay, doon na po yung natao.
1: Doon na po yung natao.
0: Ano yung sila si katropang Anali Burha o si katropang Romil Gooden?
1: At least holiday.
0: Oh. Ah. Magdala, magpadala ka to si Katropang Romil Gudin karon og buntot sa tuna.
1: Ah, wala tara padungog diri ha.
0: Pero wala magani buntot ta murag napamay nagbatog.
1: Mahiligon jud siya anak po.
0: Napamay nagbatog dito nga Bisayang manok.
1: Napay.
0: Oh, Katropang. Purya lang katong manok ni Katropang Jasper Maguncha.
1: Ang manok dito. Ang manok dito nagampo nga maputol ang kapayas. Okay, okay. Ano man?
0: Dili na sila mahukman.
1: Okay. Kada tan-aw nila sa kapayas, mutalaw po sa manok. Nakahiring ang manok ba?
0: Bantog ra nga ang manok dito kung di katong dito bata Katropang Alan sig panuktok sa punuan sa
1: para mabali.
0: Punuan sa kapayas.
1: Para mabali.
0: Para matumba dito.
1: Ay, ako bitaw Katropang, salamat sa inyo adina og happy birthday ha, sa manga birthday. Randy Ran Santisas, may pagpaminaw kang Diego Dator, gikan ni Randy Santisas o Galia Manalaysay. Flood reveals corruption, maunang reality mga sir. Good morning yon duha dia. Si Rich Palacios, good morning Sir Alan and Sir Briggs, always listening Bullseye, iyong family tugbok.
0: Nakabasa ko ganang na-mention ni Randy Santisas diring Dator ba? Dator. Asa na ka to si Rudy Dator karon no?
1: Rudy Dator. Bito, no? Naka-familiarize lang ko, ana.
0: Ayaw mo naman ang volunteer sa una sa Pikas nga si Bihanan.
1: Familiar na ko yung apelyido.
0: Nag-UM na po. Nag-UM. Kuha naging noon siya. Din na siya mag
1: full pledge na ba siya?
0: Oo. Madibadi man siya ni Katropang Anhing Kuanin Tao. Anhing Borneo. Arthur Borneo.
1: Ah, si Arthur. Si Adaku Atao. Ahiganti.
0: Ahiganti Atao.
1: Wala, so, kada kita na mo sa kaon ano man siya, hindi na ako malinta itong Arthur no prehistorya. Isya nga buhok may tinawagan na yun na mo. Adto dito sa usagin ng tunahan gilapit sa ikulan gani ni kuana
0: kanang Yilupin.
1: Yilupin. Adto sa Yilupin dala ang pangalan ito itong kasi itong miniro gani nga
0: si Sir Dundong Balunos.
1: Balunos. Adto dito unya pirmahi ina Balunos ingot. Ko ang buntot dito ganang unsa may taon pampano kaon mo dia. Adto na ko dito Katropang Briggs kay bitbito na kung pangani Balunos. Ingo nga kan Balunos ni ha sa kinsa ra ka sir sa ingo nga sa media ni kay Balunos do ni ha, so gihukaran ko Katropang Briggs. Pagtuyo na ko komedian ni Arthur. Tinood yun yun?
0: Tinood yun?
1: Tinood yun yun? Ikaw nga book. Tinood lagi na book. Iyong mga istorya. Ako nagantam yun ko diriyo. Kanang kuhan. Kanang pambayad yun ako. Pero gitistingan ako. Siya nga kanang imong balay book. Ing na ko. Kanang din na mahimong bulawan. Grabe to. Buhay babas? Balunos?
0: Wala na tao ko kakita to.
1: Wala na ako kadungog eh.
0: Amigo kayo na ko to Katropang Alan.
1: Lalimang ka nga. Sige, magkita mi ato mga tropa. Mayingon to siya. Sponsor mo to sa muang Singing for Peace. Si Balunos. Kada kita na mo ato, na ato siya giingon og gisugo ta sa Biblia nga mo patay. Naamagibabasa yun. Sabi-saya lang. No? Patya ninyo. Pero ang sumpay, kini mga dautan man. Nato mga binuhatan. Oray pat yun.
0: Nagpahimo itong mga Biblia.
1: Nasa Biblia, yeah.
0: Nato sa karun, na napaghihapon itong akong katong ginapahimo niya.
1: Oo, na ako'y Biblia nga imprinta kisa pagdala ito sa Pikas ito.
0: Si Katropang Arthur Borneo. Aning patay na rin ba yung tao?
1: Hindi yung mga istorya. Muna nga napila kabangagan ito ni Arthur. Anyway.
0: Daghang itong bangag po.
1: Daghang itong bangag po. Daghang po itong ipambangagan.
0: Miniro man po ito.
1: Miniro po. Hindi, abin na ako. Miniro lang ito. Kabawa mo dito. Swimmer mo po dito.
0: Swimmer dito.
1: Swimmer. Dito mga katropa. Si kining 300. Unsan na may kapalaran ani Katropang Briggs? Aning 300 na ito ka mga trabahador.
0: Hindi karoon sa kuan. Natingala ko Katropang Alan. Kay din himanggod sa kinibang ayuda. Alangat to sa dili lang 174 ka mga empleyado sa Davao Mighty Steel Corporation. Kundi 300 plus pa gyud ha.
1: Kamana to gani ko 174 lang ni sila kay mo may gi-mention.
0: 300 plus displaced nga mga steel workers sa Davao City hatagan og cash og livelihood assistance sa DSWD og sa OCD.
1: Dili
0: na ko natingala.
1: Appreciate na ko ning OCD ani karon ha.
0: Masya ko kay ano maapil man ang OCD ani ha nga. Ang OCD for disaster ra mani. Para ra mani sa mga katong nalinugan, katong mga nabahaan, katong mga nalunupan. diha ra man siya. Diay makita na to katupang alan nga tungod sa unplanned, dili planado,
1: biglaan
0: nga gihimo sa National Bureau of Investigation nga makabiktima sila og mukabat sa 300 kapin ka mga empleyado once nga ilang ipasarado kining maong kampanya, kumpanya.
1: Grabe no.
0: So disaster ni alangad to sa 300 ka pamilya nga naigo sa kapintas, no, kamangtas kumbaga sa liderato sa NBI. I'm not talking about NBI mismo mangtas, no. Liderato ni katropang
1: leadership minto si ang mga nangulo, nanguna og nagpasiatab ani.
0: Watay makuha diya nga dautan gikan sa pulong nga National Bureau of Investigation. Kay kuan ni
1: kining well, kinahod nato na nga
0: kinahod nato ni
1: agency sa government.
0: Duna pa gani ko isa ka kuan ana, duna pa gani ko isa ka kada bitong anniversary plate nila katropang Alan
1: sa NBI.
0: O nga nagbayad ko kay para daw na sa kuan, para daw na sa kanang ginatawag na medical missions nila sa National Bureau of Investigation. So duna sila yung mga unana nga mga services. Kini nagpasabot lang nga kung pananglit di ay disaster nga gihimo aning kumpanyahan ni kinibang NBI o sa PAOC dapat ilahanin pribahan o di sila magpa-defeat aning katupang alan.
1: Yun.
0: Otherwise, lamparuhon sila sa kapin 300 300
1: ano naman yung nagpakita karon diri?
0: Or lamparuhon sila sa ilang konsensya katupang alan.
1: Grabe mo na.
0: Pagutman nimo ang 300 ka amahan. Tapos na pay 300 ka inahan. Di pay what about if ang usa ka amahan dunay family of 6?
1: Wala nila ni gitan-aw katrobang Briggs. Kang ilang natan-aw ni karon nga mapurso ni ilaha mga daotang tumong daotang tumong na gini mga katropa gumikan lagi kay mabawro kayo ng ilaha maghimong rason. Wala man ganis lay evidence nga unsa ba ning mga unsa ni mga chemicals nga naa dinhi karon nga delikado, basta na lamang ilang gipanganlan. Basta na lamang ilang gipakita to nga sako dito mao ni ang sako pero dito akong gipangutan na itong katurupang Briggs itong tanong interview dito eh. Katong mga sako na kita sa picture dito isa nga dili mo to mga kuanser, di mo to delikado mga mangganis raman ang kuan ipang sagol nila. Di ba so, mo tig sulti?
0: So mangganis lang.
1: Oo.
0: Nga mo'y isagol sa pagluto o kining kuan, kinibang bakal.
1: Pagpagay sa bakal, sa bara, no? Nga, karon, niingon siya, nato'y vlogger ba to o katong taga, kontraktor sa Jensan. Nagsulti siya katropang Briggs ba nga, niingon mangguni si Matibag nga, nabasa doon nila dito nga ang bakal, gikan daw diri sa Davao Mighty Steel na natatak DMS ang mga bakal ito mo itong ilang gihimong basihan nga substandard kung matod ba kayo na nga lubag
0: nga lubag isa may di malubag anang mabaw man ang kuan be mabaw ang foundation sa building
1: karon kaya gipamatod alman sa kontraktor nga dili ni ingon og Mighty Steel nga bakal ni gipakita dito asa man diri ang tatak DMS diri be gihimo na punta nila ga bala diri nga wa man ta naka-order og bakal ya. Nga nung wabot na may dinaog ka na ganing order na mo may bakal dress din saan?
0: Ano na itong inaingon ka tropang Alan nga dap ang pagkuhan mang good balota, bugado ko ni si si director.
1: May niya siya magbuot-buot ang istorya?
0: Director Matibag, no? Bugado ko ni.
1: Oo.
0: Na dapat pribahan niya ang iyang akusasyon. Kaya kung dili, ugdi magani siya malukapa sa lamparo sa 300 ka pamilya ka tropang Alan, lamparuhon siya sa iyang konsensya. Diya gisa tikio gisa diritso da katropang Alan. Kay namang inang ginatawag na karma gid katropang Alan ba nga pagutman ni mo ning pamilyahan ni nani mga anak nga gatungha, nani mga ginikanan, nani mga
1: ambot og nagunahon na ba kanisya no nakita siguro niya sa mga balita ngayon nani mo ni mo na siguro nalipay ni siya. Na naglinya na karon ang mga walay trabaho diya sa DSWD niya.
0: Ako lang diri karon.
1: For the meantime lang rabad yun na.
0: Tungod lang sa political issue kung tinuod man ugaling katropang Alan because this is all pangagpas lang. Kanabang gingon nila nga tungod kay ang tag-iya si Antonio Lim or Tony Ang, Tony Yang. Ilan ang ginagukod kay ekonomista kinibang economic adviser ni former President Rodrigo Duterte.
1: Unsa man gid kas dili lang kay diha tanano ka da katropang BRICS nga moingon tag economic adviser. Yes, so basika nang gidot ani kay Pro Digong ni. Isa ni sa gidudahan nga financier karon sa mga kaso ni Digong labi na sa ICC. Diba? Ningon sila nga kung walay kwarta si Digong kinsa man nagsustain na nilang kuan diha kana mga biyahe kuno nila inday, biyahe daw sa mga anak, no? Nga murag wala lang moadto dito sa Daheg. Nga pila ra ba ka million ng ilahang personal money man giyon inday no nga mularga. So naadyo ni mga financier so ilang ginainayan karon ang kini mga negosyante nga nagasuporta kang Digong.
0: Ginadig up nila
1: kung ginadig up nila.
0: Tuod kay mama ko ni kumpanya hapon nga ang nag-open ani sa cutting of ribbon katropang Alan si President Duterte. Di ba? Na presidente siya kaniadto nga siya mo'y nag-lead sa cutting of ribbon diri sa Mindanao. Dapat sa Mindanao. Sa Mindanao, doon na natay kining ginatawa. Kung wala na itong Mindanao Steel Corporation, at least diyan na po tayo Davao Mighty Steel Corporation.
1: Yun. Magkaingon lagi ito mga katropa. Unsa ba yun ni? Ang lahat. Tinuntan na ba yun ni pagukod ang mga binuang or ilahang ginagukod ang katong mga nagasuporta piangan ba himong inutil ang kini mga negosyante ug naganegosyo tarong di ba to katong negosyante itlog katropang BRICS nga unang gi kuan nila katong nga gi bulgar
0: katong si Dimdi
1: sa Dimdi oh
0: tagi sa Dimdi
1: oh balag na ni Mahon ito na yung mga itlog ya sa may Magallanes magnawala na maron
0: Napon na dito sa may San Pedro sa San Pedro Extension.
1: Napagyapon, no?
0: Naman na si Kuan dito kanang murag storage ba?
1: Ay, diri dito sa Kuan, na matyagan ako dito sa may bangkiruhan. Na si Kuan dito, kanang storage room.
0: Sa Magallanes, sa Napod, kanang tapat sa Kuan, tapat sa Magallanes Elementary School.
1: Itlog-itlog lang tao na mga tropa, pero at least mo po na ito ang ginasaligan karon ng kakauntag itlog dito sa Davao City.
0: Nga barato.
1: Nga barato, O niya, nakapamaliga taga itlog nga barato dito sa may bangkiruhan area.
0: Igo Manila ni kay nag-donate man daw ni Kuan, nag-donate man daw ni millions of pesos.
1: Oh, gi-mention nila nga kini drug lord. Oh. Unsa mga pagka drug lord nga itlog lord lang man siya dre.
0: Si Kuan no, si Florindo katong 2016, 2016 di ba? Nag-pledge po to 250 million ba to?
1: Oh, kana.
0: Ngadto sa kay dito may baluan man sa kanabang pag-report nila dito sa
1: okay, i-declaim dito sa katungkuan. Sosi.
0: Sosi. I-declaim man dito niya, nakibaluan nga si Tony Florindo naghatag millions of pesos. Nag-pledge ba? So, dapat ipasarado ng damusa niya.
1: No, kana.
0: Pasarado na ito ng damusa.
1: Ayaw. Kay asa man siya nag-pledge?
0: Sa former president.
1: Ba?
0: Pero nag-servisyo karon sa Bongbong Marcos administration.
1: Oo, naman po siya gi-pledge po. Dito sa Pikas. Okay ra gyapon. Okay.
0: Sana so, tanan dapat no. Tudloan na to mga negosyante nga. Dapat dili mo solo ang pag-please ninyo. Appeal po niyo si President Bongbong Marcos.
1: Kana. Para mo gi-single out man lang gud po ning
0: para patas.
1: Dito lagi ko niya karon daghan na dadamay ani katropang BRICS ha kung kana mang galing yung tumong nga piangan ang mga gidudahan niyo mga financier sa mga Duterte nga mga negosyante nga taga Davao gyud ni nga mga naganegosyo mga katropa wa mo na luoy aning 300 ka mga trabahante ha wa mo na luoy ana nga gusto nila ipasirat-an na po ning itlogan ni kuan kay gidapat check do ni kay niingon na po ni si matibag nga dugay-dugay na mo din ha mga taga NBI mo o mo ka check din ha o nga drug lord din ha ano di ba so iya na po na i-check sa to pa ang kining itlogan ni oy mga katro kining kwan si isa ni si atong na-mention kayo na tong kwan si
0: katong sa Dimdi
1: Dimdi o si ang iyang itlogan karon inyo na po nang gidudahan iyang manukan niya karon na ipito na po din nyo kinsa pa man nga mga negosyante sa Davao City ng inyong ipito ba niya ang mga trabahante na po na kung masirado na di ba. So, makita namin yung mga katropa nga kining ilaha pagpanglupig ni katropa ang BRICS akong tanaw. Wala ni nagtanaw din sa interes aning mga naaraban ni mga pamilya ni. O niya tapos trabahante, naaiswildo nga giatiman, tapos ipang gasto nga to silang pamilya. O niya ang uban na ni mga estudyante pa. Unsa naman ni karon? Na gani isa di diri nga
0: si Sammy Uy ditong tagiya.
1: Sammy Uy.
0: Sammy Uy.
1: Oo. So, gi-mention si Sammy Uy, drug lord. Grabe no.
0: 14 taong nga kuha na to sa kaning gobernador sa Davao del Norte, sa Davao de Oro.
1: Oo.
0: Na nalipod siya nga nag-stand siya nga
1: oh syempre. Oo.
0: Ngadto sa kinakang
1: isa. Kaila gud na niya from the very start, no. Do parehas lang apelyido pero dili gud na ingon og lang paryente.
0: Oo.
1: So pareha gud na aning atoang kuan diri, atong bossing diri, no?
0: Oy man pod.
1: Ana ba? Oh, example lang na mga katropa ba nga dili buti pasabot nga ikaw mo ni mga apelyido relative na dayon mo. So natong na lang gyud pod nga maoy na tripan sa tong mga unang ginikanan. Ang atong apelyido na tay lineage siya sa tong blood. Pero kini mga katropa, strong accusation ni pero hantog karon wala may kaso.
0: Oh.
1: Wala may kaso. Nya karon si Matibag. Mula lang iyahang atimanon? Mula lang iyahang kanang bukikion pag maayo? Kadagan sa mga problema nga dapat subayon, tabangan din niya ang atong PRO 11 sa papangita sa mga loose firearms. Kato ganing panahon nga napa si General Torre diha mga tropa, pagbiya ni General Torre mga tropa, nangawa ang mga armas. Itong mga armas gipang bit-bit mga katropa nga ni-anhim man to dito mga pulis nga gikan sa lain-lain ng mga regional police office. Wala mo to bit-bit ng mga armalite katropang bricks. Gipang armasan diri nato di sa tuang PRO 11 sa tuang budiga diha. Hinungdan na dili na ma-account kaya wala gipang uli.
0: Uy!
1: Mautong nga panahon. Pa,
0: daghan na siya daghan na siya problema nga tubangon katropang Alan. Wala na niya nahatag tong place niya nga pag
1: makabarato
0: makapera tayo bigay ko sa inyo ang
1: wala to istorya na to we resibo
0: so sa to ba ang katong patong sa ulo ni Pastor Apollo Kibuloy
1: wala to ihanot to
0: salud salud to sa buyot ha
1: wala tagaambre mo bisag panigarilyo lang din ka tumang nabakuay sa sulod sa KOGC be wa man tagaay
0: day kwan ka to pang Alan ba suggestion nga inay nga kuhaan ni mong trabaho ang mga tao dihang dapitat, sulbara daw ninyo ng problema dahil sa Manila. Di suggest din si katropang John Baring. Mahigit 200 flood control project sa Manila na nagkakahalaga ng 14 billion pesos. Sa first district, gikan sa tuig since 2022, si Ernesto M. Junicio Jr. sa first district of Manila. Sa 2nd District of Manila, 2019 kay Rolanda Valeriano. Rolando Valeriano, congressman. Sunod sa 3rd District si Joel Chua since 2022. Gitagaan ig budget para sa flood control sa Manila. Sunod kining sa 4th District sa Manila si Giselle Mary Maceda. Since 2025. Sunod si sa 5th District si Erwin Ting. Teng, William Erwin Teng, 2019. Sunod sa 6th District, si Bienvenido Abante Jr. Since 2019. Nganong kabaha pagyapo Manila? Unya sila pa ang dunay sila pa ang dunay mouth nga mo-open katrupang Alan nga moingon sila nga sana si Vice President
1: Sara. Nasaan na ngayon ang ating Vice Presidente? Ngano gitagaan niyo nag-budget ang Vice Presidente? Ikaw Abante, ikaw may
0: sulti ato. Para monitig pugong monitig palit o kanang blood kanibang bags, sandbags para itabon anang tubig nga panahon nga magbaha.
1: Inyo man ganing siruhan og budget ang Office of the Vice President. Nya karo mangita mo asa siya unsa man maglangoy-langoy si Inderia? Doon na ba siya kapasidad sa pagmando sa DILG o sa mga responders diya nga Vice Presidente man lang siya?
0: Dapat mukanaog na sa Malacanang si President Bongbong Marcos.
1: O para makamando.
0: O dalahon niya itong katubitang tukdog sa plug diya katropang Alan. Idukdok niya sa ulo ni Abante. Kasi nakalimot si Abante nga budgeted na ng iyahang distrito.
1: Akala mo, Abante, anong gabaha
0: paghihapon?
1: Nalimutan mo ako ang presidente ngayon tapos sinahanap yung busy. Dapat sabihin mo sana, mabuti talaga itong ating presidente kasi lumusob na sa baha. Ang ating two-story na tubig ay ngayon ay tagatuhod na lang. Anyway, mabalik ta mga katropa, be. Unya na niya ito mga katropa. Timbawasan na ito ni, no? Sa tuwang pagbalik mga katropa, tuwang i-wrap up niya ito mga isgutanan. Huwag pwede mo sa pag-like, pag-share, pag-follow lang mag-iapo no? Sa mga naulahi karon mga katropa. Kanong minaw karon sa 89.1 XFM, mga katropa sa dial sa tuwang FM band. Sa tuwang Facebook page, XFM, mga katropa. Madala sa tuwang dila, mga katropa, ning kuan. Itong old nga address, no? XFM Davao Katropa Digital. Okay, so mubalik tayo malamang ini. 8:40 na.
2: Klarik sana.
3: Exciting.
4: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
9: Need pa ba og notification para mag-gets nimo nga like tika?
10: Kaklarek sana!
3: Exciting!
11: Pusay!
1: Oy, dirita mga katropa, no? Doon lang naman tayo pipila ka minuto na kita mag-end mga katropa sa itong programa. Garo, no? Ito lang pasalamatan na. Ay mo ka katingala ha, nga nag-relive-relive na mga katropa, no? Joseph Lumarda, mayong buntag ni Muria. And also sa ito po ni mga nagpaminaw karon din. Magkadyut lang nga katropa ang Briggs, ha? Kaya doon naman ko'y pipila ka mga pagpaklaro karon din, no? Ang kining Northern Davao Electric Cooperative, mga katropa. Doon na sila'y announcement din, ha? Ang National Center of Concerned Electric Cooperative Consumer Incorporated, nanawagan naman gud sila karon mga katropa, ang National Center of Concerned Electric Cooperative, nga respetuhon kuno ang katungod sa mga konsumante nga mupili og distribution utility sa Davao del Norte og Davao de Oro. So mo ni ilang official nga pamahayag sa NCCCO dinhi, no? Gipagawas nila ni katupang August 7 mga katropa ang pasabot mangod dinhi nga walay monopolya man dapat og mapod ni ang gusto pod sa DLPC nga walay monopoly. Ilang panawagan kaniadto nga pasudlan mi dinha kay para dili mo mahulog nga nagamonopolize ang electric cooperative. So karon nga nakasulod na dinha mga katropa ang DLPC. So it's a matter of choice na ngadto sa mga konsumante kun matud pa sa INCO nga kinsa ang ilahang pagapilion. So buti pa sabot ani dili pud ni pwedeng suluhon sa kining private company. Let the people will decide. Kay total, wa man nag-ingon ang Korte Suprema kuno matod pa nga pahawa na mo diha. No, ni, though, nagka-problema sila karon sa renewal sila hang franchise, but di na siguro po ni nato masulti kung di na Diyos lang matagaan ng prangkisa sa ato ang gobyerno nga di na mo pwede mag-operate din ha. Pero sa karon kay hangtod 2031 ba itong isa o 2028 pa ilang franchise mga kadropa. So, napasalik katungod nga mag-operate. So, money ang panawagan si Insiko nga dapat respetuhon daw ang katungod sa mga konsumante. Kaya ang uban manggod mga katropa, diri lamis sa Nordico, no? Kanaganing avid ka sa usa ka lugar, usa ka company, bahala kung sa mahitabo, naa Japan din, ano? Makita na to sa mga konsumante. So, money ang panawagan karon mga katropa sa Insiko. Respetuhon ang katungod sa mga konsumante nga mapili kinig distribution utility sa Davao del Norte o Davao de Oro o dili na dapat nga solusuluhon o gino dapat mag-apil-apil ang mga local nga mga politicians nga nakapatunga na hinoon sa unahuna sa mga tao. Okay, so negosyo man ang uban din ang isa kay servisyo man asa man ka. Dili ta mga tropa ni sa tuwa nga pagtimbawa sa tuwa nga oras karon mga tropa.
11: Bullseye! Bullseye!
1: Lovely con Lucerna sa morning all katropa. Himuot ko aning nangoy kahimot Andre katropang Bricks ba
0: nga asa man ani
1: kaning picture gani ni wala na ko na send ni kuan ni magdemanda ra siya ay lagi magsaway-saway mga katropa kan nadutlan jud intaw ning si kisaning nana siya bag-oron nga pangsino sa sapatos kana ganing usa gina kanang pangpahid man branded is kiwi karon gihimong ngiwi.
0: Ha? Okay. Ang ngiwi.
1: Oh, kailan nakaanak? Kisa na akong ipasabot.
0: Tama, tama, tama. Si Inday Sendinya.
1: Alaga, ma-appeal juga.
0: Ma-appeal juga.
1: Oh, ako na ko ni isa yan. Kung picture lang man siya.
0: Di, balay na to. Kumingon ko karoon siya, sir. Pag ma'am! Di ba? Namay na nasukuan na nga katong nagkaon sa usa sa mga kuan, usa sa mga food chain. Naging na siya nga, sir, ito ang bayarin mo. Pag ma'am!
1: Ang damay. Kini day ang gipalagan na hita ko kanang kuan ba unsa ni ingon man ni siya nga magfile og kanang kaso kay sumobra na kasi sobra magudpod kay pagka drawing ani. Maapas ba nimo ni bilibang kuan ni katropang Royce ani kat, no, kay kuno siya mo ni akong ganahan ani katropang Royce kay
0: oh man magpod good kay himuon magud nilang caricature katropang Alan abi siguro nilang newspaper ni
1: ako kaoyon pud ani ha sobra po gayon ni mga katropa ning number 146 unya grabe po pagkagngiwi ani no
0: managani ang baba murag nanas dunggan kato pang alang grabe
1: oh grabe ang
0: dili sipyat ang Ginoo paghimog tao ba dunggan na diha dili na baba.
1: Oh kana salamat katro pang Royce actually na post na to ni sa tuang kuno Facebook page mga katropa katong time nga ningon siya nga sumobra na kayo yadong pangitaon o kinsa ning dapat niya nga kasuhan sa iyang kanang na, kunatay oral defamation sa kaso ni cyber libel no o kaning sa ni bullying cyber bullying nanutlan din ni si Sindania o kanang pambuli ngano man kay tanaw na ko ning iyang ba diri mga katropa tama to imo ha katropang Bricks ngano ni abot naman ning atos dalunga ni unya tanaw nimo ning picture nimo sa gawas sa iyang tinuod nga picture
0: layo ra man
1: layo ra man
0: murag na tunong mas ilong ang baba.
1: Naubos-ubos man ang tawon ni gamay. Grabe man kayo pagka
0: at least tawo paghiapon kung atong tanahon katropang Alan pero oh. Kining ginadrawing karon mataw pa nimo ning tawo ni katropang Alan.
1: Grabe naman po din. Sobra pud kay mo mga kanang si tawo gani caricature no.
0: Para bang di na mission avatar man siguro ni.
1: Di po ni madalag AI ni. Guhit palad man gyud ni. Di ba? Mo ni talent mga katropa nga ako ang nabagsakan kani atong high school pa ko manang ni chip ko ngadto sa drafting. Fine arts mo tako.
0: Ginapadrawing ka kabaw, bukid na nakita.
1: Bukid na nakita, okay. Yan tapos sungay sa kabaw.
0: Di. Ay, ino ni mo, anong bukid man ang gidrawing ni mo dong? Naman ito sa likod sa bukid ang kabaw.
1: Magani, nangita man siya, wala may kabaw dari. Bisan na lang gamay. Gibutangan akong sungay. Sungay ni Gimaw. Kini grabe ni. Ay ngod jud pugog sobra pugay ni ay. Sobra bitaw ni mga katropa. Dili ni maayo ning telemadto ni. Pero ako na tingala lang pugo. Si Sindania, isa ni sa mga promotor ana mga EPG sa mga rallies. kadumdum ko atong naong ni Marcos, naong ni Digong, nga halos pwede ka gusbat na kayo nga labaw pa ni. Ano mo siya nag-react?
0: Bitaw, no?
1: Huwag malagi siya nag-react.
0: Usaman siya
1: naila pa niyong sunugon.
0: Usaman siya sa mga kuwanana katropang alam. Isaman siya sa mga nag-propagate.
1: Propagate na. Nag-promotor ng rally. Mula po na akong question.
0: De sunugo na mga EPG nga grabe ka buskag kaing dagway. Namurag yung unsa ka
1: guba kaing dagway.
0: Satanas kaing dagway katropang alam.
1: Ibutangan pag sungay.
0: Dili lang kining presidenteng Marcos sa previous pa nga mga
1: si Digong apil pa.
0: Gikan kay Ramos, abot kay Estrada, abot to kay Gloria Arroyo.
1: So
0: listen. Para si Duterte ragani mo wala kay mga EPG katropangalan kay na-negotiate ang mga kuha na to.
1: The only president nga ang mga militante gipasulod sa Malacañang. Limang kapatid pa-mature ka ni Renato
0: Reyes. Alam mo mag-rally sila nga sakon man ang stage sa mahimo speaker dito. asal ka mangitag presidente ana nga pag mag-rally mo ang inyong resource person speaker ninyo
1: naadya
0: ang presidente.
1: Onya kay wa man diyan nagkasinabot, gibo. Onya ka naman ka tropa, masuko de ka na. Ha? Nga sa bagay, ako kauyon na ni ha, kung kaglaruhon na ako ni. Kami ni katropang Blix ni sobra ra pod kay ni. Pero lagi kana kaning naipanultihon mga katropa ba nga aanihin mo talaga yung ano yung ginagawa mo. Diba? So ngayon, nani mo sa sarili mo, masakit pala. Bakit mo ginagawa ito sa iba? Anyway, mga katropa, wala mati oras. Happy Friday na lang nato tanan lang Lampornas people, ha? Juliana Liano, good morning naman niya.
0: Lunes na po da, lunes na po ta. Lunes na po ta. Mga Lucerna, si Sir Joseph Lumarda, lunes na po, pohon.
1: Suko siya kay Abanting Pastor, no? Yan sa mga sungayan, yan nga pastor, pasturan lang ata yan. Si Lovely Lucerna sa morning all, katropa, and Joseph Lumarda. Salamat kaya. Sa inyong mga commentary, mga katropa, salamat.
0: Dispensa lang sa tuwang live streaming kay ito na ang bago ngayon. Bagong Pilipinas talaga.
1: Bagong Pilipinas talaga. Nag-fluctuate itong linya sa internet. Anyway, mga katropa, wala naman tayo oras. Doon ni oras sa bandin na ito. Salamat kayo. Don't forget, mga katropa, katanungutan ng asa nga tuwang Yes to Health Clinic na ni sa Cellpol Building, GSIS Heights, sa mga katropa, dili sa atbang lamang kini sa Kawayan Drive, no? Na si Doc CJ nang utana mo, Doc CJ ni Droda, Monday o Tuesday siya naa sa clinic. O pwede po mo maka tawag online at tulong mo sa clinic mga katropa kung magpa-check up mo kanang naay mga panambago.
0: Bisag wala si Doc CJ ni Droda diha.
1: Ato mo sa clinic.
0: Ato lang mo sa clinic ina may tao dito mag dito ni mo
1: makita. On call siya, on call.
0: Pwede siya nga matawagan lang tapos sa tawagan naman na sa staff diha sa clinic.
1: Atang-atang mo diha mga class members dila sa Bago Playa, no? Dabi na sa Bliss area kay siguro kung madayon ni month of September magtapok-tapok ta din ha mga atiman po, no, sa tuapod ng mga kaigsoonan nga dunay mga balatian and diha personal nga mo dool mo adto dina si Doc CJ ni Droda, no?
0: Ito ko sa request ya katropang alan sa imuhang mga papas diha sa Bliss. Pag once mo adto ta dito, pwede ba mag-anda mo sa simi diha?
1: Ito. Kami ni bahala sa suka. No? Kami ni bahala sa suka.
0: Ikuman, kami ni bahala ikuman ang nagtuyo ako nitong sanik ining limon.
1: Ako nitong i-text tong ako ang kondya, amigo nga mananagat diha. Pangundak nagsugo diha. Anyway, yuhan naman tayo oras sa ngalan sa tuwang Redibok ang Puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
0: Alang sa negosyong Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Brix Flores.
1: O kami mag-aingon mga katropa, ako po siya ng device, mag-aingon. Kamaturan!
0: Ang Sandigan!
11: Pusay!
12: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
13: XFM Davao. Kamatuoran ang Sandigan.
14: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: XFM.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.

0: Kak Clarex sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kong problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
11: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
13: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa, cease the pain, relief na maaasahan.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
14: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
15: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
16: Sa balita og impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
1: XFM.
17: Exciting!
18: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
19: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year.

0: DX Trio Trucking Corporation.
1: Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Ang tandem nga inyong di kahinaman matag adlang Domingo nga makompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Cauzon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao. Kadayawan Facts and Trivia.
5: Kadayawan! Dekada 70, ilalom kang Davao City Mayor Elias Lopez sa dihang nasugdan ang Tribal Festival na nag-feature sa mga lumad og Muslim tribes sa Davao City na nagpakita sa mga sayaw o ritual sa pagpasalamat. Pag-abot sa tunga-tunga sa dekada 80, gimugna sa city government ang programang gitawag na Unlad Proyekto Davao nga ang tumong ang paghiusa sa mga Davaoenos human sa martial law era o gitawag ang festivity nga Apo Duwali nga nagikan sa tulo ka mga royalties na sikat ang Davao, ang Mount Apo, Durian o Waling-Waling. Tuig 1988, sa dihang i-rename ni Mayor Rodrigo Duterte ang festival nga Kadayawan sa Davao.
6: Kadayawan!
7: Kada-kada!
6: Kadayawan!
7: Kada-kada!
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarek, Ana!
9: Exciting!
3: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 9:06 na sa Kabuntagon.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Extra, extra, balita.
1: Extra, extra, balita. Gikan sa XFM Davao News Center, ani anang ekstra balita ning oras sa mga katropa. Kini nga mga balita hatod kaninyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, sama na lamang sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C ug ang Xanthon Plus Coffee Mix. Ang effective trio combination ng mga produktong tataka Yes to Health mga katropa. Ug karon sa mga detalye sa atong ekstra balita.
0: Extra, extra balita.
1: Alang sa ekstra balitang lokal mga katropa. Malampusong gilusad sa Department of Social Welfare and Development Regional Office 11 ang naghiu sa Farmers Pamana Livelihood Association kun PLPA sa Barangay Malabog Pakibato District Davao City kagahapon mga katropa uban kana sa pag-turnover sa nagkantidad og 300,000 pesos nga seed capital isip mahimo kining source of income sa 21 ka mga kanhi rebelde or friends rescued sa maong lugar. Ipatuman kini pinagi sa programang peace and development buong bansa mapayapa kung PDBBM nga nagsuporta sa agri-trading supply project sa asosasyon nga nagtumong sa pagmugna o malungtarong tinubdan sa kita samtang gipalig-on ang pagbarog sa kaugalingon na partisipasyon sa komunidad o kalinaw. Di pa si Ugdasab ni Promotive Services Division Chief Gemma De La Cruz ang kamainong danon sa panag-uban o sa pagbati sa komunidad nga sila ang tag-iya sa programa aron masiguro nga ang tabang baka

0: hatagayod ug malungtarong epekto. Ang turnover ceremony ug paglusad sa mga proyekto hiniusang kining gitambungan sa mga representante gikan sa DSWD 11, Davao City LGU pinagi sa City Social Welfare and Development Office kun CSWDO, Barangay Malabog, Kalinaw SEMR Incorporated ug sa 27th Infantry Battalion, lagip ang 10th Infantry Division na Philippine Army, nga nagpakita sa panag-iusa sa gobyerno ug sa mga peace partners sa pagsuporta sa mga inisyatibo nga gipanguluhan mismo sa komunidad. Alang sa ekstra balitang regional, mga katropa. Gikataho nga duha ka lalaking moro ang namatay ug usa ang naangol human sa nitabong ambush, partikular din sa Maykota Bato Isulan Highway sa sityo Panang, Barangay Salbo, Dato, Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Takna kana sa kahaponon kagahapon. Giilan ni PNP BARM spokesperson Captain Steffi Salanguit ang mga namatay nga sila si Kamarudin Mangansakan Ebos, usa matud pa kini ka negosyante, ug si Mohalidin Latif Ismail, samtang ang nasamdan mao si Kennedy Abdul Adin, kinsa nasayrang pulos residente sa Cotabato City. Sakay matud pa ang tulo sa usa ka gamay nga cargo vehicle. Paingon unta sa Cotabato City, dihanggi pamusil kini sa mga armadong indibidwal kansang mga sospek. Daling misibat sakay sa mga motor, paingon usab sa talayan. Nagpadayon pang investigasyon sa kapulisan aron mailhan ang mga responsable sa pagpamusil o kung unsay posibleng motibo luyo sa netabong pagpangatake. Oras ka tropa, alas 9:10 na sa kabuntagon o sa atong ekstra balitang nasyonal. Gikumpirma ni Department of Education na Undersecretary Malcolm Garma nga adunay ipahigayon nga simultaneous active threat drill sa tanan kana nga eskwelahan tibuok nasod karong Agosto 25 o adlaw kana nga Martes sunod nga semana. Matud niini, nakumpleto na sa ahensya ang mga protocols alang sa maong exercise uban sa Philippine National Police o uban sa kooperasyon sa Department of the Interior and Local Government kun DILG, uman usab sa gipahigayong initial testing sa Manila Science High School. Dugang ni Garma nga dakong bahin sa drill mao ang gitawag og reunification stage, kung asa nasayod ang mga nalambigit or masayod ang mga nalambigit, kung asa sila muadto og kung asa magtapok uban sa medical responders og police enforcers kung galing Simbako dunay mahitabo nga mga insidente sulod sa tulungaan. Ipasabot nga lahi sa naandang mga earthquake drill kini nga ehersisyo musulay kun unsaon ba pagtubag sa mga kawani sa eskwelahan ug sa mga estudyante, samtang nagakahitabo ang usa ka hulga nga binuhatan sa tawo ug kung unsa dayon ang mahitabo human niini. Katapusang hanay sa tong ekstra balita, mga katropa. Gibutyag sa Philippine National Police. Atul ka na, mga katropa, sa pagdungog sa Senado ning Milabayng Adlaw nga aduna gayoy motibo ang estudyante nga shooter nahitabong shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University nga nisulod kini sa tulungaan o sa maong pribadong tulungaan aron mamusil ayha niya gikutlo ang iyang kaugalingong kinabuhi. Mga katropa, kini mismo ang gibutyag ni Zamboanga City Police Director Police Colonel Fidel Fortaleza. Nausama tod pa sa ginalantaw nga angulo sa nagpaday nilang investigasyon kung paunsa nakasulod ang estudyante sa mong tulungaan nga nagbit-bit gayod og duha ka mga lisensyadong armas. Gawasin ni makatropa, nagpakita matod pa mong grade 8 student sa intensyon nga likayan ang security checks aron makasulod kini sa maong tulungaan o mapasulod ang mga dala ni ining armas. Sumala sa initial ng investigasyon, gisakay sa mong estudyante sa usa ka pick-up truck ang iyahang bag nga kung asa nakasulod ang naisgutan ng mga armas. O inay mo agi sa main gate sa maong tulungaan, mga katropa, gibaba matod pa kini sa ramp area kung asa mas gamay lamang ang nakabantay ng mga security personnel. Sumala sa kapulisan, nakita mismo sa mga responding police officer ang insidente o gisulayan pa nila nga maistorya ang maong estudyanteng suspect aron na inaog ang armas. Apan, paniwala pa manini nagpadayon kini sa iyang gihimo nga krimen o sa ulahi nagkutlo kini sa iyahang hinulaman nga kinabuhi. Samtang ang amahan sa maong shooter nga estudyante, padayon hinoon kining nakiglambigit o nakikooperate sa nagpadayong investigasyon sa kapulisan. Magkatong mga katropang naglangkob sa itong ekstra balita ning orasa. Alang sa dugang balita o impormasyon, bisitaha ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital o ang Sentro Media. At tangi kayo mo sunod na ang programang Sentro. Kauban si katropang Juvet Espanyol and yours truly. Katropa mo sa balita, katropang Marvin Ebano, mag-ingon kamatuuran ang sandigan. Extra balita. Oras katropa, alas 9:15 sa kabuntagon.
1: XFM Davao, kamatuuran ang sandigan.
2: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation.
7: Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
9: M2C Graphics, Davao.
10: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
11: Ang tandem nga inyong di kahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalukal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao.
12: Kadayawan, facts and trivia.
13: Kadayawan! Tulo ka mga royalties nga sikat ang Davao. Una, ang Mount Apo nga pinakataas nga bukid sa nasod. Ang durian nga usa ka exotic fruit nga gihulagway sa mga foreign journalists kaniadto nga smells like hell but tastes like heaven. Ang waling-waling mao ang usa ka tanyag nga orchid sa kalibutan nga ikaduha sa flower icon human sa Sampaguita.

0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Marvin Iban sa XFM Davao.
2: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa kamay tulubagon, ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Kaklare, sana!
7: Exciting!
6: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras sa XFM, alas 9.22 na sa buntag.
2: Naka-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro. Sentro.
3: Sentro.
2: Sentro.
3: Sentro. Sentro.

0: una sa tanang dalaygon ng Diyos, sa way katapusan mga katropa, mayong buntag sa tanang katropa na itong nagpamino karon, Luzon, Visayas, Mindanao, asa magkakaplastar karon mga katropa. Good morning, good morning, good morning sa inyo ang tanan. Mayong buntag sa mga katropa na ito, nga ganina pa nakasubaybay, aning itong nga programang Sentro. Adlaw karon nga Biyernes mga katropa, thank God it's Friday. Ay, adlaw nga Biyernes na di ay, kapaspas lang yun sa ito ang paglibot sa adlaw mga katropa. No? Kumusta ba yung adlaw Biyernes diha mga katropa? Asa man ka nagpaminaw karon unsa may plastada na ito diha, no? Ni nga adlaw Biyernes sa pizza 21 na ni nga bulan sa Agosto 2026. Hinaot nga okay ang inyuhang paminsar karong nga buntaga mga katropa, kung bisan unsa pa man nga mga challenges nga niabot sa tua, hinaot nga makaya nato na noog smile-smilean lang na sa mga katropa nato, kaya aron nga dili kaayo ta ma-stress labi pa kay pa weekend na daghan na putag pwede buhaton mga katropa. So laban LL lang gyud ra, laban lang gyud. Ang inyo makauban karon mga katropa, of course ang ngalan ni katropa nga Jasper Magoncha. Ako una inyo ang makauban karon kay nag beauty rest ang ato ang katropa, no, si katropang Jasper, para dili madaot, no, kay naman tay mga aktibidades nga pagabuhaton nga kailangan man og kanang beauty. So nagrest sa intawon ang ato ang main anchor, no, sa programang Sentro, pero dili ta mag-inusara karon mga katropa. Kay wala man si katropang Jasper Magoncha, pero drita tong ano ka nang di ba nangita na pud ko sa pang-intro na pud ani niya. Dili pwede nga ako ra karon, dili pwede nga mag-inusara taning adlaw Biyernes mga katropa. Kay kauban na to karon ang panggiitan. Anang gitawag na to nga small but terrible. Oh, but terrible ba ang right word? Small but incredible pala yun. Oh, yun pala yun katropang Marbs, no? Di na ito dugay-dugay mga katropa niya na itong kauban karong adlaw nga maghatag og lingaw. And lakip na po niya na mga katropa itong mga impormasyon, mga nagunang balita, mga kasikas na isdakbayan sa Davao sa Tibuok, Pilipinas. Eto na! Eto na! Eto na! Good morning, katropang Marvin Ibano. Di basta-basta.
1: Di basta-basta. Murang mahiya ako sa kanang small but terrible. Bakay. Tinood po, di ba, katropang RK? Kaya pag ako'y muling kudra, katropang Jovet, ay, naku, muradog munggos akong ulo.
0: Actually, ang gingon ka ganina, katropang Marvin, no? Kaya nagdahuman mi nga ikaw ang Drisa Main. Si Engineer RK nga. Katropang Jobs, pali ako gingon ni katropang Marbs nga taasan ng bangko kay mura siyag munggos.
1: So, ara lagi. Sa kanagang pagyog kining tanong, munggos ko.
0: Munggos?
1: Parting gamaya yun. Pero in town na, katropang Jovet, actually, murag maka-alive ka ron, ha? Lahi lagi yun. Kaya labing natin. Lahi mo na yung mga pa-alive katropang Jovet. Mura man lang nakaturbo, ha?
0: Lahi.
1: Pero karoon, kay adlong Biyernes, ha? Panulungay na po ng weekend. And kana nga panahon is bonding time para sa pamilya.
0: Mo nang importante karon katropang Marbs, no. Og isa pagyud nganong medyo alive kaayo ang kinatibuk ang XFM Davao karon.
1: Uy.
0: Kay of course katropang Marbs ato ang gina-celebrate karon ang
2: kinsa nang birthday.
1: Uy, by the way, happy birthday ha. Kining excited na po ni ambot lang. Asa ni na excited siyang birthday or kay mubalik na po
0: ni ceremony.
1: Send off
0: ceremony.
1: By the way, happy birthday ha sa isa sa tong mga katropa, banggiitan po kini katropang Jovet.
0: Di basta.
1: Oh, kay kana bitaw mo kalitrag ingon nga mga katropa. Kana maka hey, naka satong
0: kana nga makapanindog.
1: Oh, maka pa unsa may ay,
0: balihibo.
1: Oh, happy birthday katropang Annalie Borja.
0: And of course katropang Romel Gudin. Happy birthday duha ka mga ano na to, XFM katropa, yes. XFM Davao katropa na to, nag-celebrate silang adlaw na tawhan karon.
3: Happy birthday.
0: Sa'yo ang inuman.
1: Uy, kali.
0: Sa'yo ang pulutan.
1: Okay.
0: Saya hamang yun ka.
1: Sila hamang yun natin.
0: Kaya malalaman natin yan mamaya.
1: Oo niya.
0: Unya na to na makitaan kay i-celebrate man na to ang birthday, no? Ni katropang Annalie Borja, also known as...
1: D.
0: DJ
1: Sassy. Diba?
0: Diba, sabasa.
1: And of course, aban pa natong mga katropa nga nagselebrar sa ilang adlaw nga natawhan, happy, happy birthday kaninyong tanan from XFM.
0: Katropang Marbs, kumusta yung adlaw Biyernes? Kinik. Ano, atong kumustahan pa itong mga katropa karon, no? Kay murag nakakapi na baka ni sila.
1: Kini, pinaka the best pag ing arong orasa. Kay ang Pinoy ha, dili lang na mga pipagtigtugnaw.
0: Oo.
1: Patiting init, katropang Jubet. Ako bago lang ko na, nahurot lang na ako ang kape mga katropa. Kaya lagi pag adlaw Biyernes, actually daily na ako na gina-inom, no? Gina-consume atong Zanton Gold Coffee Mix.
0: Di na lang po kumuingon.
1: Ay, duha, samot na!
0: Duha katasa na akong nainom karong buntag. Ay,
1: naman ang katropa ang Juvet.
0: Oh. Ano, naman ito ka-share. Sana.
1: Ay, sana. Ay, samano pa na yun, bataan
0: eh. Ano, nabas na kay paspas kay baka inom mo kape. Kaya Zanton Gold Coffee Mix, good. Doon na kiniglutas tayo, nag-collagen, no? Lang ito sa mga katropa pa na to nga gusto magpahamis, magpagwapa diha. Ana nga bisag stress kay kinabuhi, daghan kay mga stressors, daghang mga badlongon.
1: Agoy.
0: Sa palibot.
1: Makita man pud na. Oh, manghimisong. Nakula. Ay, naku, ang pinakuratan ko anang word nga nang himisong sa sugod ka tropa Jeanette.
0: Wala ka na.
1: Wala kayo ko nakafamilyar. Oh, mayo na kana anan.
0: Karbalo na ka.
1: Karbalo na ko.
0: Basta di lang himisong.
1: Oh, basta.
0: Blooming.
1: Blooming. makita din na ron. So, mana epekto, makita man ninyo.
0: Oh,
1: sige, mga katropa.
0: Tagawa
1: lang, lang, tutok lang mo.
0: Di, basta-basta. Anyway, mga katropa, uy, katropang Marbs, no, atong pagpanaguban-uban karon sa programang sentro, hatod kini ka na itong mga katropa, of course, sa mga produkto nga gipaluhan sa itong Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa itong Zanthone Gold Coffee Mix, Zanthone Vitamin C, Zanthone Plus Gold, ang ito ang Turbo Male Enhancer Visioness Plus sa Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Clear Skin Herbal Soap, itong Zanthone Gold Herbal Tea, mga katropa. Di na nato dugay-dugay katropang Marbs, atong sugdan din sa itong motivational quote.
1: Kini.
0: Life has no remote. Get up and change yourself.
1: Oy, meaning talking about remote, yung mga robotics, mga technology,
0: oy,
1: ha? Ang China, naan na sila'y traffic, ha? Nanay traffic.
0: Ay, may katropa.
1: Lagi. Naan na sa China, mga katropa, na gisugdan na nila, kinibitaw nga, robot na, ang nahimong traffic enforcer.
0: Grabe, remote na yun.
1: Remote na yun, mga katropa. So, nanay mag-control. So, susama gyapon sa kinabuhi, no?
0: Mm-hmm.
1: Ayaw pag tinapol. Bisaya ni katropang gibit, ha? Bisaya o na to.
0: Lalom kayo.
1: Lalom kaayo, no? Kay ang kinabuhi matud pa wala kini remote. Maunang barog diha ug ilisi imong kaugalingon. Change yourself. Oh, di ba? Ilisi imong kaugalingon.
0: Kumbaga ani magud ni siya ka atong kuanon katropang Marbs, explain nato sa mga katropa nato. Life has no remote. Kumbaga
1: wala ila mag-control.
0: This is a reminder mga katropa. Life has no remote. Get up and change yourself. Matud pa kana ni Mark A. Cooper. Ang pasabot ani niya, or this is a reminder nga ang kinabuhi nato walay shortcut mga katropa. Dili ni siya kanang mag-change lang on its own. Wala ni siya kanang remote nga automatic lang na siya, nga mo-change na siya, magbago na siya, and then good future na for you. No? Ang mahitabuan ni mga katropa, ako maga walay instant change katropang Marbs. No? Ikaw ang nagunit sa control sa imuhang kinabuhi. Kinahanglan ka mulihok, kinahanglan ka na ibuhaton para i-change mo ang self, and at the end of the day, dunay matawag na to nga product sa imuhang pagbago.
1: Na, ang prinsipyo man pud sa uban ka tropang Jovet nga ang Ginoon ay bahala sa ako.
0: Oh, kana may nga Ginoo, tabangi ko.
1: Tabangi ko. Oh, unsaon man na ang imuhang mga pagtuo nga susama niya na kung ikaw mismo wa kay gibuhat sa imong kaugalingon.
0: Mo na sa mga katropa nga i-change na to ang self, no?
1: Yes.
0: Maningkamot.
1: Maningkamot.
0: Ta. Kung katong mga ano, mga dili maayo nga mabuluhaton, ato na tong ibilin.
1: Biyaan na to.
0: Dili na to biyaan ang kung unsa man ang struggles nga moabot sa tuang mga katropa kasi part yan ang life natin.
1: Yan.
0: Ang biyaan nato kato mga habits nato, mga ginahimo nato nga dili maayo. Nga at the end of the day makakos lang ni siya og mas grabe nga chaos or kagubot sa imong kinabuhi. So life has no remote ha, wala ni siya ilaing mo control sa imong kinabuhi.
1: Ikaw ra gyud
0: ka tropa. Sentro. Alas 9:34 mga katropa. Sibog tadri mga katropa no, atong nga pas atong oras katropa nga Marbs, paspas kayo.
1: Big pagtuyok mga katropa.
0: Manang igham diri.
1: Nang igham kay taud-taud mga katropa. Nako, ubay-ubay mga programa ato ang katangan.
0: Ayan diri ta mga katropa sa tuang sentro balita.
4: Sentro sa balita.
0: Nagpahigayon og orientation og discussion ang Second City Mobility o Mobile Force Company o Second CMFC sa Philippine Science High School Davao Region Campus. Diri sa Davao Central College o Davao City National High School, kabahin sa active shooter response o school safety, gipasabot sa mga police ang kahinungdanon sa vigilance, sa preparedness, rapid response, threat assessment o epektibong komunikasyon panahon sa emerhensya aron mapanalipda ng mga estudyante magtutudlo ingon man mga school personnel. Tumong sa mga kalihukan nga mapaligon kay balo og kaandam sa mga tungaan batok sa posibleng active shooter incidents o guban pang hulga sa seguridad. Samta nagpadayon ang kampanya sa Upland Edukaligtasan, yawag usab ang mga tungaan nga magpadayon sa koordinasyon uban sa mga law enforcement agencies aron masiguro ang kaluwasan sa kinatibuk ang school community.
4: Sentro sa balita.
1: Sa pikas bahin mga katropa, gipatuman sa St. John Paul II College of Davao Senior High School Department ang paggamit og transparent bags isip dugang nga security measure batok sa posibleng pagdala o gidili nga mga butang sulod sa eskwelahan. Subala sa memorandum nga gipagawas ni adtong Agosto 18 ning tuiga, gitugutan lamang ang mga school materials, lunchbox, PE attire, coin purse o transparent nga tumbler sulod sa bag. Gidili usab ang pagdala og dagkong pitaka, gunting, regular nga tumbler o uban pang mga gamit nga mahimong makahatag og peligro sa seguridad sulod sa maong campus. Matud sa administrasyon sa eskwelahan, tumong sa pulisiya nga mapalig-on ang seguridad og masiguro ang kaluwasan sa tanang estudyante og personnel.
0: Samtang mga katropa, giklaro sa Davao City Government kang wala pa mausab ang emergency hotline sa syudad og 911 ragihapon ang mahimong tawagan sa mga Daboenyo panahon sa emerhensya. Matod sa City Government, kapin na 23 katuig nang nagserbisyo ang Davao City Central 911 sukad na tukod kini nitong 2002 og nagpabiling libre ang 24 oras na serbisyo. Padayon usab ang pagpalambo sa Integrated Emergency Response System aron mas mapaspas ang pagtabang sa mga residente nga nanginahanglan og emergency assistance. Giyawhag ang publiko nga gamiton lamang ang hotline alang sa tinuod nga emerhensya aron malikayan ang paglangan sa pagresponde sa mga kritikal nga sitwasyon.
1: Dugang pa mga katropa, misaka na sa hapit 2 bilyones pesos ang kantidad sa kadaot sa sektor sa agrikultura tungod sa mga bagyo ug habagat nga nakaigo sa nasod sa miaging mga semana. Sumala sa Department of Agriculture kun DA, naapektuhan ang daghang mga umahan ug produksyon sa mga utanon ug uban pang agricultural commodities. Tungod niini, nagsugod na usab ang pagsaka sa presyo sa pipila ka mga produkto sa mga merkado ilabi na sa Metro Manila. Padayon ang assessment ug paghatag og suporta sa mga mag-uma aron matabangan sila nga makabangon gikan sa epekto sa kalamidad.
0: Ay pagkinig sa atong sentro balita mga katropa, nagpasidaan ang Department of Human Settlements and Urban Development kan DHSUD nga mga unlicensed property sellers mo'y usa sa nagunang tinubdan sa mga reklamo sa real estate sector. Giyawag sa ahensya ang publiko nga siguruhon ang lisensya o kredibilidad sa mga broker ingon man property sellers sa dili pa musulod sa bisan unsang transaksyon. Matod sa DHSUD, importante ang pag-verify sa mga permit ingon man dokumento aron malikayan ang pagpangilad o pagkawala sa puhunan sa mga mamalitay. Padayon usab ang kampanya sa ahensya aron mapanalipda ng publiko batok sa mga illegal nga real estate transactions.
1: Katapusang hanay sa ato ang sentro sa balita mga katropa, gibutyag ni Senate President Sherwin Gatchalian nga wala makadawat og sweldo ang mga senador nga gisuspende pinagi sa mando sa Sandigan Bayan samtang nagpadayon ng ilang suspensyon. Gidugang usab niya nga adunay pending nga balaod noon nga naglatid sa pulisiya nga no work no pay alang sa tanang government workers og elected officials. Matod sa Senado, padayon pa ang paghisgot sa maong panukala aron masiguro ang patas nga pagpatuman ini sa tanang sektor sa gobyerno samtang nagpadayon usab ang legal process kabahin sa mga kaso nga giatubang sa mga naapektuhang opisyal.
4: Sentro sa balita.
0: Ayan mga katropa, itong sentro sa balita, katropa Marbs, no? Ito mga hanay sa itong mga balita, karong adlawa. Ayan, good morning sa mga katropa na ito nga, nakasubaybay karong oras sa mga katropa, pinagi sa tuaga Facebook account, katropa yes. Marbs, sa gani ato ang Facebook page, masa pwede makatanaw atong mga katropa karon.
1: Yes, atong mga kaigsuunan ha, nga naminaw o gusto makakita sa inyuhang mga madunggan karon sa kahanginan, na bisitahan lamang. Yes, mga anyag o ambungan! Ang butlaga, makonfirm ba na ninyo, makita ninyo sa atong Facebook live. No, bisita lamang ang XFM Davao Katropa Digital, mga katropa. And of course, ayaw kalimot sa pag-like, share, and comment kay ato ng Team Bawason ng inyuhang mga reaksyon o komento diri sa itong pagpanaguban-uban.
0: Mm-hmm. Ngayon, mahimo sab kamo mga katropa nga magpaabot si mga mensahe, comment, reaction, mm-hmm. opinion. Inyong mga patimbaya, di ano, sumahalin yung kinabuhi, labi na ning adlong Biyernes.
1: Yes.
0: Sa tuwang text line, mga katropa, sa 0969-333-0537. Sublihan ko, mga katropa, 0969-333-0537. Ayan, mayong morning sa mga katropa na to.
5: Mm-hmm. Good morning!
0: Na nagtanong ko rin sa tuwang Facebook Live. Of course, sabay-ubay na ni sila, dari katropang Marbs, no?
1: Di, basta-basta kining naghatag siyang komento, ha? Kay partinagana, yan, nagbaha iyang komento, mga katropa.
0: Oo, grabe na
1: good,
0: nagbaha.
1: Good, ha? Good morning, good morning, good morning. Ang sama ni sir or ma'am, ha? Monski aninyon kuwerpo. Alright, maayong buntag. Atong ling usahon tanan kay mo lag. Makonsidering usa ka sentence tanan. Ibulag-bulag lang.
0: Ibulag-bulag lang.
1: Oh, maayong buntag ninyo. Manag-like ug share. Oy, mahaw ta. Present perme. Di basta-basta. Oy, shoutout ay niya ha si Mama Lian Kutamura Matilos.
0: Ayan, maayong morning sa inyo, diha mga katropa. Oy, si Ma'am Jing Pegarido. Good morning sa inyo, diha Ma'am Jing. Always and God is good all the time. God is good.
1: Of course naman.
0: Ayan, sa inyo, diha mga katropa, sa mga gusto pa magpaabot na sa inyo mga mensahe, comment, reaction. Di na to na kuan ang katropang
1: di na to na pakyason ha pagbasa inyo ang mga komento din ha.
0: Ayan, good morning di ay og happy birthday kay katropang Annalie Borja.
1: Ayun ay nakinsa man ni kinsa man ni nagpadangat siyang mensahe
0: sana ha? All kaya katropang Leo Makalam, mayong morning sa imuha diyan. Nagtanaw sa tuang Facebook Live karon. Good morning sa inyo. Oy, sa kwaday, ako na lang po i-greet katropang Marbs ang tuang RCDG Group Commander.
1: Yes.
0: Si Colonel Calixto Cadano Jr. Sir, belated happy birthday kagabi. Kagahapon niya ang birthday. And nakig-celebrate mi sa iyang birthday kagabi. No? Kabalo baka mo ang attire kagabi. So,
1: unsa?
0: Ano mi, kanang cowboy, cowgirl.
1: Oy, mana yung theme.
0: Yeah, may theme.
1: Theme. Ay, di basta-basta.
0: Sa celebration sa birthday ni Colonel Cadano. Ang inyuhang katropang Jubet, naka-cowgirl attire.
1: Hala!
0: Ala nga naman.
1: Akong gipaabot kung naabagi turo!
0: Ah, oh. Dili. Kabayo.
1: Kabayo. Kay kaw, manggod, kaw, manggod.
0: Pero kabayo lang, may kay kanang kaw. Ay, gani, no? Di ba dapat kaw?
1: Oh, latigo!
0: Na-realize na ako, no? Dapat natay latigo, pero lahi nga latigo ang akong dala.
1: Hala, kaw siya man
0: to. Kanang latigo nga makaingon lagi si
1: katropang.
0: Hinahanap natin yung latigo natin dito.
1: Nga mupitig yun!
0: Oo, na...
1: Ay, lahi mo lang nga latigo. Ay, torbo, torbo. Ayun, mga katropa. Belated happy birthday, Sir Cadano, sir.
0: Mm-hmm. Sa tuag mga tropa na dris sa 11 RCDG, good morning sa inyo hang tanan. O, napan yung mga hangover sa mga katropa.
1: Okay. Ana, take a rest.
0: Di, basta-basta ang mga katawa, sayaw, o kanta kagabi.
1: Oh. Kaya, usahay ba, pag makainom ang gawas, yan ang mga tinaguan, katropa.
0: Ang gawas.
1: Ay, by the way, day, mga katropahan, nagpahimang na itong kapulisan kay Kumun karon sa social media. Pagamit ni ining AI-generated nga pictures na nagsuot og pulis.
0: Oo, tama, tama. Pwede na ito naisgutan unya, katropa.
1: Sige, tangin ninyo, katropa.
0: Marbs, no, sa tuwang pagbalik. Kay daghan kayong mga nanggawas karon.
1: Yes.
0: Pati nga lang, katanan ni mong tanan ni friend sa Facebook.
1: Na, pulis na! Pulis na! Tanawa lagi.
0: Basta, basta. Wadjay, magsundalo
1: niya. Wala, lagi ko kita.
0: Wadjay,
1: ang uba, katong before ng pulis, napay lalaki ng burot ang tiyan. Kaya nga, magdos na ang tiyan. Yan na, mga katropa, ito ng atangan.
0: Nakita mo na, katropa, nga Marbs, even support na ito ang mga friends na ako, na mga sundalo.
1: Pulis na, bud!
0: Pulis na,
1: tanawa lagi.
0: Basta, basta. So, murag siguro, kita na lang sa XFM, wala pa nagpulsa to, Adrino.
1: So far, wala pa.
0: So far, wala pa. Ayaw, gid in town. Kaya, kung magubang ginagkuhan sa XFM.
1: Magubang kamada.
0: Magubang yun.
1: Ayun.
0: Kalain yung kaayon. Namanggoy pahimang, no? Kaya, kanimanggong AI, mga katropa, once manggod na ma-expose ang atuang naong sa AI,
1: yes,
0: doon ay mga posibilidad nga pwede nang makuha. Kanang ginahingon lang.
1: Oo, ma.
0: Tingala na lang ka nga. Nanakay video diha nga lang. Sayaw-sayaw na ka, no?
1: Oo. Basin matingalan lang ka na nakay account nga. Uy, bayad na daw si mong utang. Uy, kinakautang na day.
0: Kaya na-expose na day kayo ang atuang kumbaga privacy na ito, mga katropa.
1: Yes.
0: Through facial recognition, magamit na siya sa AI o matinga na lang ka na nakay video.
1: Oh.
0: Matinga na lang yung ka.
1: Manang careful lang.
0: Uy, ang video ni... Uy, katropang Jobet, yung video nito.
1: Uy,
0: may kakatag. Dahil na sa group chat.
1: Hala.
0: Tura.
1: Og sa dihang AI generated.
0: AI generated AI. Tungod lagi aning kinikumpiyansa kaayo ta. I-share ang ito ang kinibitaw nga face recognition ng tawag anak kanang kanang sa mga AI mga katropa. Oh, AI generated magud na magbutang-butang ka diha og picture nga.
1: Correct.
0: Na nakasal na ka. Kung magpakasal na lang ini ka.
1: Oh. 'Di ba? Ano i-feel raman imo social media? Tinud-o na lang eh.
0: Ana bitaw mga katropa. Sa ato na iskutan unya sa atong pagbalik katropa ga Marbs kining pahimangno no sa atong kapulisan regarding aning magpataka lang ta og generate no aning AI facial recognition mga katropa. And of course atong pagbalik po diskutan pud nato kay ang DepEd kuno magpahigayon sila og nationwide active threat drill.
1: Uy, importante ni ha.
0: Karon na kining August 25 so atong tokyon katropa nga Marbs kung kung kini siya usually manggood ginahimo lang ni siya reactionary measures no
1: reaction meaning to say paghumana ang incident
0: pag nanay mga insidente saka na to pakusgan
1: oy nako naman
0: kanang maghimog mga ingon aning mga drill but prior that wala man tayo nakitaan or nadunggan nga mga ingon aning ginahimo oy no so ato nang isgutan kung baga ano ba ni good news ba ni no pero good thing man po at least matuto matudlo ato mga kabataan but kana lagi no ato pong tan-awod sa kinatibuk-an kini mga katropa ang ipahigayon nga nationwide active threat drill mga katropa kana sa tong pagbalik human lamang sa pipila ka pahinumdom mga katropa standby atong oras alas 9:46 sa buntag
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
8: Oras habang garin nyo sa Windsor.
9: Time check brought to you by.
10: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition. Fresh and golden brown delivered straight from our oven to you.
11: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page. Ging Matt Forest. O tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
12: Sa balita o informasyon. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo. XFM 89.1.
13: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
14: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands Davao City. M2C Graphics Davao.
15: M2C Graphics Davao.
16: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
17: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
18: Kadayawan, facts and trivia.
19: Kadayawan!
5: Tulo ka mga royalties nga sikat ang Davao. Una, ang Mount Apo nga pinakataas nga bukid sa nasod, ang durian nga usa ka exotic fruit nga gihulagway sa mga foreign journalists kani ato nga smells like hell but tastes like heaven. Ang waling-waling mao ang usa ka tanyag nga orchid sa kalibutan nga ikaduha sa flower icon human sa Sampaguita.

0: Mali paju neng tek na
1: sabar sabar sabar
2: duit kayo katro pang jebet diba timing kayo
0: ang ayaw mo dyan na itong ayaw kayo katro pang mar
2: si ayan mga katro pa welcome back mga igala kay mali pa yun dapat permanente ha
0: kay sabot na karoon kay fairness
2: of course and of course atong mga kaigsuunan nga nanabay na ni Udto karong pang ulasa
0: o sa iyo hapo kayo
2: ako ba mo pa ipagpamahaw siguro
0: mo pa ipagpamahaw ako ba katro pang nga Marv sili na mamahaw kay mani Udto na lang sila
2: so unsay tawag ako pamahaw pa ni Udto Gidungan
0: brunch
2: hala
0: breakfast and lunch
2: magpaniutog pa ni hapon
0: dinch
2: di basta oy ano na
0: na?
2: Amo na kaon na dyan katropang Jebet kay
0: Ako na kailangan mo kaon siguro ani.
2: Yan mga katropa. And by the way, kumusta atong mga kaigsuunan nga naminaw karon? By the way, ha, pahibalo sa atong mga motorista kay na temporary or kinibitang partial road closure. Diri sa may Bunawan Bridge siya, mga katropa, particular padulong sa northbound area. So lauman na po
0: ang nga construction.
2: Yes, mga katropa, kining preventive maintenance sa maong tulay. So kanhi ang kiniman sa padulong southbound ang gipailalom sa operation. So karon adlawa diri na po sa padulong northbound area. Karong Lunes ay naku mga katropa, atangan kay full road closure matud pa ang ipatuman. So kini sa tumaka igsuonan din na ha. Mga katropa, mangita lang jud go unsay mga pamaagi at least di malangay sa biyahe.
0: Ayan mga katropa no, at least natay mga update sa may nana. Pero maka-stress na unsay katropa kan mga road closure kay. Sabi na nay mga katropa na to nga nay importante nga tuan. Yes. Pero ayaw pa stress di katropa. Mag Xanthone Gold Coffee Mix ka. At sa ima na benepisyo katropa nga Marv sa tuang Xanthone Gold Coffee Mix.
2: No? Yes, sa itong mga kaigsuunan nga ganahan ka ayaw mo inom ni ning Xanthone Gold Coffee Mix. Kay ang top 3 benefits ni mga katropa, it will fight fatigue. Oga makaboost sa ato ang natural energy. O galakip nini mag-enhance kini sa focus o mental clarity o ilabi na nga makasuporta kini sa ato ang daily wellness, ilabi na sa ato ang busy lifestyles mga katropa. No? Kaya importante katropang Juvet nga healthy ato ang panglawas kanunay kay mauni ang number one capital nato sa matag adlaw.
0: Mas may mga katropa, no? Kung di taganahan maniudto karon o di taganahan mukhaan pamahaw, mas mayo kung naipang-abag ito ang paglawas. Yes. So, healthy gihapon ta, kaya kinito ang Xanthone Gold. Mga katropa, mga food supplement kini, no? Mga herbal kini, gama kini sa herbal products, herbal medicine, mga katropa, nga makaabag gihapon sa tuang panglawas. Bisan pa man, o anay mga panahon, busy kaayo ta, di na ta makakaon, or kapoy kaayo ta, itulog na lang nato, di na gintaganan mo kaon, itulog na lang. Ay, mga yung nanaka tropa, na
2: na.
0: Pag-abot sa balay, wapay ilis, wala kuan, wanay kaon, pagmata mo, gihapong sanina.
2: Tanawa, tinga na lang, pagbalik sa trabaho, uy girl, maura day kag sanina, tanang matag-adlaw, no?
0: Kaya muna ang uban ka ng kapoy kaayo. So, ang ato ang Xanthone Gold Coffee Mix, maka-fight kinig fatigue, kakapoy sa ato ang lawas, mga katropa, no? And pwede po, sa ato ang premium D3 Coffee Mix, kung medyo natay mga muscle pain, kaya gikan tag-exercise, or gym baka, roon sa panatong mga kasikas, diya mga katropa. Ato ang duha ka mga kape. Actually, tulok kini ka mga kape.
2: Ang Xanthone Plus Coffee Mix, usab mga katropa. Kining Xanthone Plus Coffee Mix, mas lig-unig dulot sa tiyan. Kaya na ni soya beans, mga katropa, malunggay leaves, powder, mga katropa, og of course, ang kining mangosteen.
0: Kaya na mga mahilig og soya, katropa, ng Marvs. Ang isa sa kailan ako na mas prefer ang ato ang Xanthone Plus Coffee Mix kay si Colonel Rubio, no? Doon na try man niya ang Premium D3, ang Xanthone Gold, pero siguro sa iyahang panglasa tungod kay hilig siya og soya. Niangay siya sa tuang Xanthone Plus Coffee Mix. So na bahala diha katropa kung sa'yo mamangayan basta importante malipay ka diha
2: ako lang idalikyat ha kaya labi na sa mga nabalaka nga uy basin ang na magic sugar ang gipatamis
0: oy wala
2: ano, wala mga katropa
0: natay natural gihapon gigamit katropa
2: purong natural no? Stevia extract ang nagpatamis ni ini.
0: So no sugar. Yes. Ang ato ang mga kape mga katropa. So pwede kain ni sa mga naga-diet, sa mga naga-calorie deficit kay zero, almost zero calories ang ato ang mga kape tungod kay stevia ang ato ang gigamit. Ay dirita katropa, sibuk ta katropa nga Marv sa ato ang hiskutana na karong buntaga kay kini unahon lang si ilakbit lang siguro nato no ang katong pahinumdum sa ato ang kining mga kapulisan. Labot ang sige gamit o mga
2: AI generated
0: na mga pictures.
2: Pictures, ah, daraw, si Sir, Sir Bagyudne, Sir Monski, Kuwerpo, ah. So, wala pa is photo lab, murag AI pod.
0: Oo. Nagyapon ka na, laging mag-ano lang kadya ka ng mga games. Games, na. Actually, yes. Games na siya sa social media, mga katropa ba. Kunya, pag mo-play ka sa ilahang game, magbutang ka og picture, kana imuhang picture, imuhang profile picture, ilahang i-access. So, kana, matagaan sila og access sa imuhang naong onya ang ilang buhaton ana i-generate nila kung unsa kunuhay ang bagay sa imuha, maybe pulis ba ka, sundalo ba ka, or ipapadulungan katong natingala lang ka na juntis na.
2: Uy, na juntis na.
0: Anak katropa nga March. Tanan nga ginahimo sa AI nga gusto nimo bitawhan, for example, buhat ko nga sexy.
2: Kana, or pasayaw ako. Bisan di ko kabalo mo sayo, o kaya kaayo.
0: Tapos maghatag lang kag ideal body nimo nga imuhang face ang ibutang. Talabi na ang prompt nimo kay ibutang ako ang face aning nindot nga lawas tapos ipasayaw.
2: Pwede na.
0: Moving pag ito kapag Marv. Pag abot sa panahon nakita nimo uy imong naong nanas GC.
2: Kana. Unya napay mga minyo pod. Ana himo ako nga giagbayan nako si Ivana. Awa, nag-away siyang asawa.
0: Ito ah. Kaya na yun napagingan nga. Ibutang dra nga nagtapad kog sexy nga babae.
2: Oh, gini. Nahitabo?
0: Nakita na ko na.
2: Nakikabit! Nakikabit!
0: Oo, napatay.
2: Oo, nga na mga katropa, actually.
0: Pwede siya makaguba, katropa na Marv, sa imuhang identity, imuhang credibility. Tanan, imo pagkatao.
2: No? Possibly, good na.
0: Kanang sige pataka o generate o AI, mga katropa, gamit ang inyuhang nawong.
2: Karon diri sa PNP. Kaya ito bayang nasayra, daghang magipang dakop, gumikan sa pagsuot, illegal nga pagsuot niling uniforme sa kapulisan.
0: Tama, katropa Marv. Diba? Sabay lang pa maagi, anak, katropa Marv. No? Since, bisan pa man, AI generated ni siya nga nag-wear sila og police uniform. Nabagihapon ni siya kanang legal nga kumbaga atubangon no sa tuang balaod kining mga ingon ani nga postings.
2: Kana mga katropa ang gipahimangno sa tuang kapulisan nga mahimo nga kinibitawng cautious sa paggamit nining AI generated nga mga pictures, mga katropa. Ilabi na nga aron malikayan ang kini mismong basin makita na noon sa mga netizen nga nag-impersonate ka nga pulis ka, mao na ilang impression nga uy pulis ning tawhana ni kay wa sila pud kabalo, posible nga AI ra pud ayto nga nakisabay lang ka sa uso. So gipahimangno sa ato ang kapulisan nga naagayoy nag-exist nga mga balaod o regulasyon labot ni ining nagbinapagsuot ni ining uniforme sa ato ang kapulisan or even sa ato ang kasundaluhan mga katropa. That's why kailahanglan nga mapahimangno nga to sa publiko nga dapat sa matagbuhaton na dapat hunahunaon nimo nga ang criminal liability posible nga musunod ni anak kung galing mga katropa magkumpiyansa ra ka sa imong ginapost social media.
0: Wala lagi itong always ginapahinom ng mga katropa. Dapat kita natay responsible dapat kita mismo responsible social media user.
2: Kana.
0: No, kita mga katropa kay dili lalim nga maora na ang makabutang sa tuwa sa alanganin.
2: Yes!
0: Kana ito ang mga ginapost day dira sa social media, pwede day ta mapriso ana. No, pwede day ta maguba ang ato ang pagkatao ana.
2: Kana. Pwede pod ka matag ana mga katropa sa watchlist kay grabe na po kakaabusado mo gamit. Ha? Pindi lang ha. Actually amo lang ning gidalikyat mga katropa isip pahimangno sa atong mga kaigsuunan ilabi na sa mga kinibitaw di mahimutan kung di maka-appeal sa trend karon.
0: Kana mga katropa. So kung ikaw diha naka-post ka to, sa amo ginatan kay naka-post man ka.
2: Naka-post.
0: Pero maging responsible lang ta no sa future pa mga katropa kung naay mga ingon ani. Ang ato ang magud sabay-sabay ta sa trend. So sometimes dili man necessary nga magsabay ta sa trend katropang Marbs no. Labi na wala ta kabalon sa mga threat ana sa ato ang security pag-abot sa panahon. Sentro. Ayan atong topic karong adlaw katropang Marbs kay ang DepEd magpahigayon ko na og nationwide active threat drill karong Agosto 25.
2: Kana mga katropa ha, by the way, karon na kanang Agosto 25 adlaw kana nga Martes. Sunod semana mga katropa. So tibuok nasud kini.
0: No? O, kanang ipahibalo na sa Department of Education nga magpahigayon sila og nationwide active threat drill, mga katropa. Mm-hmm. Aron makitaan, katropa nga Marbs, masulayan, no, ang kaandam sa mga tunghaan panahon kung dunay hulga o mga emergency situations. Kana. Pero kini magud, mga katropa, di ba dapat bago ang nationwide makita nila ang kaandam. So, unsa ba ang buhaton ani kanang nabay prior na mga kanang pocket drills, no, kanang ginagmay nga mga drills by classroom ba na, unsay buhaton sa mga magtutudlo na to. Kay actually even ang atong mga magtutudlo, no, dili lang mga estudyante, ginaisip pod nila nga safe space pod nila, yes, ang tunghaan.
2: Very much dapat.
0: Oo, pero yun nga, sa mga previous, mga katropa, nakita na to, sunod-sunod yun in town, no, ang nahitabo nga mga kining shooting incident, stabbing incident sa mga tunghaan. Makapanguta na tao sa hay kung safe space pa ba alang nga sa to mga magtutudlog, mga magtutungha, ang kining mga tunghaan.
2: Kana.
0: Kini karon, ang ipahigayon nilang active threat drill, katropang Marbs, kabahin kini, no, sa simulation og kabahin sa simulation ang kining evacuation procedures. So, say buhaton kung asa sila mudagan, asa sila mo adto,
2: asa sila magtapok.
0: Kana.
2: No, actually pinaka-common kasagaran giniginapatuman kining bomb threat mo, may common yon. So kining actual nga threat drill, mga katropa, sama lamang sa kining makabalaka kay makatroma shooting.
0: Kay kapila na balik-balik
2: school shooting incident, mga katropa, no. Labi na sa baguhay lang nga panghitabo diri sa Zamboanga. Actually dili ka na una ang higayon, ha, nga nahitabo kining shooting incident even diri sa may Tacloban. Oh, kadto, mga katropa, kung asa if I'm not mistaken, na some or mga naangol, samdan or napoy casualty ato.
0: Yes, na casualty ato, katropang Marbs. And karon do na poy casualty tong sa Zamboanga. Unya katong sa stabbing pod.
2: Stabbing incident.
0: Murag tulo ata to, duha ka stabbing incident. Natala, mga katropa. Basta nasa around 5 or 6 ka mga insidente sa sulod sa tunghaan, school premise, mga katropa, nga nag-involve og kinibitawng stabbing, shooting. And katong sa may mako nga ang estudyante gisumbag ang maestro. Mako ba to, no?
2: Davao de Oro.
0: Davao de Oro,
2: katropang Jovet. Grabe naman kinaiya, no. Ambot lang asa niya. Hinoon, daghang mga factors matod pa, even ato ang nahinabi atong barangay kapitan, Rishi. Kapitan Estorpe nga, hindi, dakong posible, dakong factor ang social media, mga katropa. Pero, despite ni anak, mga katropa, ang

0: Nga doon ako no sila gi-expect nga pagahimon nga active shooting drill.
1: Mm.
0: No? So naa sila after adtong sa Tacloban nga panghitabo, naka-schedule na nga doon ay ipahigayon nga active shooting drill. Now, wala na inform properly kung kanus-a ipahigayon.
1: Correct.
0: So katong nga panahon nga nag-himo tog katong nga buluhaton no katong estudyante nag-isip ang mga kabataan nga basig drill run ni.
1: Mm.
0: O kumbaga basig ano simulation exercise run ni.
1: Correct.
0: So wala si wala nila na anticipate nga kato diay nga time tininuod
1: na ito
0: nga gipang pusil sila.
1: Mm.
0: Kasi sa ilahang mindset that time nga naay upcoming or na incoming nga upcoming nga activity na sila upcoming event which is ang simulation exercise or active shooting drill.
1: Correct.
0: So isa po siguro no sa ano kanang kumbaga lesson learned nga sa to mga tungaan siguro dapat natay right kumbaga time kanang proper communication ba kanus sa bay pahigayon kay basig simba ko may tabo na pud ni nga mag-expect ang mga kabataan nga na i-drill unya sakyan sa mga
1: oh, kaya ano, pahimuslan dayon atong mga naagi huna-huna nga daotan mga katropa. So kinigawas sa mga estudyante, unsa pud mahimong makita man nato nga ang ubang mga magtutulo nato kalmado lamang. Uy, relax lang mo, relax lang mo. Mm-hmm. And kini ato pong mga responders kung unsa ka abdik. No, mga katropa kay I think mga katropa sigon sa atong kapulisan if while ongoing ang kining gihimo nga krimen sa maong estudyante na ipulis nga nakaresponde man
0: ta. Oh, diretso.
1: Oh, nga nihangyo sa maong estudyante nga inaog ibaba ang imuhang armas.
0: Mm-hmm.
1: Pero wa mangyud nagpato mga katropa ngalan pod nga nagbitbit og armas.
0: Oh, so moto so, ang gihimo niya
1: yang nagunay
0: siya. Sa sayang ko galing kasi do na mangoy mga info katropa nga Marvs nga niabot nga isa daw to sa part daw to sa actually ongoing my investigation karon mga katropa but ilahang somehow na relate nila sa game nga Roblox.
1: Uy, kini online games.
0: Oo, tungod lagi kay nakita sa iyang cellphone no nga naa siya games nga active game nga Roblox and nakita dito nga part sa iyang tasking. Kay kini manggong dula nga Roblox mga katropa na maguna sila tasking unsay buhaton nimo.
1: Oh, na mission.
0: Oh, na sila mission kumbaga. I don't know if you can still remember na isgutan na mo din ni katropa nga Jasper. Katong bata nga
1: katong gibadlong?
0: Katong nag-share siya sa iyang mama, naghilak siya.
1: Naghilak siya.
0: Ang katong bata kay ang task ko no sa Roblox sa iya is maghubo siya sa iyang short and magdagandagan. Bata pa to ha, bata pa siya. Murag grade school pa tong bata mga katropa.
1: Minor.
0: And minor, as in murag 6 years old, 7 years old.
1: Kabata pa yung taon, kahingkod pa sa panghuna-hunaan.
0: So, ang task ko no sa Roblox sa iya is maghubo siyang short, magdagandagan ko no siya, and moto yung gibuhat para nga makasunod daw siya sa next level.
1: Agoy!
0: So, gipangutan na siya sa iyang mama, nga nung imutong, bakit mo ginawa yon? So, iyang gi-explain niya, ngunani manggod na ay tasking ang Roblox sa kuha. So, dito naghinilakay sila kay nadingon ana nga influence ang Roblox. Now, gitanaw po nila kung atong balikan ka tropang Marvs, basin doon ay posibilidad nga basin tasking po to. No, kay kung tanaw ni mo sa video, mura man dyan ni Kasa nga magnaa siya sa games.
1: Sundog yun. Actually, na ay mga kining creator, content creator sa social media. Iya yung kinibitawang ang similarity.
0: Oo. Kaka na murag nagdula ka ba?
1: Nagdula lang yun. O actual, bisan ako nakaingon ko ka tropang Jubet.
0: Unsa yung games ni mo sa una ka na mga ingon na.
1: Ako rajun.
0: Counter-Strike, di ba?
1: Mortal Kombat ay yun ka tong
0: Super Mario.
1: Ang awara. Dahil na yung dula aron na.
0: Oh, napaka tong Mortal Kombat itong Fetcha.
1: Oh, gabi to. Kay karate man hinoon to. Power,
0: ito,
1: power.
0: Kanang, pero brutal man yan.
1: Brutal gapon.
0: Pero wala mo kay mga makinarya.
1: Wala.
0: Kaya ito namanggot yung mga machine.
1: Machine. Tuyok.
0: Pero medyo brutal kini. To. Pero wala ta na influence that time.
1: Yes.
0: No? Ang karon manggod kay siguro na ay gatok mood sila, gatulak sila ha, nga buhaton na.
1: And then ang accessibility, dali ra jud kaayo. Ngalan na kay cellphone, pwede na ka bisan unsang oras nimo magdula.
0: So lahi ra gyud ang kumbaga sa game access dati og karon ka tropang Marvs, medyo lagi siya difference. Balikan nato ni mga katropa, as mentioned kaganina, apil ang sa simulation exercise ang katong evacuation procedures asa sila padulong.
1: Kana.
0: Unsaon nila pag hawa pag nanay active shooter? Kana. Diba? Importante na katropa kay na man guyuban nga magpanic ka
1: tropa
0: ang Mars. Oh,
1: mutikok-ko na lang diha.
0: Oh, nya, nya kay duulan ka, unya posilon ka diretso sa ulo. Kay nagtikok-ko ka diha. Oh, kumbaga unsa bay buhaton pag naa na sa imong atubangan ang active shooter, unsaon imo pag

0: evacuate.
1: Kana.
0: No, so apil na sa ilahang simulation na exercise sa kinatibukan kini nga school, mga katropa, ha, nationwide kini nga active threat drill karon na kining Martes. So apil ato mga kabataan ana kung asa man ta na nakaplaster karon, nahimutang karon. Apil ato mga kabataan ani nga drill, mga katropa. Apil po dani ang emergency response para sila moresponde. No? Alamin na itong mga magtutudlo na mag-iuban nga magtutudlo
1: nga. Mapanik gihapon.
0: Na po yung mga katropang marms ng utana magod nga mga magtutudlo. Paunsa kung ako, teacher ko, unya, na ako'y let's say na ako'y kapasidad nga musukol. Pag sukol na ako, napatay na ako ang suspect.
1: Oh.
0: Na ba ko'y liability? Nga gihimo ra man ako to in defense kay mas daghan ang madisgrasya. So isa na karon sa mga pangutana, unsa bay buhaton pud sa mga magtutudlo? So
1: kana,
0: lakip na siya sa ilahang exercise, mga katropa. Tudloan nato mga magtutudlo kung paano mo respond no pag naay active threat kay basin unya musukol pud katropang Mars nya mapatay na gihapon bay legal liability.
1: O kana pud mga katropa,
0: regardless
1: dapat
0: kung ilahan tong gihimo in self defense or para mapanilipda ng mga kabataan, sila nalay mo himo ana, nagyapon sila liability. Depende gihapon na siya sa dagan sa investigation sa korte.
1: Yes, mas lindot gawas ni ini mga actual drills, laki po ni dapat magpadayon ang mga seminars.
0: Lagi yes, na ini nga
1: legalities, mga katropa, kung imuha bang nahimo is ligtas gikan sa balaod, baka mga katropa unsa pa may angay. Kini self defense importante po ni ha. Kaya labi na kining stabbing incident unsa paghimo, mga katropa. So kana daghan nga mga factors ang dapat i-consider sa mga tulungaan paunsa mahimong mas andam ang mga estudyante kung galing may tabo ang susama ng mga insidente.
0: Ayan, mga katropa. Oh, laki po niini, mga katropa, no? Ang gitawag nila reunion process
1: reunion
0: sa mga estudyante. O ilang pamilya kung adunay active human-induced threat. So, kinimanggod katropa ng Marvs, no? Asa ta magkita? Unsay buhaton? Paano na to? Paano ta nga makauli nga safe? Makapadulong sa tong pamilya nga safe? So, apil na sa itudlo sa mga kabataan. Kumbaga, reunion process katropang Marvs nga dito sila magkahiusa, magtapok tanan.
1: So, dapat pati ang ilang maginikanan. Kay usual ani, akining stampede sa gate palang daan, mga katropa, kay ang mga ginikanan dito magatang na tanan. Kay asa ako ang bata, asa ako kwaon ako, kay pati sila magpanik.
0: Mataranta
1: yun in taon.
0: Imbis nga makatabang, nakakos po din og kabalaka, panik, wanan, dito na hinoon. So, at least ma-inform po ang mga parents unsay buhaton kung na active shooting. Asa mudagan, asa adtuan, asa kuhaon ang mga estudyante ilang mga anak. So, apil na siya, mga katropa. Gani, matod sa DepEd, importante daw kini katropang Marvs aron nga mapalig-on ang school safety og preparedness sa tanan nga mga tunghaan sa nasod. So I hope so, apil pud ang ano dre ang ato ang matunghaan sa Davao region.
1: Of course, lakip yun na
0: nga maki-join ani nga drill, mga katropa. Makatabang ni siya para manggood katropang Marvs, maalamon ba ang mga kabataan, kumbaga makatunan sa mga bata o mga magtutudlo ang sakto nga buhaton nila. Kung naabay active shooter, naasa gawas, napa sila'y time to react nga mag-lock. Mag-lock sila maportahan. No, kumbaga, or makadagan sila, mo ganitong gingon nga evacuation procedure, makadagan sila sa safe nga place. No?
1: Importante na, ha?
0: Importante siya. So, diri po, pinagi po dani nga drill, mga katropa, masulayan po kung unsa kapaspas po nga mag-respond ang ato ang mga kapulisan.
1: Yes,
0: kaya na
1: po yung
0: uban nga kanalangin.
1: Actually, muraga namingaw na tong 5 minutes response time.
0: Di ba? Tama.
1: Yes.
0: 3 minutes mo na ata itong
1: 3 minutes to 5 minutes response time.
0: 3 minutes to 5 minutes. Kay Maugito dati ang isa sa mga ginipanginambog na ito.
1: Grabe ang kapulisan na ito. Kaabtik mo responde. Kana, mga katropa. So, kana, ha? Whole of the nation approach kini, mga katropa. Nagkadaiyang nga mga ahensya magtinabangay, mga katropa. Dili lamang kana focus sa DepEd, even sa atong kapulisan, mga emergency response groups, mga katropa, og sa kaandam alang sa tibuok kaluwasan sa komunidad.
0: Pero bisan pa man og makita nato no ang mga pros ani, mga katropa, somehow matud pa sa mga psychologists katropang Marvs. nga doon nang gihapon din siya kanang kumaga challenge no kining pagkandak og ingon aning activity dili lang siya di siya problema but instead this is a challenge
1: dakong no? Hagit ha
0: dakong hagit ni siya sa ato mga kapulisan sa ato mga magtutudlo no ato mga school staff kay posible manggo daw mga katropa nga through this simulation exercise makahatag siya og kakulba na hinuon sa mga kabataan no basi jud ay nganay mahitabo
2: anay yun mama
0: kumbaga magsigig overthink no kumbaga psychologically affected ang mga kabataan kay magsigi sila overthink kumbaga sige sila lingi-lingi nga basig tinu matinuod ang ilahang ginahimo nga drill no kasi ang drills man gud naman gud say kana mga serious scenarios nga makita jud nato ba nga siguro ma-instill sa mind sa mga kabataan nga basig tinuod or matinuod ni so psychologically maging affected sila nga mag-overthink na sila nga basig mahitabo gid na siya though ano man sa katropang Marvs guwapo man siya kay maging ano sila ba kanang
1: mentally ready.
0: Oo, mentally ready sila. Pero yun nga kanang basig sa sobraan overthinking
1: pa tayo. Pero kana mga katropa so nana jud na sa kamot sa atong mga magtutudlo pa unsa nila ipasabot sa mga estudyante nga kini simulation para lang maandam kamuha. Maandam ta unsay angay nato himuon. So kana mga katropa, before pa man ang simulation exercise Martes man, so meaning to say Lunes pa lang naananay pagpasabot no, sa mga estudyante.
0: Istoryahan na hinahinay na sila og pasabot no kay basig makalitan in town ang mga estudyante
1: Nga na nervous in town mag-react ang matrigger na noon katropang Juvet na ko delikado.
0: And isa pud sa konsa ni as mentioned earlier katropang Marvs no katong sa incident sa Zamboanga dunay possibility man gud ato ginalantaw nila nga himuon nga drill and ang mga bata wala naka-react dayon kay they thought na drill ra siya. So mo na siya nga basin daw og basig mausab ba ko ingon ana bitaw nga naay kiniin ka upcoming event niya basig maging threat na hinuon siya kay basig magpataka na lang hatag og fake news kumbaga dapat na proper nga dissemination sa information mga katropa.
1: Kana. So ato lang huna-hunan mga katropa, this is for kinibitawng sa ikaayuhan sa tanan ha. Dili lang ta maghuna-hunag negative. No, this is for the preparedness sa matag usa mga katropa.
0: Isa pud karon kay since daghan man mga kabataan nga apektado, daghan mga bata karon nga mahadlok na mosulod sa tungaan katropang Mark.
1: Yes, inuod na
0: kay,
1: ha.
0: Ang ilahang huna-huna basig naa na pud dito sa ilang eskwelahan. Labi na nay mga schools nga nakadawat og threat.
1: Kini.
0: Sunod po karon gisakyan
1: nang gara po da
0: mga batikulon kay di sabot
1: kining mga nagagamit og dummy account ay mga talawan man daay mo nganong di mo maghatag naong dira sa inyo mga account.
0: Ano po ba? Kanang maghatag po dugdugang kasamok, bitaw, kabalaka,
1: correct.
0: Panic sa mga kabataan. Kaya na po yung mga nanggawas karon nga. Sige, kanang saman mo manulod klase, bali kay magpakita ko, pamusil mo. Pamusilong tamo.
1: Threatening kaayo.
0: So ikaw po estudyante ka or ikaw ginikanan ka din ayo pasudli mo anak kay basin palag tinud-on niya chaon na lang no
1: so ang naapektuhan ang school activities
0: sa mga kabataan ang learning sa mga kabataan kay di na musulod tungod sa kahadlok so isa pud na siya siguro role na siya sa ginikanan para ipasabot pud no sa mga kabataan nga magsalig lang gihapon sa tuwa mga tunghaan kay yun nga as mentioned pinakauna pa sa tuwang iskutanan mga katropa nga tuwang schools should be treated as our safe place no dili nga lugar nga atong kabalak-an nato para sa tuwang anak kay diha ba nato ibili na tuwang anak 8 hours madagag 8 hours. 7 a.m. Nagsilay, magsudulog 7 a.m. Oh. Gawas, alas 4. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Magdagan, 9 hours.
1: 9 hours! Unya, dito na tanan.
0: Oras sa itong mga kabataan sa tunghaan. Unya, paano kung simba ko that entire 9 hours wala ka kay nakay trabaho nakay kabisihan di ba
1: dapat sa pagyod
0: di ba dapat at least ka nga ay bilin na kung anak sa school safe ra to kung anak dito pero may tabo kay safe ba ka to kung anak dito
1: labi na ning sagunson nga mga insidente susama ni ini mga katropa ha so kana good thing so of course mga katropa og hoping ha nga paghuman ni anak nga drill mas hugot nga sigurado so nindo to ang pamaagi sa St. John Paul II nga
0: tama,
1: transparent ha
0: nagano sila pud karon medyo proactive pud karon no ang ato nga mga tunga Andres Dakman sa Davao though makadagdag siya sa gastos but for some reason no for safety reasons
1: yes, long term
0: makaano ka nga oy makita lang ang good unsay salud sa bag sa estudyante na ba mga talom nga mga gamit diha na ba kutsilyo gunting unsa pa na diha cutter nga pwedeng magamit no sa kining violence. Unsa pa diya, basig na pusil. So, isa pa po na dapat naagi mo check, no? Kanang metal detector.
1: Kanang nindot. Actually, dagan nag-recommend ana katropang jubet. Medyo costly lang siya. Kining pricey yun siya, mga katropa. Kining, kanabitaw muagi lang. Siya tawag, lahi po itong metal detector na gamit lang sa secure.
0: Kanang muagi lang para di malang walk-through lang. Metal detector.
1: Yes. Masinod na kay whole body ni mo. Kay basin unyag, na uban ngay pang suksok sa mga diangay suksukan, katropang jubet.
0: Kamalo ba ka, katropang Marbs, nga na ako'y kaila?
1: Na kay kaila? Ano sa mga suksok?
0: Dili ka nang, every time mo agi mi sa walk-through metal detector, bisag walay sinsilyo sa lawas, kay mutingog.
1: Mutingog? Nga naman na?
0: Kay, na may mga sharp nail sa lawas.
1: Ah, na ba? Niniuso ba ito sa unang bulitas-bulitas, katropang?
0: Dili
1: na bulitas.
0: Dili na bulitas. Kuwain ka pa, Marbs, ka ng sharp nail, ka ng iniguan sa, ka ng sa bumbag.
1: Sa bumba.
0: Ka ng, ano ba, ka ng iyahang, ka ng
1: kinibitang,
0: metal.
1: Kining manglagsik.
0: Ka ng, pag wounded ka man good, ang mga sharp nails, pag wounded ka sa, during sa,
1: malubong mana.
0: Musulod na siya kung, naigo ka kung duol ka. So, na, murag unom to ang sharp nails.
1: Pero iyang gipasabot lang hinuha.
0: Oo, so pag, every time mo agi mo, every time mo agi ka tropang Marbs. O, pag ano, tanawon kay basig na ikuan ay wala man. Naara sa sulod.
1: Iyan lang ipasabot.
0: So muna siya, mas better siya mga katropa. Kaya ganun mo detect yun siya kung na yung mga metal ka dala.
1: At least no, for the security mga katropa, bahalag, expensive.
0: And
1: pero at least,
0: ha? Ako na lang po ilakbit ka tropa Marbs. Kaling sa mga sakyanan.
1: Sakyanan, of course
0: ka na. Kaya diba, naman ko yung mga musulod nga, ay, nice sticker si Sir, sige lang, diretso na.
1: Nailogo si Sir, Sir, salute pa.
0: Nailogo si Sir nga, pwede siya dire sa school. Salute. Diba, bisan pa man og siguro mga school
1: personnel
0: or kinsa pa na anyone nga musulod na nakasakyanan, siguro dapat murag ato pong i-compulsory nga i-check gid sila, no? Kay wata ka balo ba si gigamit ra din nga sakyanan, yes, para makasulod unya ang for the purpose day nga mag-amok lang, magsamok-samok lang dito sa school. So isa pud na sa to ang angay tan-aon mga katropa. Sentro. Alas just 21 oy.
1: Dali argument. Magikulang ta sa panahon katropang Jevet, ha?
0: Unsa man ni? Dapat ha? Napatay break? Unsa ba ni?
1: Ano, diretso na, engineer?
0: Engineer, Joffrey.
1: Oy!
0: Diretso na may ane?
1: Balik! Ay,
0: balik.
1: Sige lang, mga katropa, kaya napatay mga isgutanan sa itong pagbalik. And of course, atong trending unya kay makasusubo gini ito
0: situation sa trending bata. Atong pagbalik mga katropa, ha? Naglibog na ko sa imo.
1: Basta kato, timpla man itong kapigong ana, katropa.
0: Sige
1: Jibet,
0: mga katropa, sa itong pagbalik, atong dugang isgutan katropang Marbs, kay niatras na!
1: Niatras na kinsaman!
0: Niatras na pod ang ikaupat nga
1: testigo?
0: Testigo, ha? Tulo pa man to ni Agi, di ba? Tulo to ang nag-withdraw sa ilang statement nga wala daw to, mali, di daw to tinadlang gingon. Karon, upat na.
1: Halaka.
0: Upat na mga katropa.
1: Kinsa man ini atras.
0: Kinsa pagini, mo pagini tong naa sa pinakaunang witness ta.
1: Naku! Book up ang tani nga witness.
0: Ano ato na isgutan unya sa unahan kay imbestigahan gihapon sa ombudsman. Bisan pa man nga gibawi na ang iyahang testimonya mga katropa. Human sa tong pag pipila lamang ka mga pahinundo mga katropa sa tong pagbalik. Alas just 22 sa buntag.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
7: Santo Blas Gold!
8: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
7: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga doon sa inyong mga lugar.
9: Santa Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Vision Next, daghan na ang natabangan.
11: 5 ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
10: Vision Next, sulay ang ka epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod nimo.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
14: Turbo Dietary Supplement for Men.
15: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, diyo dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag nako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
14: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
16: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
18: Forget the past that makes you cry. Focus ra nako para sigira kag smile.
19: Kaklarek sana.
20: Exciting.
21: Sentro.
0: Forget the past lagi daw ka tropa.
1: Ganun kalimtan lang gid daw. Nga anda kami nag-ingon nga ang kagahapon di makumpleto imong karon
0: kung wala ang kagahapon. Pero kung puro kasakit ang kagahapon, part lang na siya sa lamas sa imong kinabuhi.
1: Yes, lamas. Ang pangutana unsa nga lamas?
0: Onion!
1: Patakabasin! Bombay!
0: Ano na siya? Onion. Kaya ganun, pag onion, makahilak biya ka.
1: Ah, maudi ay! Pero natry ko butag aho sa kong mata katropang Jubin, ang pinisa, nahilak pa po ko. Depende rin na ha. Pero
0: basta actual, kay lamas.
1: Mas lamas. Pampalami sa imong kinabuhi.
0: Ayan. Lami, kung mo na klaseng nga lami. Dele lang.
1: Dele lang ha. Ayun, mga katropa.
0: Oy, mayo morning sa mga katropa. Ito diyan nga naka-monitor ka rin sa tuwang Facebook Live. Dari sa XFM Davao, katropa digital. Good morning sa inyo, hangtanan diha, mga katropa. Kinsa ba ning mga naadari katropa nga, Marbs?
1: Gini.
0: Ay, ako na lang ilakbit no kay Yana ay nagkuan karon mga katropa. Actually wala man gud gibutang ang exact location but nako no yung missing person na si Michelle Quiñones.
1: Uy.
0: Michelle Chim Quiñones. Last siya nakita is nito pang August 19 alas 2 sa hapon. So basig na yung mga nakaila no, wala na man gud nila butang ang detalye gani, even the place wala na nila gibutang but basin lang na yung nakaila kan tropang Marv.
1: Yes, hinuon ang naong hulagway. Sige lang,
0: naaman
1: mga katropa. Sige lang, ito nang ipos sa itong page. At least mga katropa, sa itong makigsuunan nga makakita nini, pwede ka mumudangob sa itong istasyon sa kapulisan. No, o baka mukontak kung nabay contact number. No,
0: or pwede po din diretso sa XFM Davao.
1: Yes, XFM Davao.
0: Para kita mismo ang mo-coordinate kita sa pamilya.
1: Ayan, by the way, maayong buntag sa mga nagpalangat sa ilang mga mensahe. Ma'am Tayal Caraz, maayong buntag. Ayan, sa sentro, happy weekend mga katropa. Ang tingtak kanuna. Ay, God bless. Si Sir Monsky Aninyon Cuerpo. Kung sa panihapon, unsay tawag? Uy, natuning breakfast o lunch
0: kung
1: na brunch.
0: Kung dala ng panihapon.
1: Kung dala ng panihapon. Ano? Kung dala ng panihapon, oh.
0: Dinch.
1: Oy, dinch. Nga naman.
0: Dinner and lunch.
1: Ah. And unsa pagyod. Basta mga katropa, kamulay bahala. Kunik-kunik ni Ana, ha? Si Sir Harold Salang watching from Puruk Tres, Kamansin, New Sambug, New Corilla, Davao del Norte.
0: Ayan, maayong buntag sa inyo ang tanan diri sa may Davao del Norte, labi na diri sa may New Corilla. Ning ano ning syudad, ay syudad ba na
1: New Corilla
0: municipalidad di ba
1: lungsod sa New Corilla
0: municipalidad sa ano sa
1: municipalidad sa New Corilla is probinsya sa Davao del Norte.
0: Basta.
1: Kayo, basi nakalimot ka katropang Jivet, murag gikan biya ta dira ato niya.
0: Gani, nakalimot ka ni
1: butong, grabe naghanag butong ha. Nakalimot ni Dana.
0: Wa mo na panahon nga nagano ko naging manalabdan ko for yung mga
1: grabe taunti-unti odyo. Ha? Nahuman ni mo pagpamalandong ba to?
0: Ako dyan ang pinaka dunay taimtim na
1: prayer.
0: Prayer.
1: Oh, kay nakatulong sa nabi. Ay, layo mo na ito, layo ito, layo.
0: Malabuan ang tanan katropang Mars.
1: Yes. Ayan, alright.
0: Ay, ato sa aming ilakbit katropang Mars. So, makaya pa man siguro.
1: Makaya pa siguro. Ayan.
0: Okay, no? Kaya, ato ang isgutan kadali mga katropa kay mo sunod na biya karon taud si katropang si katropang DJ Sexy Sassy. So sa mga wala nakabalo diha mga katropa no, gipahibalo karon nga wala gibaliwala katropang Marbs sa Office of the Ombudsman ang pag-atras sa testimonya mismo ni
1: Orly Guteza.
0: Kinsa man siya? Katong,
1: number one.
0: Pinakauna jud kaayo dito sa witness stand katropang Marbs. Nga sila gitong mga isod gini adtong
1: bagman.
0: Oo, nga mogid lagi daw ni.
1: Oh.
0: Nya karon mga katropa. Actually isa siya sa mga nag-accuse no sa gingon nga kickback operations nga naglambigit kang kanhi House Speaker Martin Romualdez. Karon mga katropa,
1: mga gibulgar ha.
0: Nirikan din siya ha.
1: Unsa meaning sa nirikan?
0: Nang gibakwi niya.
1: Gibakwi ni atras.
0: Withdraw niya iyahang mga statement. Actually, katropa, ano man gud ni, gilakip man gud sa kampo ni Romualdez no, ang katong recantation ni Guteza o testimonya sa ubang testigo. Kabahin ka na, or kabahin sa ilahang supplemental counter affidavit. So, since nalakip naman to, pero gingon sa Office of the Ombudsman, magpadayon gihapon ang ilahang investigation. So, yes. Di sila muundang.
1: So, meaning to say, bisan pa man sa magipangbuhian ng pamahayag ni Guteza, appeal gihapon to mga katropa in case.
0: Sa ilahang investigation.
1: Pero nasayod ba mo mga katropa kung unsa hinungdan nga nung nag-recant kini si Guteza?
0: Ana, nga ingon nila katropa nga Marbs.
1: Okay! Ay, naku! Actually, naigibulgar manggod kini katropa nga Juvet. Kung anong niatras siya sa iya mga pamahayag o sumala pa ni Guteza. Kini mismo daw si Senator Rodante Marcoleta si former House lawmaker Mike Defensor nagtap sa iya ha nga maghimo magmugna-mugna sa maong akusasyon.
0: Agoy,
1: bato kang former House Speaker Martin Romualdez mga katropa.
0: Bali atong tagaan og kuan mi kanang plastada nga explanation kini atong mga katropa. Sa wala pa siya ni Rican, sa wala pa siya ni
1: Widro. Sa wala pa siya ni Widro.
0: Katopang bago pa lang katropang Marbs, nga dahan kay sila, no? Katong
1: 18 ex-Marines.
0: Ex-Marines. the 18 ex-Marines, mga katropa. Sila gid mismo na nga tubang dito.
1: Yes, daghan yung mga press conference. Ilang gipahigayon ba ya, katropa?
0: Ilang gibutsa gid dito nga firm gid sila sa ilang statement nga naagyoy mga kickback sa panahon ni House Speaker, kanhi House Speaker Martin Romualdez. Naagyod.
1: Dito na kumun ang mga malita-malitang mga kwarta.
0: Dito gi-explain kung kanos agi deliver, asa agi deliver, kinsa mga nakadawan.
1: Oo, kana.
0: Naadito sa ilahang sa ilang statement. Mga katropa during sa ilahang kanang ano ganito
1: kini mga patawag sila pamahayag nila mga katropa, mga sworn statement na ha, mga katropa. So kini, so ayha pa man si Guteza, pila nakabukdaan ang niatras?
0: Nanay tulo. Tuni aging mga simana, nakalabay nga mga simana mga katropa, doon ay tulo ng mga ni-withdraw silang statement. Do wala man nila gipaklaro kung sa reason, but dito na nakita nga nagsuot na sila face mask, nakatago na sila katropang Mars. No? Og na si mga hungihong that time nga naa pa daw musunod.
1: Naku.
0: Karon
1: na. Sumaon na ni.
0: Gikakurat sa tanan nga mismong si Guteza ang misunod mga katropa. Og ang yaha pag yung giingon, ang rason niya nga nung ni-withdraw siya kay gisugo daw siya nga maghimo lang og storya. Kumbaga katong tanan nila gipangingon daw nga statement ang nag-involve kay House Speaker Martin Romualdez or former House Speaker Martin Romualdez, mugna ra daw to.
1: Agoy na. Una ko na ko kadakong sa laod yan. Kung galing, makumpirma nga mugna lang, ha?
0: Pero, na gihapoy, maghimo daw gihapon og investigation ng ombudsman.
1: Dapat lang.
0: Kay, musunod daw gihapon sila sa due process. So, dapat lang.
20: Sentro.
1: Actually, mga katropa, kini nga mga allegation, ha? Mismo pa man sa ex-Marine, sa matawag yapong allegations tanan. Ngalan nga, wala pa evidensya,
0: wala pa pamatud-an.
1: So, kini mga katropa, ha? Again, may atras matud pa si Guteza base sa iyang affidavit usab nga tungod kay gisugo lamang siya in exchange sa kwarta og scholarship sa iyahang kabataan.
20: Sentro.
0: Atong oras mga katropa, alas 10:35 na.
1: Hapit na gyud.
0: Hapit na gyud mga katropa. Ayata sa ningi lakbit atong trending. Kusa ni atong trending katropang Mars.
1: Actually kini nga trending mga katropa, dili kini makapalingaw. Inay mga katropa, posible nga makatandog sa inyo mga kasing-kasing. O sa intawon ka bata pa intawon nga babae mga katropa ang nagpadayag sa iya intawon kasubo. Kay gibiyaan siya sa iyang amahan, sa ilang amahan ug inahan kay nangitag lain-laing pamilya. Atong paminawon mga katropa, kining usa ka anak na nagpadayag sa iyang labing kasubo human sila gibiyaan silang amahan ug inahan.
2: Abang, wala may naabot na sitwasyon na ani kong dili kong gibiyaan.
0: Bata pa kayo siya
1: bata doon. Bata pa kayo. Mga pilahon pang edad ani.
2: Dili unta. Wait na si Papa. Pero kamu? Happy family na.
1: Kaluoy, intawon.
2: Pero kami, sakit ko sa dugo. Luoy, kaayaw may kayo na kami family. Kasi Papa, nag-menu na. Kung wala, hindi mag-ibigyan. Hindi man mag-ala si Papa. Hindi man siya mag-menu. Hindi man siya may taglaing. Wala ka na biya na sa among o.
1: Pagkaluoy sa sitwasyon, intawon.
2: Hindi man.
1: Sige lang kay wa man tay igong oras mga katropa. Ato lang lakbitan kay uban magud sa pamahayag ni ining maong batang babae.
0: Off lang ang audio pero ipadayon lang ang video katropa na Joffrey. Ayan.
1: So kabahin magud mga katropa sa iyang nahimong pamahayag is wa. Ay nawalang echo sayang mga katropa. Pero kining luoy kay nga kahimtang sa maong bata mga katropa ang
0: gibiyaan
1: siyang ginikanan. Una mibiya ilang inahan kay nangitag naghimog laing pamilya. Then gumikan usab wa pud madugay misunod biya kanila ang ilang amahan hinungdan
0: nga og laing pamilya.
1: Siya ang kinamuguwangan matud pa sa ilang mga magsunog. Ang nakatandog yun intawon sa kong kasing-kasing kay maningkamot na lang ko ani para lang mabuhi mi uban sa ako ang mga manghud.
0: Imagine at a very young age gapanindog akong balibo ka tropang Marbs no. Tinuod nga makasubo sa baog sakit kay sa dugahan. Nga dunay mga ingon aning mga panghitabo nga dunay mga bata nga mabutang sa alanganin tungod sa wala na nagkadimao nga dagan sa relasyon sa kining usa ka kaminyoon mga katropa. Wala gina no kung dili nato mapanindigan. dangon na lang yun, no? Tarongon, i-plaster po siguro mga kabataan. Kung di nagid makaya, di magid po na to, mapugos ang uban ang butang mga katropa. Yes. Pero i-plaster po siguro na to mga kabataan. Kay di man po na sila iro lang paghuman, biyaan na po lang.
1: Oh, inosente ba yung taong kayo na? No, way kabilinggan ang kukunsa paunsa makasurvive sa kabata sa pangidaron mga katropa.
0: Ayan, kana ang video mga katropa posted na sa tuang FB page ha. So kung gusto niyo i-recheck, bisita lang mo sa tuang Facebook page.
20: Sentro.
0: Ayan, atong oras, alas just 98 na yun. Wala na kita igong oras, mga katropa. Igo na gitutuhuan ang programang Sentro. Dagan kayong salamat sa tanang nakiguban sa tuwang programa karon. Gigan kayo na alas 9 sa buntag, hantod alas just imedya sa karong oras. Di na mata magdugay, katropa, ang Marbs.
1: Yes,
0: na para ba'y mag...
1: musunod!
0: Aside sa birthday girl, mag-send off ceremony pag hindi siya karon katropang Mars.
1: Oh, by the way, atong paminawon mga katropa, unsa ba nga mga dalit niya alang kaninyo?
0: Ano na nga paminawon unya sa unahan? Ang atong pagpanaguban-uban sa programang Sentro Katropang Mars, atong kinikinato sa mga produkto sa Yes to Health.
1: Sama na lamang sa Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix, Turbo Man Enhancer, Vision X Plus Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Tea, atong Clear Skin Herbal Soap, atong Zanton Herbal Oil, and of course atong baguhan nga kape ug dili gayud ma alcance yung pag-inom ni ini ang Zanton Gold Coffee Mix.
0: Ayan mga katropa. Dagang salamat sa nakigduyog sa tuang programa karong adlawa. Ayaw kabalaka kay mubalik gihapon ta sa
1: sunod
0: semana. Ay napagidriyo Ma'am Juvet, kung ilado na o reach ang student, automatic naman sa guard ang entry. Musaludo pa.
1: Agoy ka na lagi.
0: Mo nitong kaganina gisgutan nato no. Kanang taga Malacañang dili uroy na sila maulaw nga naa didto. Ang dako kaayo nga kawat sa flood control, tapos diri sila sa Davao mangitag bikil. Oh,
1: kanawa. Sumatawag na mga political na na siya nga bangano.
0: Oh, anyway mga katropa, sige lang kaya ito pa nang isgutan sa unahan. Sunod si Mana, kita kits gihapon tadi sa programang Sentro gihapon mga katropa. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines.
1: Alang sa nikusang Pilipino para sa Pilipinas, kiniyong katropang Marvin Ebano.
0: Sa ngalan usab ni katropang Jasper Magonsa, kinyong ubos nga alagad sa kahanginan, katropa pang Juvet Espanyol sa programa
20: Sentro
0: na matuuran ang sandigan. Oras sa XFM mga katropa, alas just 40 sa buntag.
3: XFM Davao, kamatuuran ang sandigan.
19: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
22: XFM. XFM.
23: Kaklarik sana.
24: Exciting.
25: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
26: M2C Graphics Davao.
27: Send money abroad quickly and easily with Edlul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
28: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
22: XFM.
23: Kaklarik sana.
24: Exciting.
20: X
4: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Ka-Clarence, Ana?
6: Exciting!
5: Exciting! Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Ang susunod na programa ay rated PG.
2: Puro greetings!

0: 89.1 XFM Davao Katropa Digital. Good morning. May buntag. Hello mga katropa. It's me. DJ Sexy Sassy mga katropa, inyo mga kauban sa kahanginan. Kamusta? Kamusta nga itong mga katropa diha na say? Na-miss niyo ba ako? Parang hindi naman eh. Well mga katropa, na-miss ko kayo. Bisag pila pa lang yun din taon ta kasimana mga katropa nag-uban-uban. Nawala ta sa pipila ka adlaw tungod kay kay na impeachment mga katropa. Kinahanglan, unahon dyan na to. Mga katropa, welcome sa itong programa.
1: Rated PG.
0: Programang puno sa gugma, puno sa kalipay, pampa good vibes, pampawala sa kalaay mga katropa, and dili mawala ang atuang pagikash. Yes mga katropa, adlaw Biyernes. Today is Friday mga katropa, August 21, 2026. Today is I know. Parang merong good news at saka bad news. Ganoy. Parang ganoy. Pero hindi naman. Actually mga katropa, today mga katropa, August 21 is my birthday. Syempre, happy birthday to myself kaagad.
2: Happy birthday!
0: And today mga katropa, today is my last day na madunggan diri sa XFM Davao ang inyong DJ Sexy Sassy. Kaya mga katropa, atong suliton. Atong yung suliton kining orasan. Mga tagtag pahalipay sa itong mga katropa nga naminaw out there. Nagtanaw sa ato ang live. Very very special gini mga katropa karong adlaw, bisag dili pa man birthday di sa special jud kaayo. Special kaayo. Dili ta magsad-sad mga katropa, dapat happy tayo no. Kasi everything's happened for a reason. Tanang mga nanghitabo sa ginabuhi mga katropa, ana jud nay rason, ano nay tabo na siya sa imuha. Diva. All right mga katropa. Live kita sa to ang Facebook. Parang orasa. Ita lang ang XFM Java Katropa Digital. May comment diyan yung mga song request, panawagan mga katropa.
3: Ngayon ay kapili.
0: And syempre, tawag ka mo sa to ang number. Kaya ato ang ibuhagay unya at yudyod mga katropa sa itong pagbalik ng atuang pahula nga until na wag yapo nakuha sa itong mga katropa. And syempre, maghatag po taog mga pipila ka mga questions. Very, very simple na mga questions chance mga katropa, and hopefully na inyuhang matag-anan or matubay para na atay gamayng palipay sa ato mga sugindig paminaw bila binigod all over Davao City kung asa man naabot ang atong programa karon. Nag-uunsa man mo diha karong kaurasa mga katropa, atong suliton ka na, and syempre relax lang diha na side. Ako ni bahala diri mga katropa. Ako ni bahala mo drive. Gusto ka ako yung mag-drive. Kabalo ko nga, gusto ka nga ako mo drive mga katropa. Kaya ka po yung nakasigig drive dihan. Ako na sad ning torno mga katropa. Alright, alas dressing with the size sa kabuntagon. Mga katropa, ayaw pagbiya. Ayaw pamiya sa amin niya ang namiaway pananghit. Kaya nasi sexy sa si mga katropa. Hindi nga anda mong palipayo sa pipila ka oras. Dili lang sa 89.1 XFM Davao Katropa Digital.

0: ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!

0: was the great song, mga katropa. Salamat, Bayan Constantino. Salamat. Daghang salamat. Welcome back, mga katropa, sa itong programa.
1: Rated PG.
0: Hello, good morning sa mga katropa na to diha. Ganaminaw, karong rasa sa mga nakachiniyain. Yan sa itong mga sukinti paminaw. Every day naka-XFM Davao. Thank you so much sa ito ang mga very, very supportive na mga katropa. Kanunay gina silang anaan diha mga katropa noong na wala kita ginabiyaan. Ayaw pa nga itong mga sukinti paminaw, mga loyal. Siya ka ha. Anyways, mga katropa, hello, good morning sa itong mga viewers, labi na ganun sa itong online world, sa itong TikTok live this morning, good morning. Thank you sa mga gift, sa mga nanglabay diha, o mga rose, and sa mga katropa na ito diha, thank you so much. Thank you sa inyong pag-love. Thank you, good mga katropa. And syempre sa itong mga viewers, sa itong Facebook live this morning, good morning mga katropa. And di na ta magdugay-dugay mga katropa, ato na sang ibuhagay ang ato ang pahula this morning. And hopefully matag-ana na ang tubag ani mga katropa, kasi po ito'y tumataginting na 250 pesos, yung price if ever makuha mo po ang eksaktong tubag ani niya. Alright, ang ato ang pahula this morning. Mga katropa, unsay butanga nga kinahanglan bas-on una nimo matilaway. Again mga katropa, unsay butanga nga kinahanglan unsa bas-on nimo usa matilaway. Mga katropa, nga ito ang number 0969-333-0537. Again mga katropa, 0969-333-0537. Kinahanglan mo tawag mga katropa ha, para atoy o maistorya o madunggan ginato sa radyo ang inyuhang mga tubay. Oo, ang last talk ninyo with DJ Sexy Sassy. Alright, hindi lang na mga katropa, mga to ang pahula this morning. Now may duha ka option. Gusto kang mutubag sa ito ang pahula this morning nga katumpatig mo, or kani another pahula po din siya mga katropa. This is my personally siya ha. Halipay na to sa itong mga suking di paminaw. Napakasimple lang ko mga katropa. Pero syempre ginhanglan mo tawag, yung tawag ihapon mo sa tuang number. Mga to ang pahula, mga another pahula mga katropa, tuhod kay birthday money DJ Sexy Sassy karon. Pila na'y edad ni Sexy Sassy? Matawag lang mga katropa sa ito ang hotline. Magpili ka mga katropa, mutubag sa tigmo nga 250, or mutubag ka sa pahula ni DJ Sexy Sassy nga usa nga ang price is syempre duha akong ihatag mga katropa nga pahula. Kung matubag ni siya, another 50 para 100 mga katropa, depende kung daghantang mga sukinti paminaw nga mo join this morning. Mas daghan, mas nindot. So another mga katropa, 50 pesos if ever makuha ni mo kung pila na edad ni DJ Sexy Sassy. Mga katropa, nga to ang number 0969-333-0537. Pili lang mga katropa kung gusto ka sa 50-50. Gusto ni mo load or cash? It's up to you mga katropa. Or dito ka sa pahula na to mga katropa nga until na wala pag ihapon na tubag na 250 pesos mga katropa. Ingon si Davao Eagle 32. Aha!
2: Pinawa!
0: Talaga ba? Anyways mga katropa, 0969-333-0537. Tawag na mo mga katropa, imog ka uwaw. Kaya mag-uwaw-uwaw, wag yun. Basta ang sarado itong mga greetings din sa tuwang mga katropa. And hello, Maria Fia Lucanais. Good morning, ma'am. Good morning to you. Who's J Vlogs? Happy birthday, DJ. Thank you. Resha, Richelle Labiduan Labitain. Happy birthday, DJ, from Dudong Ador. Uy, Ador! Thank you, Dun! Thank you. Shoutout dihano sa May Libungan area. Ayan sa to ang mga katropa dihano sa mga Borja family. Sa mga Labitan family, hello. Thank you so much sa inyohang wala pa ganyan yung nalimtan, no? Sa bagay, sanay naman good si Sasi mga katropa nga ginakalimtan. Agad siya ga-expect. And good morning also, Ma'am Lynn Bohost. Good morning, Ma'am DJ Sexy Sassy. Maogyud. Asa na yun? Maogyud. Mingaw lagi. Happy birthday, Ma'am. Thank you. Thank you so much. Hello kay Ma'am Maria. Ngayong pagpaminaw, Rodel Gabriel. Gika na Randy Santisay. Hello, good morning, Sir Randy Santisay. Kamusta nga itong morning diha? Anyway, mga katropa, ang pahula, another. Pila na yung edad ni DJ Sexy Sassy? 32 daw, ingon ni Davo Eagle. And syempre nga ito ang pahula mga katropa, unsay butanga nga kinahanglan bas un-una nimo

0: May water man gid ang ginabasa mga katropa.
1: Pinawa.
0: Water ang ginabasa niya. Much better mga katropa nga hot water. Dili cold water. Again mga katropa, unsay butang nga kinahanglan una bas-on nimo usa nimo matilaway. Tawag na mga katropa sa 0969-333-0537-32. Ang dami naman nagsabi na 32. Yan na ba talaga? Sure na.
1: Pinawa!
0: Anyways, mga katropa, dahil... yun nga sabi natin kanina. Today is my last day na madunggan ninyo mga katropa sa XFM Davao. I'm so very thankful. Yeah, thankful kayo si DJ Sexy Sassy mga katropa. Actually, wala man ga-expect gid si Sexy Sassy mga katropa. Maabot adiri sa XFM Davao. Ano man gud mga katropa, everything's happened for a reason. Nagi plan si guys. Ganun nahitabo na sa imo ang nang naabot ka ana nga sitwasyon. Una mga katropa, kung na yung mga pagsulay sa inyo mga life, na inyo ma-experience diya, okay lang. Be strong lang mga katropa, kaya ka na siya, muwag ka naman sa to ang nga inabuhi. Hindi na siya magtambay mga katropa. Muwag iragid na siya. Pero it's up to you kung gusto niyo mong magtambay siya sa imuha. Na ikaw, magproblema ka. Magproblema jit ka. Pero kung i-enjoy niyo ang proseso, mga katropa, if you trust the process, o English yun. If you trust the process, mga katropa, everything will be okay. Mabot agad ang panahon, ang time na magiging okay. And ikaw mismo sa imong self, kinahanglan nimo na kanaganin mo stand up ka mga katropa. Kinahanglan nimo nga tubangon. Kinahanglan nimo nga atubangon. Dili nimo talikdan. Ang talikdan nimo mga katropa, mugukot maghihapon ng problema. Lukdulukduhon maghihapon na siya. So much better mga katropa, we need to face the problem. Ayan o, I'm so very thankful nga naabot na sa XFM Davao. And hopefully, actually dili man ko mag ano mga katropa mag sign off.
1: Pinawa!
0: Pero here in Davao, XFM Davao, today is last day na ko ninyong madunggan here sa XFM Davao. Kasi everything is temporary. Temporary lang si Sexy Sassy. Kana andiri sa XFM Davao. Yun nga, dahil napamahal na tayo dito sa Davao, medyo nahirapan tayo nagkalisod-lisod.
1: Pinawa!
0: Pero okay lang na siya mga katropa. Ano gid ang life? Ilabi ni good ko nga, nakasanayan ni mo siya. Bisa gamay pa lang, or gamay, pipila pa lang kasi mana mga katropa, nakasanayan ni mo ngayon na ni imong ginabuhat. And bakat una ni mo nga, ingon ani, ingon ana. So, okay rin na siya mga katropa. Oh, actually, dili magigita rin mga katropa. Temporary lang magigita si Sexy Sassy. Temporary lang. Temporary lang gini niyo madunggan si Sexy Sassy. Pero hopefully, malay natin mga katropa, madunggan pagdiay ninyo si Sexy Sassy. Hindi mo gusto ma... Kung dili madunggan rin sa XFM Pava mga katropa, ano man tayo live! Anyways mga katropa, soon madunggan ninyo si Sexy Sassy sa XFM Kidapawan. Lagi na siya'y tinuod mga katropa, madunggan na siya sa XFM Kidapawan. Dilita mag-worry-worry or mag-sad-sad mga katropa. Okay, madunggan gihapon ta sa radyo. But for now, hindi na dito sa Davao. Sa ibang istasyon ni naman. Padayon ang yapot kita mga katropa sa pagpalangga sa tuang mga katropa diri sa XFM Davao. Labi na sa tuang mga suking di paminaw, no? Very, very good sila ka-supportive. Makita yun na to mga katropa kada live. Anago na inyong mga presensya. Nagapaminaw, naga-join, you know. Yung hindi mga KJ. Kasi...

Nag-join talaga mga katropa hindi yung mailang sa una mas kadaga na one man kanila binigay sa mga nagstay sa mga live ma-appreciate jud na ng mga katropa. That's why thank you ng marami sa mga listeners, supporters sa naagid diha kanunay sa mga katropa sa tuwang online world at sa tuwang mga listeners sa tuwang suking tigpaminaw. Ang nawitin ko unsa tong number sa tigmo, ha? Kasi number. Okay, ang unang patigmo katropang Sir Jonna. Unsay butanga kinanglan basun una nimo matilawan. Pero mga katropa, kinanglan nyo mutawag sa atong number, ha? 0969-333-0537. Ma'am, answer na lang ko, tigmo, black coffee. No, mingawon namin sa imo. Ano-ano yun? Mingawon mi sa imo, ma'am. Salamat sa pagpakatawa. Why? Thank you, katropang Lynn Buho. Sige lang po, hoy. Kaluyan. Pwedong ka nagyapon ta. Or magita nagyapon ko ninyo mga katropa sa mga lives. Or sa tong number sa tigmo. Ah, okay. Basigin na miniya. Okay. Ang another patigmo, or hindi siya patigmo. Pahula mga katropa, pahula. Another pahula ni Sexy Sassy. Pila na edad ni Sexy Sassy karun. Pila na ka, ha? Ano pa si M. Batabilia na 31? Aha. Again mga katropa, 0969-333-0537. Ang ato ang hotline. Oras sa Pilipinas, 11:27 in the morning. Mga katropa, stay po tango sa dihang aside. Standby lang. Kaysa itong magbalik mga katropa. Ato ito bago ninyo mga tawag. At syempre, para sa inyo ang mga tubay. Hinilang sa 89.1 XFM Davao. Katropa Digital.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
0: Sis the Pain.
4: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
0: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
0: Cellphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Cellphone Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Cellphone Gold Coffee Mix.
0: Cellphone Gold Coffee Mix.
7: Mga katropa, available

0: towards the great show, mga katropa. Hanggang dito na lang. By Jaya. Laban natin pagma. Talaga namang hanggang dito na lang talaga, mga katropa. Sa pagkat ako'y iniwan. Alright, welcome back once again sa itong programang
1: Rated BG.
0: Hello, mayang ood to everyone. Oh! Good morning also, Rex Ordiniza. Thank you so much. Good morning, Jeffrey Diacosta Big Stone Caballero. Thank you sa mga nag-greet diha. Nagandid kayong salamat, mga katropa. And ayan, Nagaton Gonzalez, thank you so much. Oras, mga katropa, 11:42 in the Hinoy. Nang oras, natod ka nato sa Turbo. Gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang miss years. Siguradong mas mulami o muligon pa ang inyong relasyon. Turbo, mga katropa, diet or supplement for men. Mapalit sa mga butika nga doon sa inyong mga lugar. Ako'y iniwan pagkang Kuya Baby. Mga katropa, balik na sa tuwang pahula this morning. Unsay butanga nga kinahanglan basun una nimo o sa nimo matilaway. Mga katropa, nga tong number 0969-333-0537. Ako'y hindi. Another pahula, mga katropa, pila na'y edad ni DJ Sexy Sassy. Pili lang ka, mga katropa, kung asa diha imuhang matubag. Umali ka sa isa, itry na itong isa, malay na ito. Ang atong pahula, mga katropa, total mag-end naman gini siya karoy. Unsay butanga nga kinahanglan hanglan bash on una nimo matilawan. Kini, mga katropa, tagantang mag another kanang clue, mga katropa. Kini siya, ginabutangan gini siya water, much better na hot water. Para mas ma-dissolve gini siya, mga katropa. And again, kinahanglan unsa ni siyang bash on, unsa ni mo matilaway. Manapa si Nell Pine ang answer. Kapi po daw. Mga katropa, kinahanglan mo tawag ha sa itong number para mutubag sa itong pahula this morning. Again, ang itong number 0969-333-0537. Unsa man yung butanga, mga katropa, nga kinahanglan man bash on, unsa ni mo matilaway.
2: Uwang sa puso.
0: Dili mo magkuha, mga katropa, another option. O, di ba? Pinaka sa iyo, eh.
2: Kaila.
0: Pila na edad ni DJ Sexy Sassy. Ah!
2: Masasakta.
0: Talaga ba? Mayroon din nagsabi na 26. Hindi ka sure. Alright, again, mga katropa, unsay butangang kinahanglan una bash on o siya ni mo matilawan. Kinahanglan ginabutangan ni siya water, mga katropa. Much better in hot water. Mas ma-dissolve good siya or magawas good iahay niya. You know, ang ginapangita ni mo. Ma'am Trisa, edad ni mo? 29. Eh, mga katropa, kung gusto mong mutubag sa tuwang pahula ha, tawag lang mo sa itong number. It's 0969-333-0537.
2: Sabi mo sa akin, ako'y iyo.
0: Again, 0969-333-0537.
2: Ako'y hindi.
0: Parang nahiya man sila. Nahiya sila. Ayaw nilang mamiss ni Sassy yung boses. Anyway, thank you so much, no, sa ito ang mga katropa diya sa Limbungan area and sa mga Borja family. And thank you so much sa inyohang pag-greet diha. Thank you. Kagahapon pa sila. Advance pa kayo sila, mga katropa. Thank you so much. Love, love. Good morning, DJ Sexy Sassy from Salag. Say Toy, the Negros Oriental. Hello. Good morning. Again, mga katropa, nga ito ang number 0969-333-0. 0537. Oh. Unsay butanga kinahanglan usa bason usa nimo matilaway. Oh. Ang price ni, mga katropa, 250 pesos. Undi siya makuha, mga katropa, watay mabuhat. Much money man yung mga taga Davao, uy. hindi na nila kailangan. Hindi na nila kailangan ng pera. Kasi marami na silang pera. Anyways, mga katropa, 1140 Zalvine in Tainoy. Oh! Diba, meron na tayong caller from 1-3 and 9. Hello, good morning. Kinsa ni Ogigipalong man.
3: Pinawa!
0: Basig na-expire dahil yun iyang pangtawag.
3: Ayaw!
0: Ano sa to? Seconds lang ang pang-call? Anyways, tawag balik katropa. Basig na pindot ni mo mga katropa. Again, another pahula. Pilay Ida ni DJ Sexy Sassy.
2: Kung kalimutan.
0: Ang ato ang main pahula or patigmo unsay butanga kinahanglan bash on una ni mo matilawan. Ang clue ani mga katropa kinahanglan gid siyang bash on much better na hot water. Para mo gawas good tong imong ginapangita. Og ma-feel na jud nimo mga katropa ang iyahang kalamig. Kayo ha, masyado kayong green-minded. Pero tinuod gini siya mga katropa. Ang ginabasa gini siya, di gid pwede nga uga sa kilawon.
4: Isi-isi!
2: Sabi mo sa
0: again,
2: akin ako'y iyo.
0: Ay, kalame. Ang ibang mga katropa, gusto nila na ay sugar.
2: Magsasama.
0: Ako ba gusto nila wala? Okay. Mas gusto nila pure, good. Ako ba gusto nila na ay sugar para mas sarap.
3: Pinawa!
0: Ngayon mga katropa, tawag sa number 0969-333-0537 para really useless inyo ang mga answer niya. Ayan, kay ang oras mga katropa gadagan, ginagukod ta sa oras mga katropa. Diba, murag makasad man gamay, oy. Mamiss ka na mo, DJ.
3: Pinawa!
0: Thank you naman kung mamiss mo. Ayan, meron tayong caller from 04 and 6. Hello, good morning, kinsa ni Ug Tagaasa.
5: Hello, DJ Sexy Sassy, taga Silin ni DJ, taga San Isidro Davao Oriental.
0: Okay. Ma'am Lynn, palayo gamay sa imong monitor kay naga-echo. Echo man ikaw. Okay. Okay, klarong-klaro na. Ma'am Lynn! Okay.
5: Yes po, DJ.
0: Sige. Ang pahula, nakaiduha ka option na ha. Kung makuha ni mong isa, o di ni mo makuha, napadyo another option. Okay, tumagaw sa ning una na tong hula, katropang Lynn. Unsay butanga nga kinahanglan bas-on una ni mo matilawan. Ang imong tubag kay?
5: Milk powder, DJ.
0: Milk powder. Sure na, jud ka, ina. Sure na? Sure na ka?
5: Oh, sure na lang.
0: Okay. Atong pukutano na nga to ang ano, Dribi, kung tama ba?
6: Sayang.
0: Dili siya gatas katropang Lynn. Okay, kung mali siya dito na side, drita sa isa katropang Lynn. Pila na edad ni DJ Sexy Sassy? 28. Tumbang utan on, be?
6: Sayang.
0: Dili! Katropang Lynn? Hello? Katropang Lynn?
5: Ay, sorry po, nawa ko signal.
0: Ay, nawala yung signal. Oh, di man yun mauwi mo hang tubag, katropang Lynn.
5: Okay lang, DJ
0: Sexy Sassy. Okay, sige. Basig na kay shoutout niya, katropang Lynn. Or i-greet ni mo diha na side.
5: Ay, shoutout ko lang, tanan na minaw. Akong ba na day diri, DJ, nga nagluto para sa akong birthday karong adlawa.
0: Uy, birthday ni mo today?
5: Yes, DJ.
0: Aba!
7: Happy birthday!
0: Happy birthday!
7: Happy birthday!
5: DJ,
0: simpa na tayo.
5: Nag-isayang ako kapag na.
0: Sige lang, bawi lang sunod ka, tropang Lynn.
5: Pag-isayang ako pantuba na unta to pantuba.
0: Agoy.
3: Pinuha.
0: Pantuba. Sige ka na lang katropang Lien.
5: Sige, salamat Big B.
0: Okay, okay katropang Lien, klaro ba?
5: Pa?
0: Klaro ba?
5: Klaro kayo.
0: Okay. Thank you. Saan man katropa kay mali man iyang answer. And napatay pila ka oras mga katropa. Hopefully naay mo tawag nga makatubag sa insaktong tubag. Alright, unsay butang nga katropa nga kinahanglan bashon una nimo matilawan. Hot water dapat mga katropa. And nabilong ni siya sa siguro pwede much better ginainom ni siya morning and night. Oh, ginainom po ni siya mga katropa sa mga naga-diet, like that, ingon ana.
3: Pinawa!
0: Well, mga katropa, wala gito igong oras. Ginagin mapunggan mga katropa, no? Okay, so far, layo man ilahang mga tubag. Oh! Patay mahimo.
3: Alam.
0: So sad naman. Anyways mga katropa, ato na lang ihatag ang ato ang prize, another sa itong mga kaubanan diri sa XFM Davao. Pangdagdag na lang sa ilahang siguro sa ilahang pa-prize. Okay mga katropa, daghang salamat sa iyong pag-uban-uban. But before that, maghatag o tatag-usa tagamayang mensahe before tayo mag-end sa ating program this morning. And thank you, Anna Rose. Thank you so much. Katropa, daghang salamat sa iyong pag-uban-uban no, sulod sa pipila ka oras.
2: Hanggang dito na lang
3: Pinawa!
0: Happy 5K! It's the happy birthday, madam. Thank you, Ma'am Joanne. Anyways, mga katropa, today is my last day here in XFM Davao, nga madunggan sa radyo. Sa frequency na XFM at 89.1 XFM Davao. But don't you worry, malay natin soon. Alright, taga-taga chance, mga katropa. Malay yung madunggan pa di ay tapuhon. Not now, but soon, or maybe. Kung kaluyan ka, tropa. Pero hindi pa ako magsa-sign off, mga katropa, ha?
2: Magsasama!
0: Oo, dili lang kung madunggan diri sa Davao. Actually, mga katropa, temporary lang si DJ Sexy Sassy here in Davao. Kasi po, si DJ Sexy Sassy ay sa kidapawan nyo na po mapapakinggan. Opo, yun po yung totoo. And thank you so much sa mga katropa na tuunod rin sa XFM Davao, sa mga listeners na gilove si Sassy sa pipila ka bulan. Pila ka bulan. And nag-start ko rin mga katropa, join! Yes po, join! And now, it's the time to end na judiri sa Davao. Transfer na tayo sa Kidapawan. And mga katropa, abangan nyo po ang 99.1 XFM Kidapawan. And sa mga kasama ko here in XFM Davao, thank you so much. Damo gid kay nga salamat no sa toa mga kaubanan diri sa XFM Davao. Sa ilang pag-accept nako diri sa XFM Davao. Oo, wala mag-expect mga katropa nga maabot si Sassy, pero gidawat nila diri no sa way pagduha-duha. Ila po tanggi love diri. Siyempre, gi-accepta nila diri mga katropa nga way pagduha-duha. Again, sa ito mga kaubanan here, sa ito ang Master Control by DJ Joffrey. Alright, thank you so much. And of course, kay DJ Arky, sa ito ang Master Control. Wala na yung pahula. And of course, sa itong kaubanan, si katropa, nga, katropang Marvin. Marvin Ibano. And of course, katropang Jovette Espanyol or Babe Sabrina. Thank you so much. Ayan, sa, of course, katropang Alan Abais, katropang Briggs, sa pakatropang Marlo. Dili man imtan si katropang Marlo. Kasi mag-wild si katropang Marlo. And of course, kinsa pa ba gani? Ayan kay katropang sino pa ba? Ay kay DJ Angel. And kay Ma'am Andy. And of course, ato ang station manager Jasper Magonsha. Thank you so much mga katropa sa inyong pag-accept. Oh, hopefully welcome gihapon si Sassy no. Lain pong dili welcome. Muli gid jud si Sassy og di pasudlo.
3: Pinawa.
0: Char lang katropa. Eh. Daghan salamat sa inyong pag-uban-uban mga katropa. Hangtod sunod higayon. Ayun di kalimtan si Madam Lucy kay siya rabay naga-prepare sa tuang food no para unyang gabi. Eh. Nami short hindi short. Okay, taas-taas pud nga oras mga katropa. Exclusive bonding like that. Exclusive yo. Anyway, mga katropa, happy-happy lang. Thank you so much sa mga nag-greet dihan na side. Sa mga nagsaulog sa ila, mga adlang natauhan today. Happy birthday!
7: Happy birthday!
0: Yan ang wish ni Sassy mga katropa. Hopefully, na ito ang ma-handle ang mga struggle nga mabot sa ito ang kinabuhi. And of course, laban lang sa ito ang kinabuhi mga katropa. Kaya ang pagsulay, anaragin na siya. Sarap po na sa mga magpaligon sa itong mga tuhod. Para i-fight ang mga pagsulay sa kinabuhi. Mga katropa, thank you so much sa inyong pag-love, pagpaminaw. Daghan kayong salamat mga katropa. Kini si DJ Sexy Sassy nga nagaingon. Amping kanunay! Halong kanunay mga katropa. Kaya ang kinabuhi puno gyud sa pagsulay. Bye-bye! I love you all! Happy weekend!

0: rated PG.
1: Ilang security measure.
2: Department of Education maglulunsad naman ng nationwide drill contra active attack sa mga eskwelahan sa August 25.
1: 2,279 na incriminating evidence present sa ICC case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
2: Presyo ng langis, posibleng muling tumaas sa huling linggo ng Agosto.
1: At sa balitang regional, 14 years old na estudyante sa Cebu na hulihang may dalang .357 na revolver sa kanyang school bag.
2: Balita international, mga katropa, US President Donald Trump nagbanta po na matinding parusa sa mga bansang tutulong sa Iran.
1: At sa balitang showbiz, Bella Padilla tikom ang bibig sa issue sa samahan nila nina Kim Chu at Angelica Panganiban.
2: Sports, Gilas Boys pasok na sa Under-18 sa Asia Cup quarterfinal.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
2: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Biyernes holiday, August 21, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, ang XFM News Nationwide. Live din napapakinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99 Mega Manila at International sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: At ako naman si Erica Balagtas.
3: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye na ng balitaan, umabot na sa 88 na mga lungsod at bayan na nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay ayon po sa Office of Civil Defense. Kabilang dito ang 24 na mga lugar sa Bulacan, 23 dyan sa Cavite, 21 sa Pampanga at 12 sa Bataan. Napawang province-wide ang deklarasyon. Nasa state of calamity na rin ang 4 na bayan sa Pangasinan, habang kabilang sa iba pang lugar ang Dagupan City, Masinloc sa Zambales, Rodriguez sa Rizal at Nasugbo sa Batangas.

0: meters, habang 82,978 iba pa ang nakikituloy sa mga kaanak, kaibigan o kakilala. Patuloy naman ang relief operations at iba pang tulong ng DSWD para sa mga pamilyang naapektuhan ng mga kalamidad.
1: NXFM News Nationwide.
2: Tiniyak ng Malacanang, nakatuon po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa maayos at epesyente na paggamit ng pondo para sa planong pagtatayo naman ng evacuation centers sa ilalim ng 2027 national budget. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may mga mekanismo para matukoy ang mga proyektong napunduhan pero hindi na ipatupad. Saklaw ng panukalang alokasyon ang dalawang ligtas Pinoy Center sa bawat rehiyon ito, mga katropa, sa halagang 90 million pesos kada facility. Sa ilalim po ng Ligtas Pinoy Centers Act, Indramsi, mga lokal na pamahalaan at kaugnay na ahensya ang magtatakda ng mga prioridad na lugar. DPWH naman ang mangasiwa sa konstruksyon. Ayon pa rin kay Castro, tinatapos na ang pagpili ng mga lokasyon alinsunod sa batas.
1: XFM News Nationwide.
0: DTI ipanatupad ang price freeze sa Pangasinan at Bulacan matapos ang state of calamity. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Ipinatupad ng Department of Trade and Industry o DTI ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa bayan ng Bugalyong, Pangasinan at buong lalawigan ng Bulacan kasunod ng deklarasyon ng state of calamity dahil sa matinding epekto ng southwest monsoon at mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa DTI, layunin ng hakbang na maparatiling abot kaya at matatag ang presyo ng pangunahing pangangailangan habang nagpapatuloy ang rehabilitasyon at pagbangon ng mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Pinalalahanan ng ahensya ang mga negosyante na may pit na sundin ang itinaktang presyo ng mga pangunahing bilihin upang matiyak ang proteksyon ng mga mamimili sa panahon ng krisis. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, umabot sa 72,735 ang naitalang kaso ng influenza-like illness o yung ILI sa bansa mula Enero 4 hanggang Agosto 1 ayon po sa Department of Health. Bagamat 23% itong mas mababa kumpara sa parehong panahon ng lumipas na taon, sinabi ng DOH mga katropa na bahagyang tumataas po ang bilang ng mga kaso nito mga nakaraang linggo. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Northern Mindanao na may 12,895. Sinundan ito ng Calabarzon na may 10,578 at ang Davao Region na may 7,396. Samantala, 38 naman ang naitalang nasawi. Dahil po sa ILI, mas mababa pa rin kumpara sa 45 death noong nakaraang taon. Pinakamarami sa mga tinamaan ang mga batang edad 5 hanggang 14. Habang bahagyang mas mataas naman ang kaso sa mga lalaki. Paalala po ng mga health experts, makatutulong ang flu vaccination para mapababa ang panganib ng malubhang sakit at pagkaka-ospital.
1: XFM News Nationwide.
0: Iva-validate ng Malacanang ang resulta ng Okta Research Survey na nagpapakitang tumaas ang bilang ng mga pamilyang nakararanas ng involuntary hunger nitong ikalawang quarter ng taon. Batay sa survey, nasa 21% o tinatayang 5.5 na milyong pamilya ang nakaranas ng gutom noong Hulyo, mas mataas kumpara sa 17% noong Marso. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, aalamin ang pamahalaan kung saang mga lugar nagmumula ang mataas na bilang ng mga nagsasabing nakararanas sila ng gutom. Napansin din ni Castro ang pagkakaiba ng resulta ng Okta at hiwalay na survey ng Social Weather Stations tungkol sa walang gutom program kung saan bumaba umano ang hunger rate ng mga benepisyaryo. Aniya, posibleng magkaiba ang resulta dahil ang SWS survey ay nakatuon sa mga nakinabang sa programa habang ang Okta ay gumamit ng mas random respondents.
1: XFM News Nationwide.
2: Inianunsyo ni Senate President Sherwin Gatchalian, mga katropa, ang pagbuo ng isang ad hoc committee na tututok sa mga hakbang para buhayin at palakasin ang ekonomiya.

0: ang bubuuin na Reinvigorate Investment and Sustainable Economic Growth o RICE Ad Hoc Committee ay inaasahan pong ilulunsad sa susunod na linggo at bubuuin ng mga chairperson iba't ibang Senate Committees. Layunin po nitong bumuo ng mga rekomendasyon para sa ehekutibo, panukalang batas at budget allocation para sa mga programang makatutulong sa ekonomiya kabilang ang suporta sa MSMEs. Samantala, nagpahayag din si Gatchalian ang suporta sa Paksilika na animari lumikha ng trabaho at makatulong sa paglago ng ekonomiya. Gayunpaman, iginit niya ang kailangang bantayan ng Senado ang proyekto para matiyak ang pakinabang nito sa mga Pilipino at mapangalagaan ang kalikasan. XFM News
1: Nationwide. At sa iba pang balita, wala pang nakikitang pananagutan ang Department of the Interior and Local Government o DILG laban sa ama ng estudyanteng sangkot sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, nakikipagtulungan naman sa imbestigasyon ang ama ng sospek at lumalabas na mag-isa umanong kumilos ang estudyante. Wala rin umanong nakikitang kasabuat o grupong nagplano ng insidente. Pag-aari umano ng ama ng sospek na isang tauhan ng Bureau of Customs ang mga baril na ginamit sa pamamaril at naiwan ang mga ito sa loob ng kanyang sasakyan. Gayunman, sabi ni Remulla na nasa piskalya ang pagpapasya kung may posibleng pananagutan ang ama habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. XFM News
0: Nationwide. Obligado nang gumamit ng transparent bag sa mga estudyante ng Parara National High School dyan sa Tigbawan, Iloilo. Bilang dagdag pong security measure sa loob ng campus, sinimula ng palisiya o ang patakaran ngayong buwan para mas mapadali ang pag-inspeksyon sa mga gamit na mga pumapasok sa paaralan. Layunin ito na mapalakas din ang seguridad ng mga mag-aaral, guro at school personnel kasunod ng mga naitalang insidente ng karahasan sa ilang paaralan sa bansa. XFM News
1: Nationwide. Magsasagawa ang Department of Education ng Nationwide Simultaneous School Safety Drill for Active Attack Incidents sa August 25 para palakasin ang kahandaan ng mga paaralan sa posibleng karahasan. Inatasan ang bawat regional office na pumili ng paaralang magsisilbing pangunahing lugar ng drill habang hinihikayat ang lahat ng paaralan na magsagawa rin ng sariling simulation. Ayon sa DepEd, dapat iyaking ligtas at hindi makapagdudulot ng trauma sa mga estudyante at school personnel ang pagsasanay. Nakatuon ang drill sa tamang protective actions, mabilis na pagtugon, koordinasyon at mga hakbang matapos ang insidente. Inatasan din ang mga paaralan na tiyaking aktibo ang kanilang School Disaster Risk Reduction and Management Team. XFM News
0: Nationwide. Mga katropa, naniniwala po si Senator Robin Padilla na maaaring magpag-aralan sa Pilipinas ang pagbabawal sa ilang online at social media platforms. Kasunod to ng sunod-sunod na insidente ng karasang kinasasangkutan ng mga kabataan. Ayon kay Padilla, kung nagagawa daw ito sa ibang bansa, ay maaari din itong isalang-alang sa Pilipinas. Inaasang tatalakayin ang issue sa isang Senate hearing na dadaluhan umano ng Meta at iba pang social media at online platforms. Binigyan din pa ni Padilla na dapat dumalo ang mga kumpanya sa pagdinig at nagbabala na maaari silang ipasabina kapag hindi sumipot. Samantala, nananawagan din ang ilang senador ng mas malalim na investigasyon doon sa pamaril sa Ateneo de Zamboangang ikinasawi ng dalawang estudyante. XFM News
1: Nationwide. Sinabi ni dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na maaaring maapektuhan ang kredibilidad ng mga ebidensya laban sa kanya dahil sa pagbawi ng testimonya ni na Orly Guteza at tatlo pang individual. Sa supplemental affidavit ni Romualdez, binanggit din ang mga sinumpaang salaysay ng 25 na bodyguard ni dating Representative Zaldico. Ayon kay Romualdez, ang mga recantation at affidavit ay naglalagay sa pagdududa sa mga ebidensyang maaaring gamitin upang siya ay mapanagot o mahatulan. Matatandaan na binawi ni dating security aide Guteza ang una niyang pahayag na naghatid siya ng mga maleta na puno ng pera kay Romualdez at iginiit na pinilit umano siya ni Narodante Marcoleta at Mike Defensor na gumawa ng mga alegasyon laban sa dating House Speaker.
2: XFM News Nationwide.
0: September 14, dineklarang special non-working day sa BARM. Ito'y para po sa parliamentary elections. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
3: Live report. Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Special Non-Working Day sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM ang September 14, 2026. Nakasali ito sa Proclamation No. 1395 upang mabigyan ang mga residente ng pagkakataong aktibo at ganap na makilahok at magamit ang kanilang karapatang bumoto sa unang regular na parliamentary elections ng BARMM. Ang halalan ay inilipat sa naturang petsa sa ilalim ng Republic Act No. 1317 na nag-aamyenda sa Bangsamoro Organic Law. Nilagdaan noong August 18 na Executive Secretary Ralph Reto ang naturang proklamasyon sa bisa ng otoridad ng Pangulo. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: May hawak ang International Criminal Court o ICC prosecutors na 2,279 na ebidensyang tinukoy bilang incriminating laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bahagi ang mga ito ng 6,909 na evidence na isiniwalat ng prosecution sa defense mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Bukod dito, 4,573 na ang saklaw ng Rule 77 evidence, habang 57 naman ang itinuring na posibleng makapagpalakas sa panig ng depensa. Kabilang sa mga incriminating evidence ang mga dokumento at iba pang material na may kaugnayan sa drug war, barangay operations at Davao Death Squad. Nakatakdang magsimula sa November 30 ang pangunahing paglilitis kay Duterte sa ICC.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, iniimbestigan po ng pulisya ang pagkamatay naman ng isang babae at dalawa nitong anak na natagpuan sa loob ng isang MPB dyan sa San Rafael, Bulacan kahapon. Batay sa paunang ulat, nakatanggap na impormasyon ng San Rafael Police Station dakong alas 2 ng hapon hinggil sa isang sasakyang iniwan sa isang bakanteng lote sa liblib na bahagi po ng barangay Talaksan. Nang siyasatin ng autoridad ang sasakyan, nakita sa likurang bahagi nito ang tatlong bangkay. Ayon po sa isang barangay tanod at investigador, wala pang makumpirmang pagkakakilanlan na mga biktima o kaya ay detalye ng kung paano sila nasawi. Samantala, dumating na rin ang SOCO dako alas 6 ng umaga kanina para suriin at iproseso ang sasakyan. Patuloy ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang mga biktima, motibo at ang posibleng responsable sa insidente.
2: XFM News Nationwide.
1: Posibleng muling tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa huling linggo ng Agosto, batay sa unang apat na araw ng trading sa world market. Tinatayang 2.23 pesos na kada litro ang dagdag sa diesel, 1.40 pesos sa gasolina at 1.51 pesos sa kerosene. Ayon sa mga oil industry stakeholder, nananatiling mataas ang presyo ng langis dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East.
2: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, ang tama oras sa XFM News Nationwide, 12:19 ng pananghalian. Live din po tayo napapahinggan sa 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. XFM 99.5 sa Zamboanga at 99.9 sa XFM Tacloban.
2: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa Cebu, mayroong 14 anyos pong estudyante dyan ang nahulihan na may dalang 357 revolver sa kanyang school bag. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
4: Nakumpiska mula sa school bag ng isang 14-anyos na estudyante ang isang 357 caliber revolver sa Lutod National High School sa barangay Lutod na Pinamungahan, Cebu kahapon. Nadiskubre ang baril kahapon na magsagawa ng surprise inspection sa mga school bag ang isang guro bilang bahagi ng pinaigting na safety measures ng paaralan. Agad namang humingi ng police assistance ang school administration kung saan na-recover ng mga responding police ang isang 357 Smith & Wesson Magnum revolver na walang bala. Batay sa paunang imbestigasyon, pagmamayari umano ng lulo ng estudyante ang baril at nakatago sa loob ng cabinet sa kanilang bahay sa Purok Santol, Barangay Lutod. Kinuha umano ito ng minor de edad mula sa cabinet at dinala sa paaralan kahapon. Ayon sa pulisya, nagtatrabaho ang mga magulang ng bata kaya nasa pangangalaga siya ng kanyang mga lulo at lula. Dahil minor de edad ang estudyante, i-turn over siya sa Municipal Social Welfare and Development alinsunod sa itinakdang protokol. Ang pagkakarecover sa baril ay kasunod ng pinaigting na seguridad sa mga paaralan sa Cebu matapos ang pamamaril sa Zamboanga City. Nauna ng inatasan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang Police Provincial Director at mga hepe ng pulisya na paigtingin ang seguridad sa mga pampubliko at pribadong paaralan na kabilang ang mas mataas na police presence, regular na security check at mas mahigpit na koordinasyon sa mga school officials. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Sugarol at umano'y absentee na barangay treasurer sa Tugigaraw City, inirereklamo. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
5: Inirereklamo ngayon at nais iparating sa tanggapan ng alkalde ang isang barangay treasurer sa Tugigaraw City dahil sa umano'y kapabayaan sa tungkulin. Ayon sa sumbong, halos 2 buwan nang hindi pumapasok ang nasabing treasurer. Anila, nagpapakita lamang ito tuwing sahuran. Iniragdag pa sa reklamo na nasisilayin umano ito sa Zone 7 sa bahay ng dating kagawad, nakikipagsugal at nakikipaginuman sa compound ng dating sekretarya. Anila, sayang ang pasahod, lugi ang gobyerno. Sinabi rin na hindi itong unang beses na nangyari, papasok lamang ang treasurer kung gusto nito at ang dapat na trabaho nito ay ginagawa na lamang ng ibang kawani ng barangay. Binanggitin pa ang kawalan nito sa ilang barangay assembly, dapat na niya itong maglahad ng financial report sa taong bayan, ngunit hindi nagpapakita. Sabi sa sumbong, walang guts na humarap sa tao dahil sa kalokohan. Tinanong din sa reklamo kung bakit tila pinahintulutan ito ng barangay chairman. Ayon sa nagre-reklamo, bilang ama ng barangay, dapat itama nito ang maling gawain ng mga empleyado. Sa huli, nananawagan naman ang re-reklamo ng kaliwanagan at aksyon mula sa tanggapan ng alkalde. Susubukan naman kuhanan ng XFM News Team ang pahayag ng punong barangay at inire-reklamo ng treasurer kaugnay sa nasabing isyo. Mula dito sa Region 2 Regional Center, Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
0: At may suspect sa syndicated illegal recruitment sa New Zealand na aresto dyan sa Iloilo. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo na XFM Iloilo.
6: Arestado sa lungsod ng Iloilo ang Pinay na kinilalang si Julie Pearl Rubejes na illegal recruiter umano sa New Zealand. Si Rubejes ang operator umano ng Paragon Visa Consultancy na nakabase sa Iloilo. 2025 nang pinangakuan umano ni Rubejes ang ilang mga aplikante ng trabaho sa New Zealand kapalit ang 100,000 hanggang 300,000 pesos na processing fee. Dahil walang maibayad ang mga aplikante na ganun kalaking halaga, idinudulog umano ng suspect ang mga ito sa mga ahente na nagpapahiram ng pera. Pagdating umano ng mga aplikante sa New Zealand, walang naghihintay na trabaho para sa mga ito. Nilusob umano ng mga otoridad sa Auckland ang bahay ni Rubejes dahil wala itong permit na magsagawa ng recruitment activity sa New Zealand. Samantala, nakauwi na ng Pilipinas sa mga aplikante sa tulong rin ng Department of Migrant Workers o DMW. Ayon sa mga otoridad, nahaharap sa kasong syndicated illegal recruitment at estafa ang suspect. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather update.
0: Mga katropa, katropang Erica, tatlong weather system yung kasalukuyang minomonitor ng PAGASA. Labilan dyan yung severe tropical storm, Saudel, na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Linggo o kaya sa Lunes.
1: Katropang Buddy, ang dating bagyong Neneng naman ay isa na lamang low pressure area matapos humina habang nasa bahagi ng Taiwan, kung saan hindi na ito inaasahang makaaapekto sa bansa.
0: Minomonitor din po ang isang circulation na nasa mahigit namang 1,700 kilometers. Silangan ng Mindanao, may possibility din na maging bagyo pero inaasahang pong mahatili sa labas naman ng PAR.
1: Ayon sa PAGASA, maaari ring lumakas ang habagat mula Linggo hanggang Martes, kasabay ng paglapit ng bagyong Saudel.
0: Samantala, sumikat ang araw 5:43 ng umaga at inaasahang lulubog mga 6:16 ng gabi.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Balitang International.
0: Ang Balita International, katropa, hatid sa atin ng Santon Gold. Subukan nyo po ang Santon Gold. Epektibo at subok, likas. Nagbabala si US President Donald Trump ng tremendous economic consequences sa anumang bansang tutulong o kaya po'y may pagtransaksyon sa Iran. Ayon kay Trump, ilulunsad ng Estados Unidos ang pinakamalawak nitong economic pressure campaign laban sa Iran, kabilang ang mahakbang para ihiwalay ang bansa sa pandaigdigang ekonomiya. Hindi naman tinukoy ni Trump kung anong partikular na parusa ang ipapataw sa mga bansang susuporta sa Iran. Kasunod ito ng patuloy na tensyon sa pagitan ng US at Iran at ang hindi pag-usad ng kasunduan para muling mabuksan ang Strait of Hormuz na nagsisilbing isang mahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan.
2: XFM News Nationwide. Showbiz, showbiz news.
7: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Tumangging magsalita si Bella Padilla tungkol sa estado ng kanyang pagkakaibigan na kina Kim Chiu at Angelica Panganibana. Sa media conference ng Life After You, maikli ang naging sagot ni Bella nang tanungin kung magkaibigan pa rin sila at sinabi niyang hindi niya muna ito gustong pag-usapan na. Samantala, ibinahagi ni Bella ang pinagdaanan niyang mabigat na panahon na bago at habang ginagawa ang pelikula, kabilang ang mga personal at work-related concerns. Ayon sa aktres, nakatulong ang production ng Life After You at ang veteranang aktres na si Maricel Soriano upang malampasan niya ang kanyang nararanasang pagsubok. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: XFM News Nationwide. Balitang sports.
0: Ang balitang sports sa atin naman sa atin, katropa, ng Premium D3. Subukan nyo po yan, lakas sa bawat kapsula. Umabante sa quarterfinals ng 2026 FIBA Under-18 Asia Cup ang Gilas Pilipinas Boys. Matapos talunin ng Syria, score dyan 72-63 sa India. At natapos pa ang dikit na laban, katropa, bumawi ang Gilas second half at gumawa ng 9-0 run sa dulo ng third quarter para kunin ang 51-44 na abante. Nanguna si George Aidan Green para sa Pilipinas na may 18 points, habang nagdagdag si JB Kagurungan ng 12 points at Lino Tubong Banwa Jr. ng 10 points. Nakakara po ng Gilas Boys ang China sa quarterfinals. Kapag nanalo, makukuha rin ang bansa ang ticket para sa 2027 FIBA Under-19 Basketball World Cup na gaganapin naman sa Czech Republic.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na po XFM News Nationwide ngayong Friday, August 21, 2026.
1: Maaari nyo rin pong balikan ang aming pagbabalita. I-search nyo lang po ang XFM 99.5 Mega Manila sa Facebook, YouTube at subaybayan nyo rin kami sa TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: At ako naman si Erica Balagtas.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide. XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
8: Ang ating pinaka-the best coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ku-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health, mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: Okay, isang malusog na hapon mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo? Welcome sa The Secret of Health, ang programang magbibigay sa inyo ng isang oras na sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa pangalan po na ating mga partners sa palatuntunang ito, of course, ang ating CEO, Dr. Emilito Oy, at ng dalawa nating partner, si Doc Misael and Doc Ron. Ako po ang inyong mga kasama sa isang oras na usapang may kabuluhan pagdating sa ating pong pagpapalusog. Doc Algie Bacla ho ito at sana ay nasa maayos po tayong kalagayan. Ano man ho ang ating pinagkakabalahan at saan man ho tayo nakikinig. Tayo po'y napapakinggan sa lahat po ng XFM stations at Solid FM sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. At live din po tayo sa ating Yes to Health page. At batiin natin, especially yung ating mga listeners and viewers sa XFM 99.5 Mega Manila. Napapakinggan po tayo sa iba't ibang bahagi ho ng Kamaynilaan hanggang ho sa mga kalapit na mga syudad. Yan ho sa area ho ng Rizal. Ang dami ho natin taga-subayba dyan sa lawigan ho ng Bulacan, sa Batangas area, Quezon Province. Kumusta na po kayo? Medyo maganda-ganda na yung panahon, ha? At nagpakita na si Haring Araw ng medyo mahaba-haba na, no? Nakakapag-walking na ulit tayo at walang nababasa na, no? At syempre kung kayo po'y nakatutok sa ating palatuntunan, sa ating live streaming, especially yung mga nasa Facebook, naku, swerte ho ninyo dahil may handog pong regalo ang Yes to Health, ha? Sa ating Healthy Katropa Giveaways. Yan, okay. Yan ang pinakamasarap, yung libre. Sa mga ka-wellness po natin, ako po subaybay sa radio at lalo na sa Facebook. Tandaan ang kailangan po nating gawin. I-share nyo lamang po yung ating Facebook live streaming at lagyan ng hashtag The Secret of Health. At pagkatapos po ay mag-comment ng inyong mga good experiences sa paggamit po ng ating mga produkto dito po sa Yes to Health. Mamaya po i-announce natin ang pangalan ng maswerteng mariregaluhan ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs, okay? And sa mga radio listener natin, ay huwag kayong mag-alala, meron ding para sa inyo. I-comment lang ho sa ating contact number ang inyong mga good experiences, yung mga testimonies ninyo with regards sa paggamit po ng atin pong mga produkto. Siyempre, welcome na welcome ang lahat ng ating mga inquiries, mga questions regarding your health and tungkol sa ating paksa. Ano ho? Pwede po kayo magpadala ng message sa ating pong hotline 0969-609-6545. Uling ko, 0969-609-6545. Kung hindi po masela ng inyong mga katanungan, pakalagay ho ng inyong mga pangalan at kung saan location ho kayo nakikinig. And syempre, ang ating pong produkto ay available ho sa mga leading drug stores. Kung nais po ninyong bumili sa mga butika, hanapin po sa Mercury Drug Stores nationwide. Ganon din po sa Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Stores, at sa mga generica drug, maging sa South Star Drug at sa mga local pharmacy sa inyong mga bayan-bayan. Yan, natanapin po ang tatak, Yes to Health, para hindi po hindi makabili ng hindi naman galing sa amin, ano? At good news, dahil available na rin ho ito sa Fisher Mall Supermarket Grocery Section at sa online, yung mga mahilig mag-add to cart dyan, available po ang Yes to Health product sa ating online shopping store sa Shopee. I-search lang ho ang Yes to Health 2011. Ayan, Yes to Health 2011. At makaka-order na ho kayo ng iba't ibang mga products ho natin doon sa ating pong online shopping store sa Shopee. Pwede rin makabili ng ating mga produkto sa lahat po ng Yes to Health clinics. Meron po tayong special price sa mga bibisita sa ating Yes to Health clinic. especially kung kayo po ay senior citizen. Dalhin po ang ID para maka-avail ho ng special discount. And pwede rin kayo magpakonsulta sa ating mga naturopathic consultant kung nais po nating subukan ang naturopathy. Alam niyo po ba ibig sabihin ng naturopathy? Ang naturopathy ay isang healing art, ano? Na sa ating bansa ito ho'y nire-regulate, ano? At ito ay napaka-importante bilang pangtulong sa prevention ng karamdaman po natin. Usually, naturopathy, ginagawa yan kasabay ng inyong mga mainstream medication. Kaya nga tawag doon is complementary alternative medicine, ano? At kung pumunta kayo sa Yes to Health Clinic, meron tayong mga consultant, yung mga naturopath natin na pwede ho niyong kausapin. Siyempre, may mga iba't iba tayong modalities na pwede natin i-recommend. Una-una, yung mga cleansing and detoxification program. Minsan, kailangan natin ng detox, lalo na kung tayo ho, madalas na nagkakasakit, hindi natin maintindihan. Hindi lang yata mag-asawang sakit, minsan, isang pamilya pa. Ang dumarating sa atin at hindi na natin alam saan tayo mag-uumpisa, mga ka-wellness, ano? At meron din tayo mga modality, ano, sa naturopathy, katulad po ng terahertz, biozapper therapy. Yung biozapper, maganda, especially lagi kayong sinisipon, lagi kayong mga infection, may mga allergies, may mga parasites. So, ginagamit siya bilang isang natural modalities, ano? Usually, ang isang salang sa biozapper, I think, mga 20 minutes. Yan, at abot kaya lang po yan per session sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic. Meron din tayong Mugok Buyang Korean Therapy. Nasa Mugok Buyang, andyan yung iba't ibang treatment, ha, na nakapaloob sa traditional Korean medicine na Mugok Buyang. Kasama na dyan yung acupuncture o herbal therapy at iba pa. And since ngayon ay Friday, sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic, syempre, available ang ating pong consultation. Although holiday ngayon, holiday sa ibang mga branch namin, sarado, like Batangas City, sarado tayo dyan ngayon. Pero sa Santa Rosa branch, I think bukas, sa Quezon City branch, bukas din po dyan, ha? So, meron po tayong mga monthly seminar, katulad po ng gaganapin ngayong last Sunday of the month, August 30 ho yan, ngayong buwan, sa Yes to Health Quezon City branch. Libre po ang seminar, ha? At meron pang healthy lunch para sa ating mga attendees. Meron pang Yes to Health bingo. Kakaibang bingo to, no? Na pwede kayong manalo ng ating mga produkto. At ganun din, ma-avail po ninyo yung product discount, ha? At pagsapit naman ng September 6, 2026, dyan naman ang seminar natin sa Santa Rosa branch naman. Kaya kung gusto niyo pong masubukan ng mga services ng Yes to Health, bisitahin niyo po ang ating mga branches sa mga sumusunod na lugar.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 09 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health.

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programang The Secret of Health. At kung kayo po may mga katanungan sa ating pong palatuntunan, huwag mag-atubiling mag-text po sa ating hotline. Ulitin ko ha. 0969-609-6545. Huwag kalimutang i-share itong ating live streaming dahil may opportunity kayo marigaluhan ng Santon Gold Coffee Mix Gift Pack. Ilagyan lang ho ng hashtag The Secret of Health ang inyong pag-share at mag-share ho ng inyong mga good experiences sa paggamit ho ng ating pong produkto. Magandang pag-uusapan natin ngayon. Pag-uusapan natin itong healing benefit ng mga bitter foods. Kasi alam nyo, isa sa pinakambihirang kainin ng mga tao ngayon ay yung mga pagkaing medyo may kapaitan. Ha? Ngayon pag-uusapan ho natin sa ating episode ang isang lasa na maraming tao ang iniiwasan po ito. Kapag sinasabi ho mapait, pumapasok sa isip agad natin ampalaya, ha? Malunggay, garlic, mangustin, mga green leafy vegetables. Marami po sa atin, lalo na yung mga bata. At even tayo ng mga bata pa tayo, ayaw na ayaw natin ang mapait. Kasi kapag may ampalaya sa ulam, sasabihin natin, nako, ayoko niyan, mapait yan. Pero interestingly, mga ka-wellness, ang mapait na lasa ay matagal ng bahagi ng pagkain at traditional healing practices sa iba't ibang kultura, sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang interesting pa dito, maraming pagkain may bitter compounds ang naglalaman din ng iba't ibang phytochemicals, na mga natural compounds na ayon po sa pag-aaral, merong taglay na malakas na antioxidant at iba pang biological activities. Kaya maganda ho na pag-usapan natin yan tungkol po dyan sa mapapait. Ano? Ang tungkol dito, hindi laging na napag-uusapan ito. Of course, sabi nga nila, ano yung mga benepisyo ng mapapait? Pero alamin muna natin yung mga facts, di ba? About sa mapapait, okay? Ang unang-unang fact na dapat natin pag-usapan, ang bitter taste po ay isang basic taste. Ibig sabihin, ito ay basic taste ng ating dila, ano? Alam natin ang iba't ibang pangunahing panlasa. Sweet, may salty, mayroong maasim, mayroong mapait, at mayroong umami flavor. Yes, totoo yun, may umami. Ha? Umami flavor o umami taste sa ating dila. Meron po kasi tayong mga special receptor sa ating taste bud na tumutulong makilala ang iba't ibang mga lasa, lalo na po yung mga mapapait na compounds. Bakit kaya mahalaga ang abilin nating makatikim ng pait? Sa evolutionary perspective, mga ka-wellness, ang pagiging sensitive sa mapait ay maaaring nagsilbing isang protective warning system sa ating dila dahil maraming toxic substances ang kalikasan na ang lasa ay mapait. Yan. Pero may isang importanteng bagay, hindi po lahat ng mapait ay lason. Tandaan po natin yan. Maraming mga healthy plants ang naglalaman ng mga bitter compounds, kaya ang lasa lamang ay hindi sapat para malaman kung ligtas o hindi ang isang halaman. O, kaya nga, una, yung bitter receptor ng dila natin, nagsisilbing warning. Kasi yun nga, may mga pagkain na talaman na may poison. Okay? Na commonly ang lason sa mga halaman ay mapait. So, hindi lahat po ng tao pare-pareho ng pagtikim sa isang mapait na pagkain. Napapansin po ba natin na may mga taong gustong-gusto ang ampalaya samantalang ang iba naman po ay halos hindi makakain po nito? Mayroon ding differences sa genes at taste receptor ng mga tao. Kumbaga, sa iba, napakapait na ng lasa pero tolerable naman sa iba na kakain po nito. Bukod naman sa genetics, naapektuhan din po ng yung food preference natin ng edad, ng ating mga previous exposure, yung mga habits natin na na-develop, kung saan tayo nakatira, yung cooking method. Kasi dito, may mga kumakain ng mga papaitan, di ba? Iba yun na, yung papaitan, iba yun. Sa iba naman, hindi nila gusto yun, di ba? Ayan, depende sa kultura, eating habits ng family natin, at kung gaano kadalas natin kinakain ng isang pagkain. Kaya kung hindi mo gusto ang mapait ngayon, hindi ibig sabihin po, habang buhay na itong aayawan, ha? Minsan, natututunan po natin ang appreciation sa lasa depende ho sa experiences natin at sa kasanayan. Alam nyo, maraming mga bitter compounds ayon sa pag-aaral ay likas na meron sa halaman bilang ito ay kanilang natural defensive mechanism. Yan, ang mga halaman po ay hindi po makatakbo kahit may insekto, hindi katulad natin. Pwede tayong tumakbo pag may insekto, di ba? O kaya naman, kung merong mga something na pwede mag-harm sa kanila. Pero meron silang special defense. Ito po yung sariling chemical na ipinoproduce nila bilang chemical defense. At maraming natural compounds at halaman ang protection nila. Commonly, ito po ay mapait. Yan. So, kabilang na dito yung mga phytochemical na polyphenols, flavonoids, terpenoids, may tinatawag na glucosinolates, tannins, at iba pang mga secondary metabolites. So, sa madaling salita, sa halaman, yun yung kanilang defensive mechanism by creating chemicals na lasang mapait. Yan, okay? Kaya kinakailangan nating kilalanin yung mga pagkaing dapat ay kinakain natin na nakabubuti sa ating katawan. Ano? So, hindi naman ibig sabihin, pag kumakain ka ng mapait na pagkain, automatic ito ay healthy na. Okay? So, ang health effect ng isang pagkain ay nakadepende pa rin po sa specific compounds, ano meron siya, dami ng ating kinakain, ano yung bioavailability nito, ano yung paraan ng pagluluto natin, at saka yung, kumbaga yung ating absorbance dito o pag-absorb ng katawan po natin dito, absorption, ayan. Kaya hindi pa pwedeng sabihin na lahat ng mapapait gamot, pero isa sigurado natin na karamihan sa mga medicinal properties ng mga pagkain, ng mga edible, kasi may mga edible eh, at meron naman mga poisonous. So yung mga edible na may bitter components, karamihan po dito ay napakataas na potential na makatulong para po tayo ay gumaling.
1: The secret of health.
0: And of course, pag-usapan naman natin yung history. Eh, alam mo, kinakailangan nating tingnan din eh. Noong unang panahon, may mga halaman na ginagamit na bilang spices, pagkain, traditional na preparasyon, di ba? Sa iba't ibang lugar kung pupunta ka, may iba-iba silang mga preparation ng mga pagkain. At kabilang na dito ang mga mapapait na delicacy. Sa Bible, tingnan natin, umpisa natin, sa Bible, mayroong mga pagkain na mababasa tayo na likas na mapait. Actually, kung titingnan natin yung biblical references sa mga bitter herbs, eh makikita natin yan doon sa tinatawag na Passover tradition. Okay? Alam mo yung Passover, ano ba sa Tagalog yung Passover? Na panahon ng mga Israelites, ano? Na kung saan, sa Exodus, binabanggit po yung pagkain nila ng tupa, di ba? Kasama ng tinapay na walang lebadura at saka kasabay ng mga bitter herbs. Yan. Ayon sa Bible po yan. Yung mga bitter herbs, may mga mahalagang symbolic meaning yun. Kaugnay po ng hirap sa pagkaalipin, nanaranasan ng mga Israelites. And sa kanila, ang bitter is also a kind of cleansing or detoxification. Mamaya pag-uusapan, ano relate ng mapait sa detoxification, ano? So, sa Jewish Passover tradition, ang maror o bitter herbs ay nagsisilbing remembrance ng suffering at bondage, di ba? Marami silang ginagamit na mga herb, bitter lettuce, horseradish, at iba pang mga greens, mga dahon na may mapait na lasa. At nabanggit din sa Bible yung, di ba, yung ano, garlic. Ayan. So, yun yung mga makikita natin sa historical, cultural, at spiritual symbolism. Napaka-importante ng bitter o ng mapait. Sa mga traditional ano naman diet, for example, sa traditional Chinese culture, gamit na gamit yung mga bitter herbs. Ayan, marami silang paboritong gulay sa traditional Chinese cuisine, like yung bitter melon. Ang bitter melon, ito yung ano eh, ang palaya eh. Mga tsaa, kung titikman mo yung mga tsaa sa mainland China, hindi mo magugustuhan kung hindi ka sanay. Kasi bakit? Sanay na sanay silang uminom. Ang pait-pait naman. Mapakla. So, ginagamit nila yan. May mga concept sila sa traditional dietary practice na iba't ibang lasa, may iba't ibang traditional associations. Okay? Ngunit mahalaga po na ihiwalay daw yung traditional concept pagdating sa modern scientific evidence. Kaya makikita din natin bakit nila ginagamit yung mga tsaa na mapapait, tsaa na maasim, tsaa na may iba't ibang lasa. meron niyang iba't ibang significance pagdating sa not only tradition but also health. Yeah, kung manonood kayo ng mga traditional Chinese drama, makikita niyo yung association ng paggamit ng mga herbal. At meron silang ano, meron silang mga ibig sabihin sa bawat lasa o bawat halaman. Sa India, ganun din. Sa India, mahalagang bahagi ng culinary tradition po sa India ang paggamit ng mga bitter plants. O karamihan dyan yung bitter gourd o ampalaya, di ba? Na ginagamit sa napakaraming mga lutuin. Meron din silang mga neem leaves, di ba? Fenugreek, merong turmeric o luyang dilaw at mga bitter greens. Pag tinawag na bitter greens, ito yung mga dahon-dahon na mapapait, ha? Sa kanilang kulturang pagkain. Ayan. At sa Ayurveda, ang bitter taste ay meron ding traditional classification at significance. Yun nga, mga detox or cleansing. Ano? At tingnan naman natin yung Mediterranean culture sa paggamit ng mapapait. So sa Mediterranean region, kabilang sa pagkain ng iba't ibang wild greens, ha, mga leafy vegetable, na alam naman natin karamihan ng mga fresh leafy vegetable, may bitter component dyan. So ito po ay maaaring mapait, pwedeng hindi naman, pero part dyan ng kanilang traditional healthy diet. Ayan, dyan natin makikilala yung mga halaman na bira dito sa atin, yung chicory, dandelion greens. Pag nanonood ako ng mga vlog na mga galing dun sa party ho ng Mediterranean, yung dandelion greens, actually sa Baguio meron din yan eh, ay paborito nila yon kasi napakaganda noon sa liver, napakaganda noon sa blood. Especially kung kayo sabi nga nila may toxic blood at toxic liver. Yan, yung arugula, kasama yan. Marami pa na iba't ibang mga gulay na mapapait ang meron sila sa kanilang culinary tradition. Sa Pilipinas naman, ano bang meron tayo sa Pilipinas na mapapait? Ampalaya. Yan, ginagamit itong ginisa, ang tawag doon, yung nilagyan ng itlog, salad, yung iba gumagamit ng ampalaya juice, at iba pang preparation. Ang problema dun sa iba, pag kumakain ng ampalaya, gusto nila labusan, pakuluan, tapon yung sabaw, pigain, tanggalin yung sabaw ng mapait, which is hindi yon norm, hindi yon dapat, ano? O masasabi natin na hindi siya healthy kasi tinatanggal natin yung bitterness na siyang bisa ng halamang yon. O malunggay. Alam niyo ba na malunggay bitter taste, ano talaga yan, nando sa classification ng bitter herb, ano? Dahilan sa kanyang taglay-taglay na sulfuric content. Yan. Bawang. Ang bawang ay pungent at merong sharp flavor, maanghang ng konti, tapos mataas din yung kanyang sulfur content, kaya medyo mapait at matapang, ano? Hindi kayo pa pwedeng kumain ng katas ng, uminom ng katas ng bawang o ng garlic, I mean, na sobrang dami, especially fresh siya. At marami pang mga vegetable, green, mga greens na kinakain sa Pilipinas, sa tradisyon natin, na hindi nga kilala ng ibang mga Pilipino. Pero sa partiho ng Ilocos, yan, ang dami dyan. Ay mga bulaklak pa nga, yung ano, katuray, yan. Bitter din ang katuray, ano. Kaya yan ho, ang ating, pag-uusapan. Ano ba yung mga binipisyo na mapapait na yan? At ano ang nagagawa nito sa ating kalusugan? So binigay muna natin yung ilang mga example ng mga bitter component ng mga halaman.
1: The secret of health.
2: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
3: Mabibili sa
1: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programa. At pwede po kayo mag-text again ha, sa mga late tuner natin sa ating hotline 0969 609-6545. Kung meron po kayo mga katanungan, i-text nyo lang po yan. at ng ating pong sagutin sa ikalawang bahagi na ating palatuntunan. So balikan natin yung ating pinag-uusapan kanina tungkol pa rin sa benepisyo ng mapapait na pagkain. So bakit may potential health benefit ang mga bitter foods based sa mga studies? Kasi pag-uusapan natin yung mga studies, ano? Hindi pait mismo ang pangunahing dahilan ng health benefit. Yan ang tandaan natin. Ang mas mahalaga ay ang mga chemical compounds na nandun sa halaman na kinakain natin na may bitter components o bitter taste. Ang bitterness ay isang sensory characteristics. Ang health effect naman ay nakadepende doon sa specific compounds at biological action ng mga halaman. So, kadalasan ng mga halaman na mapait, meron silang isang phytochemical na tinatawag na polyphenols. Narinig niyo ba yon? Ang polyphenol po ay isang malaking group of plant compound. Yan. So, ang kanyang pangunahing benepisyo sa kalusugan natin, pag pumasok yung polyphenol, antioxidant siya. So, napakaganda niyang antioxidant or pangontra sa pagkasira ng mga cells sa ating katawan at kalaban ng tinatawag nating free radicals. Yan. Maganda rin ang polyphenols para sa inflammation or mga pamamaga at mga inflammatory conditions, especially if you have chronic inflammation in the body. Importante din siya para maging normal yung cell signaling na ating sistema. Mahalaga kasi yan sa cells natin. Kung gusto natin maging healthy yung cells natin, dapat normal yung tinatawag na signaling system ng ating cells para maiwasan din yung pagtubo ng cancer. Okay? Kasi ang cells natin may characteristics yan eh, that they communicate with each other. So, yung cell signaling meaning, di ba, ikaw isang cells ka, lumalaki ka, pag dumating na yung sa takdang laki mo, syempre, nagko-compress to each other yan. So, you will stop growing because you're following a rule in a cellular growth. Ano? Yun yung composed of cellular signaling. Pag hindi normal yun, ikaw ay isang cell na medyo bobo ng konti dahil hindi ka sumusunod sa rules ng katawan natin, lalaki ka ng lalaki without control. Yan yung pinagmumula ng mga tinatawag na abnormal growth. So, polyphenol ay nakakatulong sa healthy cell signaling at meron din siyang role bilang isang magandang antioxidant. So, commonly, makikita ang polyphenol sa mga prutas, mga gulay, tsaa, yan, mga herbs and spices. Marami yan mga polyphenol compounds. Isa pa na matatagpuan natin sa mapapait na mga pagkain, yung flavonoid. Lagi natin ito binabanggit. Ang flavonoid ay kabilang din ito sa family of polyphenols. Pero ito ay napaka-specific sa kanyang role bilang una, antioxidant. Nakakatulong siya sa kalusugan ng mga daluyan ng ating dugo. Kaya pag tinawag na flavonoid, lagi na naiisip natin yan, especially sa mga naturopath, na ito'y maganda sa blood circulation. Pinagaganda nito yung blood vessel health natin. Ano? At binabawasan yung matinding inflammation sa sistema na ating katawan. Ha? At meron pang isa, pag mapapait, merong karaniwan, may terpenoids. Yan. Yung terpenoids, marami kasi mga bitter plant na iba't ibang klase ng terpenoids ang meron ito, no? Ang mga ito kasi mga group of compounds na may iba't ibang biological function. So hindi ibig sabihin yung terpenoid isang ano lang yun, isang klase lang yun. Marami sila, no? Ang ginagawa ng terpenoid sa isang halaman, ito yung responsible sa aroma, di ba? Yung amoy, yung flavor ng halaman. At ito rin ay natural defensive mechanism. Kaya di ba may mga masyadong mahalimuyak na mga halaman na iniiwasan minsan ng ibang mga insekto. Ang dahilan nun, yung terpenoids. Okay? Yung isa naman, yung alkaloid. Naririnig nyo rin yun. Natural compound dyan na matatagpuan sa mga halaman na meron itong matapang at mapait na lasa. Okay, commonly, pag nakita na ng isang halaman ng alkaloid, tinitingnan ng mga eksperto kung ito ba ay mayroong toxicity level na delikado sa tao. Kaya tinitingnan nilang mabuti yun. Ano? Kaya pag ang isang halaman daw mataas ang alkaloid, hindi natin basta-basta kakainin ng marami ito. Ha? Kasi posibleng mayroong level of toxicity. Yan, yung mga halaman. Kaya alam mo naman, may mga herbal naman talaga na kabilang sa tinatawag na medicinal herb na hindi ito iniinom ng sobrang dami. Yan, because of its sometimes mataas yung alkaloid content niya. Okay, yung iba naman yung mga tinatawag na tannins, okay? Ang mga tannins ay maaaring magbigay po sa atin ng parang dry sensation sa ating mga bibig. Yan, itong tannins commonly ito yung makukulay ah, na mga pagkain, katulad ng mga tsaa, di ba? Kumukulay yan doon sa ating ngipin. Yung ubas o grapes, ano, yung mga berries at iba pang halamang gamot na merong naiiwang colorful pigment. Pigment sa ating bibig. Yan, commonly maraming tannins yan. Yung tannins, ginagamit din ito bilang natural dye sources. Yung mga pangkulay sa mga damit noong unang panahon. Ano? Meron din naman mga glucosinolates. Ito yung matatagpuan mo sa mga ano, family of brassica plants. Ano? Kabilang dyan yung broccoli, nandyan din yung cabbage, yung mustasa, kale, ano pa ba? So, yung labanos kasama din yan sa brassica family. So, iba-iba yung lasa niya, di ba? May tapang, may matindi yung anghang, may mga ganun. So, for example, yung pechay, i-compare mo dun sa mustasa. Ang mustasa, matapang yan. So,

ng bitter component na matatagpuan natin sa pinagmamalaki natin na Santon Plus Gold. Kasi alam niyo ang Santon Plus Gold kung bakit napakaganda niya sa napakaraming benepisyong pangkalusugan, gaya na lang ng cleansing and detoxification. Ang Santon Plus Gold may phytochemical na tumutulong para maitaas yung antioxidant boost ng katawan natin, anti-inflammatory property, kasi nga karamihan ng sangkap ng Santon Plus Gold ay kabilang sa mga bitter plants. Unahin natin itong ampalaya. Okay, kanina binanggit na natin ito. Ang ampalaya, ang tawag nga dyan is Mumordica charantia sa scientific name. Ito ay talagang likas na mapait. Kaya kung kakain ka ng ampalaya, huwag mong hanapin yung ampalayang hindi mapait. Ito po ay may bitterness na inuugnay sa iba't ibang compounds gaya po ng triterpenoids at cucurbitane type na mga compounds. Yan, naglalaman po ito ng iba't ibang nutrients gaya po ng pinakasikat na phytochemical is yung charantin and mumordicin. Saka yung polypeptide B na ito ay nakatutulong sa balance ng sugar sa ating katawan. Kumbaga kung meron kang polypeptide B, charantin, mumordicin, galing sa ampalaya, extract man yun of fresh na kinakain natin. Ang isa sa nagiging contribution nun, tumutulong siya sa glucose metabolism, sa antioxidant, metabolic health, and also may pag-aaral ngayon na nakatutulong sa may cancer. Kung i-research yan, ang ampalaya is a promising plant food pagdating sa prevention ng paglala ng cancer. So yan yung mga future research pa na ngayon nakita na nila ng kagandahan yung ampalaya, no? Pero hindi natin tinuturing na gamot automatic yung ampalaya, o rin siya pwedeng gamitin replacement alone sa mga maintenance medication for diabetes. Kasi yan ay nasa nutritional side ng mga ginagamit natin, ha. So hindi porke kayo ay merong information that ampalaya can really help diabetes, kung may maintenance kayo, hinto nyo kaagad, then mag-aampalaya kayo. So hindi namin ini-encourage yun. Ang kagandahan nito, for example, may maintenance kayo, alam nyo naman na maintenance medicine for diabetic patient, tuloy-tuloy na iniinom yan, pero yung iba lumalala pa rin kahit na may maintenance sila. So dagdagan natin ng mga sources mula sa natural medicine na hindi lang yung anti-diabetic property na bibigyan niya, and also other phytochemicals na merong antioxidant property na nakatutulong sa daloy ng dugo. Ayan. Ampalaya pa lang yan, ha? What about yung moringa? Yung moringa, isa sa pinakang magandang content ng ating produkto. Dahil itong moringa or moringa oleifera, kilalang very dense ang kanyang nutritional component. Mataas ang kanyang vitamins, meron siyang minerals, meron siyang protein. Just imagine, sa isang halaman lang, kompleto yan. May polyphenol, may flavonoid, may plant compounds, gaya ng quercetin, kemperol, ano pa ba, yung chlorogenic acid, at marami pang iba. Kasi ang dami yan kung isa-isahin natin. Pagdating sa comparison sa kanyang nutritional value, yung palang vitamin C niya, nakahihigit na sa ibang halaman, di ba? Kaya walang debate pagdating sa benepisyo ng moringa. So ayon sa mga pag-aaral, ang potential ng moringa napakalawak, ano? Ito ay napakalawak na source ng mga nutrition na pwedeng makatulong sa ating pagpapalusog. Mataas yung kanyang antioxidant activity, yung kanyang metabolic benefit sa ating sistema, napakataas din. At isa sa mga halaman na pwedeng kainin o inumin yung katas kapag meron tayong chronic inflammation. Yan, may cancer tayo, may hypertension, may diabetes. Okay? Pangalawa pa lang yan. What about the mangosteen? Ang mangosteen, mapait din yung component, especially doon sa bandang balat. Ano? Yung pericarp niya ay naglalaman ng napakaraming santones. Ito yung trademark natin, santone. Ang santones ay pinag-aralan dahil sa iba't ibang biological activities na pwedeng itulong niya sa ating katawan. Ano? Ang santone, napakaraming studies na ginagawa dyan, kabilang yung tulong nito sa absorption ng katawan natin, metabolism, o tinitingnan din yung mga epekto nito sa cancer, anong epekto nito sa mga bukol-bukol. So maraming mga pag-aaral. Kumbaga yung mga studies na nakikita nila very promising, o hindi man ito conclusive, na pwedeng sabihin natin na ito talaga yung kayang gawin niya, pero ang daming evidence na nagsasabi na ang laki ng pakinabang nito kung everyday natin itong ipapasok sa katawan natin. O isama mo pa yung garlic. Garlic, ito yung isa sa pangunahing pagkain na
iniugnay sa mga

0: Magandang daloy ng dugo. Kaya nga di ba yung mga bansang may culinary culture, kumbaga culinary art na usually ang kanilang mga pagkain ay maraming garlic. Yun din yung mga bansang mahilig kumain ng karne, mahilig kumain ng mamamantika, di ba? Pero sa kanilang pag-aaral, ang laki nang naitutulong ng garlic pagdating sa cardiovascular health, sa blood pressure, sa lipid metabolism, ganun din sa antioxidant activity ng katawan natin. Actually, sabi nga ng isang author na nabasa ko, ang garlic daw may pinakamaraming research pagdating sa subject ng hypertension o yung paggamit ng herbal medicine against hypertension. At sa local study sa DOH, ang garlic o bawang ay mayroong magandang epekto sa control ng ating kolesterol. Ayan. Kaya yan ho yung mga dapat yung tingnan ha, sa mga pagkain na mapapait na sangkap din niya na ating santon plus gold. Marami pang iba. Yung fenugreek, kung alam niyo yan, sa ibang bansa, kilala yung fenugreek, especially sa Ayurvedic medicine. Ano pa ba? Yung pagkain ng mga hilaw ng mga gulay. Kami, mahilig kami kumain ng yung talbos na kamoting bagin. Pula man yan o green man yan, kinakain namin ng hilaw yan. Ang sarap-sarap po niyan, ha? Ganun din yung mga cruciferous vegetable, yung mga repolyo, cauliflower, broccoli, yan, yung mga yan, especially if you have cancer, yan daw ho ang lagi nyong kakainin, ha? Huwag nyo lang masyadong lulutuin. Ano pa bang bitter ang pwede nating sabihin dito? Yung dark cocoa. O yung sa atin, ang tawag dito? Ang galing sa, kalimutan ko. Tableya. Ayan, yung unsweetened cocoa powder o kaya naman yung tableya ay napakataas din ng kanyang potensyal, ha? Kasi ang taas ng kanyang polyphenols, isa sa bitter component na nagiging dahilan bakit medyo mapait-pait yung dark chocolate. Ayan, so kaya kain lang yan, basta dark chocolate, okay lang na yan, basta hindi masyado madami. Green tea, kung bakit ang green tea sikat na para sa puso, para sa fat, para sa prevention of premature aging because of its phytochemical na unique sa green tea. Yan ho, at yan ating mga mahalagang information. Bakit mahalaga ang pagkain ng mapait? Hindi lang dahil ito tradisyon, kundi ayon sa pag-aaral, ang laki ho ng naitutulong nito sa mga karamdaman at potential na preventive sa mga common deadly conditions. Yan, okay? So maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana yung mga binanggit natin maka-challenge sa inyo na from now on, sa isang linggo man lang, mga dalawa, tatlong beses kakain tayo ng mapait dahil ito ho ay malaking tulong sa ating kalusugan. Ha? Text lang po kayo sa ating hotline 0969-609-6545. Mamaya po, babasahin natin yung inyong mga katanungan sa ating palatuntunang ito. At ganun din, i-share nyo na ho yung ating live streaming dahil baka kayo ho ang mapili natin na mareregaluhan sa ating Healthy Katropa giveaway. Sayang din yon, Santon Gold Coffee Mix gift pack. So magbabalik po tayo pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
1: The secret of health. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansaon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansaon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
4: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako po si James, kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santhon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santhon Gold Coffee Mix.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking, digasin.

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programang The Secret of Health. Ang The Secret of Health ay handog po sa inyo ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas anumang uri ng pagkakasakit. Ang Santone Plus Gold ay herbal supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, spirulina, ampalaya. Kaya ito po yung mga natural at walang side effect. Kaya kung kayo po ay hindi pa nakasubok na ating produkto ng Santone Plus Gold, pumunta na ho sa pinakamalapit na drugstores, malapit sa inyong lugar, available sa Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, Southstar Drug, Shopee, at sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa buong bansa. Ayan, doon sa mga taga-subaybay po natin sa online. Tingnan natin kung sino yung ating mga listeners and viewers. Ayan, happy viewing. Shoutout kay Sir Solomon Orbon. Kay Richard Garing Ferrarin. Oy, kay sa aking best friend, Rosemary Abuan, nanonood ngayon, si Ma'am Rose. And of course, si Sir Rico Bagisi. Sabi ni Sir Rico, hashtag The Secret of Health. Itong Santone Plus Gold Capsule and Santone Plus Gold Coffee ang talagang paborito kong herbal product. Kape pa lang, buong sarap na. Plus yung 500mg na capsule twice a day, balot na ako ng proteksyon sa lahat ng tipo ng sakit, lalo na yung mga nauuso ngayon na mga virus. Ayan, salamat Sir Rico Bagisi. At kay Sir Fernando Angelo, maupay nga udto. Kay Yes to Health, watching from Tacloban City. Uy, happy listening, happy viewing ha, Sir Fernando Angelo. Ay Sir Alexander Umake Algabre Senior, magandang hapon Doc Algie, watching from XFM 107 Tagum City. Uy, happy ano po dyan sa inyo ha, happy viewing Sir Alexander. Lagi nating kasama sa mga biyahe ng Yes to Health, ano? Is Sir Alexander. And of course, kay Mrs. na nanonood ngayon. Kay BJ Pastor Haya. Sabi dito, Ate Tess Alejandrino, watch mo ito sa Yes to Health. Ayan, thank you very much, ha? Oh, pag may mga kaibigan kayong alam nyong kailangan ng mga health information, i-ano nyo, i-share nyo sa kanila ito, ha? Ay, ganun din si Lindelo Mioli Diaz. Matanong lang po sir, yun po sa TGP na Santone Plus, sa inyo po din ba yun? Kumuha minsan kasi wala sa Mercury. Ayan, opo, sa atin din po yun. Basta tatak Yes to Health, sigurado galing po sa amin yan, ha? Yung Santone Plus Gold, nakalagay ho yan sa blister pack. Wala ho sa bote yan, ha? Mag-alok sa inyo, nakalagay sa bote. Basta may salitang santon sa tingin nila galing na sa Yes to Health yun. Hindi po, ano? Tatak Yes to Health po ang piliin yung produkto. Ayan, okay. Sabi ni Ma'am Rose Marie, good day for us, watching from Dasmariñas, Cavite. Uy, happy listening. Shout out sa mga taga Dasma, especially aking BFF si Ma'am Rose Abuan at ang kanyang mga kasama. Uy, may nagtatanong dito tungkol sa Santone Gold Coffee Mix. Tumingin daw siya sa Mercury. Santone Plus Coffee Mix na nandun. Wait lang po kayo kasi actually ang Mercury Drug ang isa sa ating bagong-bagong partner nationwide yan, ha, na mabibili nyo ang ating Santone Gold Coffee Mix. O baka hindi pa nakarating, o baka pagdating dyan, naubos na. Kasi trending na trending itong Santone Gold Coffee Mix. Kasi unang-una sa lahat, bukod sa limang herbal extract na halos yung nakalagay sa Santone Plus Gold, nandun na rin. Meron pa siyang extra glutathione at collagen, mga ka-wellness. O saan ka pa? Alam mo naman, pag ang tao umiidad na, hindi tumatanda kasi yung iba naman umiidad lang pero hindi nag-a-advance yung biological aging, di ba? Mas maganda na meron tayong mga nutrients gaya nitong glutathione at collagen kasi ito yung commonly nagkukulang sa atin, ha? Kapag tayo po ay umiidad, mga ka-wellness. O pag umiidad na daw ang tao, talagang ramdam na yung aging process. Ayan, So, babasahin natin yung mga text message na ating na-receive dito po sa ating contact number. Ha? Kaya kung kayo po ay nagnanais mag-text, no, sa ating pong palatuntunan, ito po yung hotline natin. 0969-609-6545. 0969-609-6545.
1: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Okay, balik po tayo sa atin namang live advice. Ayan. So, batiin natin si Ma'am Victoria Carriaga. Ayan. Yung ating mga masugid na taga-subaybay. O, sabi dito, walang mabiling Vision X Plus Soft Gel at Gold Coffee dito sa Mercury. Ayan. Sa ibang butika po, tryin nyo. Tryin nyo po sa ibang butika. At kung medyo alanganin sa inyong lugar, wala kayong mahanap, punta na ho kayo sa sa Shopee. Alam mo naman sa Shopee, napakadaling i-access nyan. Door-to-door delivery pa. Cash on delivery pa yan. So, kompleto po. Hanapin lang ang ating Shopee online shop. Yes to Health 2011. Ayan. Yes to Health 2011. Yan po yung atin pong official Shopee store. Mga ka-wellness. Sabi dito, okpo ba inumin ng taong may AB Black 1 ang premium D3 coffee mix? So, ang sagot ko dyan, yes, pwede. Wala, hindi ito magko-complicate even sa blood pressure, even sa puso natin, even sa any part of the body. Hindi po siya nagbibigay ng harm. Kasi itong Santon Gold Coffee Mix, kahit nga yung iba, iniinom siya sa gabi. Eh, di ba, pag coffee, pag regular coffee, talagang huwag mong gagawin yan. Kung gusto mo makatulog ka. Ha? Kaya lang, iba kasing coffee ang premium D3 coffee mix, even yung Santon Gold coffee mix, saka isang Santon Plus coffee mix. Ito po yung mga coffee alternative na may mga health benefit, kasi may mga herbs, at hindi ito gaya ng traditional coffee na ang target talaga pag traditional coffee, panggising talaga yan. Para hindi ka makatulog, para hindi ka antukin. O, di ba? Ito naman sa atin, iba naman yung purpose. Ang purpose nito is to substitute, kasi mahirap sabihin sa taong may high blood, may diabetes, tapos nagkakape, mahirap sabihin, hoy, huminto ka sa sa kape. alam mo kasi, sabi nila, abang pinipigil, lalo daw nang gigigil. Ganun ang ugali ng karamihan. Kaya instead na sabihin alisin o tanggalin, palitan. Mas magandang pakinggan at mas practical, kumbaga. Ayan. So, binibigyan natin kayo ng healthy option na pwede nyong gamitin itong mga produktong ito. Ayan. Sabi po dito, tanong ko lang po, may old fracture ako sa balikat. 20 years na po, wala akong naramdaman lately. Nakita sa x-ray ang old fracture. Sabi ng doktor na turukan daw ako para maghilom. Advisable ba yung turok? Salamat ka Buryong Sambuan ng Cebu. Kung yun ang advice ng doktor, okay lang ho yun. Kasi hindi naman mag-a-advise ang doktor nyo kung hindi okay yun. Oo. Alam mo talaga, yung mga fracture, mga ka-wellness, unless ito ay open fracture, ibig sabihin, nabali talaga. May mga fracture na close, ibig sabihin, nagkaroon ng basag yung buto mo, pero hindi yon total fracture. Nangyayari yon. At nakaka-apekto yun sa ating mga buto. Ewan lang, baka may nakitang possible na komplikasyon doon sa inyo old fracture. Kaya sinasabi ng doktor na ikaw ay tuturukan. At yung ituturok? Hindi natin alam yan ha. Kasi yung doktor mo ang nag-recommend. So ang tanong, okay ba yung recommendation ng doktor mo? Yes, kung ang nag-recommend sa inyo, orthopedic specialist yan, yes na yes, okay na okay po yan. Wala naman tayong kontra dyan, Okay? So, wala akong problema yon kasi yung mga sa edad natin na nag-sample, 40 years old na kayo, pataas babae, kadalasan, mag-monitor na kayo ng inyong mga buto. Kasi alam mo, kadalasan, babae ang nagkakaroon ng osteoporosis. Ang tanong, bakit? Because ang mga babae ang nagbubuntis. Ang mga babae din, ang mayroong kadalasang problema sa hormone. Kasi yung hormone is playing a big role sa ating bone health. So, kaya kadalasan babae ang nakikita na natin ng tawag dito ng osteoporosis. Ang mga kalalakihan, kung titingnan natin yung pagkakabuild ng bone ng lalaki ay mas makapal, mas dense compare mo sa bone ng mga babae. Nagpapakita lamang na ang mga lalaki talaga ang siyang dapat na magbanat ng buto. Sa Bible lang, magbanat ng buto. Ha? Yun ho ang design. Hindi si Mrs. dapat ang gumagawa ng mga mabibigat na trabaho. Kasi ang mga lalaki ay likas na may matigas na buto. Di ba? Ayan, so meron pa dito ibang mga texter natin. Okay, tingnan natin ha. Sabi dito, good PM to. Ok lang po ba, twice a day ako uminom ng Santon Gold Coffee. Sa 2 PM, inom naman ako Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Kahit madami maintenance, thanks po, Luvi ng Cavite. Yes naman. Kasi alam nyo, lagi ko pinapaliwanag dito, yung mga maintenance medicine at yung supplement, any kind of food supplement, hindi po magkaawa yan. Eh, pinapasama lang kasi nung iba. Diba? Binibigyan ng na wala namang ganun na sinasabi na mag-aaway daw. Eh, kung tao yan, baka mag-aaway yan. Iba yung role ng maintenance medication. That's a targeted medication. Alam mo, hypertension, bibigyan ka talaga. Iba rin naman ang nutritional support. Magkaiba yan, mga ka-wellness. Kaya wag nyo iniisip na mag-aaway yung supplement, yung herbal at yung maintenance. Walang ganun. Ewan ko ba't nauso yung mga ganun? Inapag-away yung conventional medicine and naturopathic medicine, which is, hindi naman sinabi ni Doc na, oy, may maintenance ka ha, huwag kang kakain. Bakit ko nasabi yun, nung ganong comparison? Kasi nga, ang food supplement, pagkain ho yan. Ang difference lang yan, doon sa ating regular food, mas highly concentrated yung supplement kasi ginawa yan sa isang controlled environment. Sukat lahat. Ah, sinusukat yung content, yung nutritional value, at we call this functional food. Mas mabilis i-handle ng katawan natin. At ito ay dinesign para i-fill in yung tinatawag nating nutrition gap. Kaya walang reason para pag-awayin nyo yung herbal at saka food supplement. Hindi po ganun. Kaya pag nagme-maintain kayo, tapos may doktor kayo nag-aalaga sa inyo at nagtitake kayo ng herbal medicine or supplement, sabihin nyo sa doktor nyo. Di ba? Dok, hindi naman nila nire-recommend yung food supplement. Paano nila i-recommend? Hindi naman nila scope ng practice ng isang medical doctor ang herbal. Ha? Sabi nga ng kaibigan kong isang medical doctor, sabi ko sa kanya, ba't naman sinasabi daw na hindi nyo mai-recommend yung herbal? Sabi niya, paano namin i-recommend yan? Hindi naman yan ang pinag-aralan namin. Hindi namin, kumbaga mainstream kasi, is drugs, yung mga synthetic medicine, yung mainstream medication. So we respect them. As a naturopath, we respect them. Pero, hindi po magkaaway yan, ha? Hindi magkalaban yan. Yung sagot ko dito sa ating texter, yes, pwede nyong inumin yung mga produkto natin, even you have your own maintenance medication. Hindi rin naman pwedeng herbal o nag-food supplement ka, tinanggal mo na yung maintenance mo. Mali yun. May kanya-kanya pong purpose yan kung bakit po yan ay ginagamit, ha? So maraming salamat. Wala na pala tayong oras. Nalibang ako dito. Hirap pag nag-iisa ka lang, eh. Walang breaker, eh. Okay, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa pangalan po na ating mga partners sa palatuntunang ito, si Doc Misael, Doc Ron, at ang ating CEO, Dr. Milito Oy. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie. Mula sa Yes to Health, sana po'y nakapag-iwan tayo ng makabuluhang talakayan na makatutulong sa ating pagpapalakas, pagpapasigla, at pag-iwas sa karamdaman. Maraming salamat! At kita-kits again next week. Ang sunod na programa natin sa himpilang ito, I think sa Sunday at 11 to 12 a.m. Okay, salamat po sa pakinig sa programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kaklarik sana. exciting!
3: Gimingaw ko nimo, pero mas gimingaw ko sa sweldo.
4: Baklarek sana!
2: Exciting!

0: ang siliha lang, ay miss you lang.
1: Bakla, Rex, sana?
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarex, Ana!
4: Exciting!
2: Exciting! Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: X-rated sa XFM. Oras na ito mga babe, alauna e media na sa hapon. Atong oras atod ka nato sa Zonthone Gold Coffee Mix. If you're looking for a coffee that can be part of your everyday routine, try na ang Zonthone Gold Coffee Mix. It's delicious and convenient coffee mix made for coffee lovers who want something different in every cup. Zonthone Gold Coffee Mix na akini babe mangosteen, moringa, glutathione and collagen nga makatabang sa tuang everyday lives. So if coffee time na, Zonthone Gold Coffee Mix na. At ang ikaroon tuntood ang itong programang X-Rated with Babe Zabrina.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman!
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, gilingon kay kunin mo.
3: Promise?
6: Promise.
3: Ako po, gilingon na ni mo.
5: Miss you like crazy.
2: Kasakit.
7: Diba, i-give up naman ka, diba? Kasakit na siya.
2: Adlaw-adlaw, mupahila ka ni mo. O mupakatawa.
8: Ay, mahal lagi. Uy, gwapo lagi. Pero nakam sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
4: Ayok. Ayok na.
2: X-Rated.
3: Boris.
9: Unya ka ron. Pahilag-hilag ka.
2: X-Rated sa X-Rated.

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nakinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyo makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna y media, hangtod alas 3 sa hapon, Lunes Santo Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. X-Rated.

0: X-Rated. Alam una 47 na sa hapon mga bing. Kumusta man ka diha? Ang ganina pa nagpaabot sa to ang pagpanaguban-uban ka. Welcome na usap! Ning Adlong Biyernes. August 21, 2026. Sa ilang gihapon sa to ang programa karong adlaw. Of course, walay lain ang ato ang programang X-Rated. Kumusta man ang mga babe nato diha? Ganina pa nakasubaybay, ganina pa nagpaabot. Karon sa mutingog ni si Babe Sabrina, oy. Kumusta naman mo diha mga babe? O sa mga babe nato nga nakaplaster karon sa lantag sa tag sa mga panimalay? Nag LL na ba mo diha? O kanang unsa ba inyo hang kasikas diha karon mga babe? Unsa kikabisihan ninyo diha karon? And I hope na nakapaniud to na ang tanan. Kay lisod kaayo pag mapasmuhan ta mga bi. Okay lang unta ko mapasmo ka unya ako mabuang kanay magatiman nimo. Na ang problema kung napasmo ka nabuang ka unya wa jay nagatiman. Saon na lang gid na babe. Ayaw jud pagsugot ay. Napoy uban mo ingon nga nabuang man babe pero sa gugma. Mao ba? Ano always na to ginayon ang gugma makabuang jud babe. Mo nang di na lang gid magugma gugma. Danga na to nang bisuhan na. Oh, kana nga bisyo nga dili makatabang sa ato ah. Kana nga bisyo nga sakit ray hatag. Anyway mga babes, taas-taas ang atong oras karon nga magchismis ta. I assure you that. Okay, unya sa unahan ang ato ang drama since nabantay mga technical glitches nga giatubang karon. So ato ang drama is sa Lunes pohon. No? Pero unya, natay mga pangutana kining mga bigating questions talaga. Kanang pang X-rated na mga pangutana nga kabalo jud ko kaya ninyong tubagon. Dari gid manggawas kung may pinagdadaanan ba tayo o wala. Anyway, kung may pinagdadaanan ka man dyan o wala, kung medyo stress ka sa buhay o maraming stressor sa buhay, o kahit yung mga nakapaligid sa iyo ay stressor na din. O ka lang, sometimes all you have to, all you need is a break. O ka na ba itong, stop, parang ganon. Yung stop, look, and listen. Mga ganyan, babe. Mas mayo kung mag-stop, look, and listen ka diha. Maghigop kag healthy nga kape. Itong Xanthone Gold Coffee Mix. Ayaw ka bala, babe. Kaya hindi ka na kailangan mag... siya tawagan ka na mag-inject-inject. Para mo guwapa, mo hamis, mo manghimiso. Kaya nga itong Xanthone Gold Coffee Mix. Aside sa doon na kinimangustine, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, napagini siya collagen, and... hindi ba gani? Glutathione and collagen. Kana siya mga babe, makatabang na siya aron nga. Manghimisong ta. Bisan pa mag-grabe na nga mga stress mabot sa itong kinabuhi. Ano mga problema na ito along the way. Higupan lang nato nagkape. Healthy nga kape ang Xanthone Gold Coffee Mix. Sa mga babe na ito diha nga gusto mag shout out, magpag-greet. Kana nga mag, ano diha, kana nga mag... patimbaya sa mga mahal silang kinabuhi. I-text na mga babe sa 0969-333-0537. Usbon ko 0969-333-0537. Kaya ako na siyang basahan unya sa unahan. And sa mga babe nato dihang, of course, karon pa naka-tune in, karon pa naka-liso sa mga angayan nga liso unon. Kana nga mga ano diha kana mga radio dial nga karon pa jud na lansang di sa XFM. Of course maguban-uban tagikan ala una imedya hantud ala stress sa hapon. O ginyo makauban karong adlaw. Medyo energetic tayo today. Parang unlike yesterday, very mabigat. Yung mga pinagdadaanan natin this past few days. Kasi yun nga mabigat talaga yung dinadala ko ngayon. Yung dibdib ko. Wait, of course, yung makauban, walay lang ninyo hang babe ng bayan, ang amoy pa lang. Ulam na. Basta sabihan niyo lang ako kung anong klaseng ulam si Babe Sabrina. Kamu na bahala diha. Kung tagaan mag-chance na simhuton ko ninyo, unsa inyong gi-expect nga amoy ni Babe Sabrina yung amoy ng ulam. Ganon. I-text nyo nga sa akin. Kasi may mahaba tayong time ngayon na mag-chika-chika rata. So, ato ang isgutan. Finally, ito, i-finalize na to na nga. Dapat may amoy na talaga ako. Amoy ulam. Makaw ba ninyo, babe Sabrina, mga babe, sa mga gusto magtanaw sa itong Facebook Live? Live na live na ninyo makita ka rin sa XFM Davao, Katropa Digital. O baka sa ito ang official socials ni Babe Sabrina. Pangitaan lang ang Babe Sabrina or ang Sabrina XFM Davao. Mayong hapon sa mga babe na ito ang nagpaminaw diri karon. Of course, ito mga sister stations nga nakahook up ning mga panahuna. Diri sa XFM Davao, mga nagpaminaw mayong hapon sa inyuhang tanan mga babe. Sa mga babes, na ito nga naminaw diri karon sa XFM 107.1 Tagum, XFM 99.5 Jansan, o sa XFM Mati, maayong hapon sa inyong tanan mga babe. XFM Bukidnon, sa XFM Pagadian, XFM 92.7 Ipil, sa XFM Zamboanga, also diri naminaw sa XFM San Francisco, XFM Tacloban, XFM Cebu, o sa XFM Kanlaon. Maayong hapon sa inyuhang tanan. Soon, e-ere na din tayo sa XFM Kinapawan City. And of course, ang atuang DJ Sexy Sassy diri sa XFM Davao, mag-migrate na sa Kinapawan. Anyway, would like to greet happy birthday pala atuang XFM family. Amo ang pinaka-sexy sa tanan. DJ Sexy Sassy, happy birthday. Gusto ko mag-ganta. Gusto ka ng ako dyan mismo ang mag-ganta. Pwede ra. Musugot ra ka, DJ Sexy Sassy. Ako ang mag-ganta sa imuha. Para sa imuhang ano, birthday ka rin. Happy birthday. Happy birthday. Grabe yung reaction. Dili. Ayaw mo? Ayaw mo ako magkanta, ha? Go lang, go. Happy birthday to you. Guba akong kredibilidad. Happy birthday to you. Uy, grabe yung katawa. At least napalipay ta ka, DJ Sexy Sassy. Di ba? Nalipay ra ka? Unya, ipadayon ako. Huwag ka mag-alala. Ipadayan ako na kung kantaon niya. Sige lang. Kala mo ha. Hindi ka makakataka sa aking golden voice. Anyway, happy birthday DJ Sexy Sassy. And enjoy your day. Bisag kabalugog ko nga kami imong kauban. So ma-enjoy jog kasi. Huwag sa tanan nag-celebrate sa ilahang birthday today, mga babe. I wish and pray ngayon yung i-celebrate ninyo ang adlong natawhan na puno sa pagmahal, malipayo, na dunay peace of mind, healthy ang panglawas. Sa first, inabagan ka na sa tuwang yes to health products. And pinaka-importante, good mga babe, ha? Katokong gingon ka ganina, dunay peace of mind, healthy ang panglawas, and malipayon yun na. So para ma-achieve nato na siya, palibutan nato atong sarili sa mga tao nga makapalipay sa tua, dili na makapasakit sa tua. Ana lang ako sa yun, mga babe. Anyway, atong oras sa 1:56 sa hapon. Sige, pag paabot mo sa inyo mga greetings ni Habi kay para to ang basahon. O unya, sa unahan kini ang ako ang nakigiprepare din nga pangutana para sa inyo ha, mga babe. Ha? Gusto na ako madunggan inyo hang tubag. O dili na ako dugay-dugayon kay lahira ba ang X-rated nga oras? No? Kay paspas kaayo siya maglibot no, ang oras. So akong pangutana, mga babe, nga dapat yun tarungon ninyo og tubag, ha? Eh kung di ninyo tarungon og tubag, kay pangkusyon ako inyong mga bugan. Atong pangutana. Ang pangutana. So since wala man tayo drama, unya mga babe, unya magdawat kong color para ano ito ang pangutana. Pangutana, babe! Unsa ba'y mas sakit? Ang gibyaan ka or ang giilisan ka? Aray ka! Kasakit! Unsa'y mas sakit sa duha? Ang gibyaan ka? Gibyaan ka ba? Gibyaan lang ka. Wala ka balon sa rason. Oh! Well, question yourself. Nga nung iniwan niya ako? Anong kulang sa akin? Anong hindi ko pa nagawa? Bakit niya ako iniwan? Oh! Ingon ana nga mga drama, babe. Or didto ka sa gipulihan ka. Kanang wala ka gibiyaan pero gidugayan. Aray ko. Sige, tumagaon niya ha, tumagaon niya. Ito ang pangutan na karong hapuna. Gusto na ko na hisgutan. Gusto na ko mabalaan kung unsa jud ang mga rason, no? Klase-klase magud tag reason. Kay some of us, I know for sure some of us nakatry nga gibyaan. Ang uban pod nga naminaw karon, nakatry pod nga giilisan. Napoy uban nga naminaw karon nga sila mo'y namiya. Og napoy naminaw karon nga sila pod tong naay gidugang. O, sige ka na. Sayang. Kanatuan ang isgutan unya mga babe, kung unsa inyo hang tubag-an. Ang sabay mas sakit. Ang gibyaan ka o ang gipulihan ka?
1: Oh! Isi.
0: Sige, malalaman natin ang sagot mamaya. Sa ating pagbabalik, at ang ininyo ha, ito ang pagbalik. But before ko mag, ano sa karon, mag play o kuhaan sa inyo mga babe, music, na inyo hang, kanang magsakit, good mo. mapanakit man daw ako nga DJ. So here's a song for you entitled Someday. Gusto ko sabayan nato ning tanan. Kanang magsakit jud ta. Dapat ako kining Someday na song mga babe. Kaya ako aning i-dedicate sa mga babe nato karon nga kanang mga kanang mga babe nato karon nga naghahandom nga usa ka adlaw maka-feel sila og pagmahal. Nga sila ragyod. Kanang tao nga sila ragyod ang higugmaon. Kanang tao nga makita ilang worth. Ayan, here's a song for you entitled Someday by Nina Mubalik. Tataod-taod mga babe. Ready niyo mga tubag. Of course, ilang gihapon sa tong programang X-Rated. X-Rated.

0: X-rated.
1: Kung wala mo kasabot sa akong trabaho, kamo di ay mupahawa sa inyong pista.
2: Kaklarex, sana?
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan siging gasiyok nang buwa kog babungog. Katul kaayo to, diinom ra kog Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kay dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako jud kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
4: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahi si Neil Caniero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Dabao de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansom Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sansom Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansom Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Sansom Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
4: Sister Pain.
8: Ako si Haroldan sa Baker. Pasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko da yun yung Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
9: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santon

0: That was How Do You Heal a Broken Heart?
1: X-rated.
0: Paano nga ba i-heal ang broken heart, babe? Paano kayo? Yan din yung iniisip ko. Yan din yung tanong ko sa sarili ko. Dead joke lang. Kung may pinagdadaanan ka man ngayon, makinig ka na dito sa programang X-Rated para sama-sama tayong pagdaanan yan. Mayong hapon sa mga babe na to diha. Nga karon para ka-tune in. Hello, kumusta man ka diha, babe? Kumusta man plastada ni mo diha? Naka-LL na ba ka? Ni LL na ba ka? Lingkod-lingkod, laray-laray, ligid-ligid. Mga ingon anak klase nga LL. Laba-laba. Unsa pa ng LL nga imong gihimo diha karon, babe? Siguraduha lang yun. Maminaw. Listen. Look and listen. Diba ito, babe? Kung saan man yung ginahima diha karon? Padayo na. Well, naminaw sa programang X-Rated. Kala mo, ah. Sa mga babe na ito, diha nga gusto mag-paabot sila mga greetings and shoutouts. And yung mga request na mga songs, sa tuwan ng i-play din mga babe. Since I mentioned earlier na wala tayong drama. So, ang atong buhaton is tubago ninyo akong pangutana. O kung matubag ninyo, naamoy libre nga. Naamoy libre nga kiss. Baw, galagpok ba? Galagpok, gid kiss ko ba? Amo na nami nga kiss. Balaan nyo ano nami nga kiss? Kiss ka Ilongga. Ko nila kay mas nami, gid bla ang laway kay Ilongga, kay hindi mo gid malipatan. Bisan ano pa na matabo, madumduman mo gid na. Madumduman mo gid na iya. Ayan, bito mga babe. May libreng kiss tayo dyan. Sa mga makatubag sa tuwang pangutana. Unsa ba diyan masakit, babe? Sige daw, bito. Bakit nagkukunin nyo ang mga pangutana? Itagahan ko yung pangutana, ana, sa kuwa. Actually, ka ng one of the most controversial questions in this century. Ano ba yung mas masakit, babe? Kanang iniwan ka o ipinagpalit ka? Kasi yung iniwan ka agad. Iniwan ka bigla. So, magkakatanong ka sa sarili mo, you'll question yourself. What have I done? Ano bang nagawa ko? Anong ginawa kong mali? Para iwan ako, ano bang kulang sa akin? Yun, mapapatanong ka and magiging affected yung worth mo, yung self-worth mo. Kung dito punta mo sibog tas akong giilisan ka, makapangutana po kag unsay na aniya nga wala ako. Anong ilisan mang yun ko? Unsay kaya niyang buhaton nga hindi ko mahimo? Mga ganon. Sige nga. Ano ba ang mas masakit, babe? Kung ikaw ang nasa sitwasyon, unsay masakit? Ang kanang gibiyaan ka or giilisan ka. Sige daw, be. Tawag daw mo, be. Or text mo sa tuwang text line. 0969-333-0537. Kung ipod mo gusto mo ito, pwede rapod mo mag comment, no? Sa inyohang mga greetings o inyohang request, mga shoutouts ninyo. Live po na makita ka rin, mga babe, ha? Sa tuwang Facebook page, XFM Davao Katropa Digital. And ako mga socials, pangitaa lang ko ninyo. Kung makitaan ko ninyo. Ito, pangitaa ko ninyo ha, akong socials, Babe Sabrina, or ang atuang Facebook account. Pwede ninyo ma-add. Ang sitag na, addable? Ano, pwede ma-add na kong account, Sabrina XFM Davao. Para friends-friends tayo doon. Kaya para daghan kong kuan ka ng... Tiglikes ako ang tighahas ako mga my day. Randy Bacomo, maayong hapon po sa Palawan, Puerto. Hello po. Ayan, hello sa imo diha, babe. Randy Bacomo. Ay, natay caller sa Picas Linya. Hello, babe. Maayong hapon.
2: Maayong hapon, babe Sabrina.
0: Babe Fatima, kumusta diha?
2: Okay lang nga. Only tag dragon fruit.
0: Wow. Okay ra. Salamat kaayo. May pa mo kay dragon fruit inyong gikaon ako kay dragon. Dira ka malain kung dragon akong kaunon.
2: Eh, dragon kibugan nga na kayo.
0: Ha, mubug. Ah, lahi man tiyo ginabuga. Dragon to siya na iba ang binubuga.
2: Ako ang binubuga.
0: Ano?
2: Ako ang binubuga.
0: Sige, oy. Dago na to niyo, oy.
3: Easy.
0: Babe, Fatima, itong pangutana karon kay since wala man tayo drama. So, dito sa to ang mga pangutana. Question of the day. Kay, kanang gusto na to na isgutan ni mga controversy.
2: Ano yung premium?
0: Na, no, kiss. Oh, lagpo ko pa. Minawabla.
2: Ay, pangit mo na.
0: Ay, grabe naman siya sa pag... Dahil lang, mga ayaw pa kong ano, Dre. Mga ayaw pa... Mga ayaw pa kong sponsor. Patay sponsor. Bitaw, babe. Atong pang... Gusto lang kong makabalugod. Kaila ilahi manggod taog mga kanang pananaw sa buhay. Ilahi taog ka ng mga point of view. So, para sa imo, unsa ba yung masakit? Kung ikaw, nas, nakatry na ba ka ani? Nga, either sa duha, biyaan, or ilisan?
2: Nakatry na, oy.
0: O, so asa may masakit sa duha? Kung imong timbangon, masakit ba ang biyaan ka or masakit ng ilisan ka?
2: Masakit din para sa kuhaan ka ng biyaan ka.
0: Oh, nga naman, nga sakit nga biyaan ka.
2: Oh! Kasi nagmuhan na mo ang imuhan dinaydog mo, nga makalit lang sa biya sa imuhan na walay dahilan.
0: Oh.
2: Mo na'y sakit.
0: Oh! Kanang, tapos ka nang naapagig ka sa peak ng grabe, jud kay ka in love, no? Kanang love jud kay nimo.
2: Sa imo ang partner ba tapos pagkauman minun lang siya sa imo mubiya na siya.
0: Same lang maghihapon siguro kung mora gani gihapon ano kanang giilisan ka. So feeling ko masakit ang giilisan ka kaysa sa gibiyaan ka, ana.
2: Masakit din ang biyaan ka.
0: Masakit gidogid lagi ambak. Non-negotiable talaga yung masakit yung iniwan ka. Nakatry na ka ana, babe? Gibiyaan ka?
2: Oh, nakatry na ko ana, Sabrina.
0: Unsa daw ang rason nga gibiyaan daw ka?
2: Gibiyaan ko niya tungod kay nasa ilahin ginikog mo.
0: Ah, so giilisan ka.
2: Giilisan ko niya og tao nga wala hinungdan.
0: Nya, yeah, unsa may nahitabo?
2: Wala sa wala i rason na biya ra sa kalipta ko.
0: Tapos.
2: Tapos mo na to.
0: mo na to? Abi na kog mo na ato isulod sa drama? Mo na dito bitaw gibiyaan kaniya. Gibiyaan kaniya nga walay rason so moto para sa imuha ang masakit.
4: Pinawa.
0: Four years tapos kalit lang kagibiyaan.
2: Oh, gibiyaan ko niya.
0: Nganong ingana man mo. Ano na may tao nga mga ingunana, no? Dapat ka na mga tao nga mga ingunana ka nang ihawon. Sugot ka na, babe.
2: Ano ako ko sa iya, ha? Wala naman po may communication. Kay...
0: Ah.
2: Ano ako ko, naiinginigog mo.
0: Kinsa ganito?
2: Si Ate Chris.
0: Sana all. Nya ka na si, ito si Ate Grace, Ate Chris.
2: Ate Chris.
0: Si Ate Chris, kumusta man inyo ang relasyon karon?
2: Oh! Ay, okay ra kayo, Big Sabrina.
0: Di ka biyaan, ana.
2: Hindi mo na siya mo biya, kay kuan man. Nagkahinigod mo ay man may sa
0: usag-usag. Ang dago na to. Ay, nako ka ng mga ingon-aning ang mga... Sige na, oy, sana all ka muna. Charis lang. Bitaw no, wala gyoy ka ng taong kanang sana kanang dapat na maka-experience either of the two kanang biyaan ka or ilisan ka. Wala jud dapat.
2: Di ba, babe?
0: Wala gyud dapat. Dapat magminahalay lang gyud ta.
2: Dapat magminahalay lang gyud.
0: Mm.
2: Eh ngabot na gud may tuig ka, babe.
0: Wow, sana all of us ani. Gawas na ko, babe. Gawas na ko, oy.
2: Naminaw to ron. Naminaw pag XFM.
0: Wala ko diha. Wala na ko. Wait, Abe, Fatima, salamat sa imuhang tubag, imuhang greetings, ug shout out karon.
2: Great na to si Marvin, si Julius, si Madam J9, si James, si Aldrin, si Dato Kali, sa tanan na naminaw karon sa XFM, sa ako ang palalag, naminaw ko si Ate Chris.
0: Hindi na pwede malita. Mga machup-chup dah yun.
2: I love you.
0: Dagang salamat, Fatima. Babe, Fatima, niya ang ato ang kiss na pinalagbok. Alam, salamat kayo. Oh, ganito, pinalagpot. Salamat kayo, Amping di kanuna. Kaya wala si Babe Sabrina para ampingan ka. Mama, chup-chup.
2: It's spicy.
0: Yeah. Wow. Ay, minana ninyo ka na mga ungol-ungol ninyo nga. Babe, mayong hapon.
3: Yes, babe, isang magandang Babe Sabrina.
0: Nakaginhawa pa ka diha?
3: Yes, of course. Babes.
0: Ana, jud dapat makaginhawa kay ko makatilaw ka sa kong kiss nga pinalagpok di ka kaginhawa.
3: Makaginhawa gyapon ko baby, grabe mo.
0: Sorry. Gilamutak. Bitaw, babe.
3: Una,
0: babe. Babe, kumusta, babe Marvin?
3: Actually, okay naman, babe. Ikaw, babe, how about you, babe? Kumusta naman pagka, babe?
0: I'm good. I'm actually hurting right now. Sorry.
3: Wala na ginang hurt her.
0: Ah, wala di.
3: Ay,
0: Ate Kragani, no? Chismis na po tayo, no?
3: Mag-worry tayo, babe. Kung mag
0: May pa ka, babe. Na-worry ka na ako. Siya, wag yun.
3: Hindi lang. Kung wala siya nag-kuhan sa mga at naamang ko para mag-worry yun mo, babe.
0: Kabalo na ko, anak. Loose-loose lang na, babe. Mwadyo na mga linyahan.
3: Balag-kuhan, babe. Balag mo na ilang linya, babe. Basta nga ko, babe. Nagpabilin niya po na, babe. Kung mama na ilang ginyo sa... Ngayon nga nga, loose-loose. Hindi lang. Mag-loose-loose lang sila. Kung mama ilang, pero ako, okay na, babe.
0: Sure, di ha. Babe.
3: Kini ko sagaran nga mga linyada, babe. Pero naharap po na sila, babe. Naharap po na sila.
0: Magani mo na akong ganyan. Di na lang kita magpailad, ani. Pero bitaw, babe. Unsay mo hang tubag sa to ang pangutana ka ganina. Unsa ba yung masakit para ni mo? Sakit ba para ni mo nga biyaan ka? Or sakit para ni mo nga ilisan ka?
3: Para sa kuwa, babe, no? Sakit yun itong ilisan ka, babe.
0: Kanang nailaing tao nga muabot siyang kinabuhi, ana.
3: Ganang pan, babe, ganang lugay na bitaw mo nag-uban niya. Ilisan, nakagbag-uran niya, nakitaan.
0: Agay.
3: Wala yung pinakasakit, babe. Buhi pa lang gani ka, ilisan, nakagbag-o. Kamu pa gani.
0: So, dapat pabuton nga mawasa ka.
3: Hindi rin po sa inyo nga mawala, babe. Kaya huwag ka nga lang formal, huwag ka nga pagka-kuan ba, pagka-bulag, o pagka-iwala ninyong doa, bago ka niya ilisan, di. Kay, kamo pa gani, ilisan lang kag bago lang. Bago pa kayo nakita, isa ka-adlop lang, eh. Ilisan na ka, samtang kamo, si pito katuig nga na nag-uban. It's hurt.
0: It's hurt, ang lalim. Ang lalim na pinaguhugutan mo, babe. Parang may pinaguhugutan ka talaga. Katry na baka nag-iilisan ka?
3: Nakatry na ko na, babe.
0: Kapila.
3: Dati pa, babe.
0: Babe, sabak kay mo mga manok, babe. Pantukon ko na.
3: Pants club na
0: ito
3: na, babe.
0: Gabi mo pants club. Grabe mo plans. Grabe mo pants club di ba? Grabe talaga. Sabak, anihilom po sila, oh.
3: Gani. Tingnan na yung manok, babe, nga. Padayan na.
0: Kapila naman dahi kagi-ilisan, babe.
3: Actually...
0: Ay, mong manok ang gatubag.
3: Actually, babe, sa mga katulo na siguro, babe.
0: Ah, nga naman ka, ilisanan po siguro. Ikaw karon.
3: Dili sa ingon nga inisan, babe. Di lang sila kabalo makontento, babe.
0: Lagi na wala pag iniabot ang right nga person, no, nga gitagana ni Lord for you. Sige lang, laban lang kita. Padayon lang gihapon ta sa pagpangita. Actually, dili na siya kinahanglan pangitaon kusa iyang dadating. Pero matud pa gani sa Ginoo.
3: Amay na imong giingon, babe.
0: Lihok tawo kay tabangan ko ikaw. Alanga naman magulat lang pagka grasya diha kasi ang ko na imong bugan karon.
3: Wala kag siwan tamad, babe. Magpaabot kong mahulog.
0: Kaya gani. So, ano, pamiga sad.
3: Ako man sa kwan, babe. No, luwan, luwan pa sa kaingong nga ka nang nagdali. Good, maabot na naman ang time, good nga. Sige, ang katong tao nga nagpasakit sa tuba, basing napay, muabot nga, more pag yun nga, dilita pa sakitan, babe.
0: Pero ano sa imong gihimo atong mga nibiya sa imuha? Nibalos ka?
3: Wala man, babe. Kaya, moram niya, babe, kung mabalos ko, lain bugay lain na para mabalos na bibay. Kung mao na gito tong kung mao man gito tong nadawat nga kasakit bib sa tuang kinabuhi nga ning abot. So do ato nga lang gud po dili lang kinahanglan nga mabalos pata sa mga babae nga pagbuhat nga ingon naon ato bib. Dili naman na angay bib.
0: Ayan, salamat kaayo. Grabe lalim nang pinaguhugutan mo diyan, Babe Marvin. Ah. Babe Marvin, salamat kay sa imong tubag sa tuang pangutana. At least man lang na, na timbang-timbang na itong mga butang. Bitawin sa imong mga gusto, great dihay mo mga shoutouts.
3: Shoutout na yun ako una-una ikaw, babe. May hapon na siya,
4: mga babe. Dagang salamat.
3: Yeah, tapos kay Julius, kay Fatima, kay Miss G9, kay Iman, nga itong taga Leyte, kay James ng Samal, ug sa kay Jewel, Tiki Ibadoy, diri ako mangod, babe, na always mo naka-tune in. Ug Kanara, babe.
0: Ayan, salamat kaayo, babe.
4: Dagan salamat.
0: Amping diha kanunay, o mwa-mwa chup-chup.
3: Exciting.
0: Grabe talaga ang mga ano nila, mga bitawag ni anak, anang night term, anak, mga agu, bitaw. Kanang di basta-basta ka mga agu. Ayan, maing hapon, Sir Richard. Oh, grabe, si Richard Gomez, nagtanaw sa kuwa karun. Hi, babe, Sabrina, maayong hapon. Maing hapon, sabsay mo diha, babe, Richard Gomez. Di talaga ka basta-basta. Oh, na po na si Papa J. Hello, maayong hapon sa imo diha, babe Papa J. Sa mga babe nato diha hapa, di mo magapabot sa inyong mga tubag sa tuang text line 0969-333-0537. Hello, babe, maayong hapon. Palihog ko, babe, shout out ko ni J9 og Arvin og Fatima. O, oh, gingon man kay Richelle, mainit siya. Gihapon akong mahal hangtod karon from Eman. Ah, mau ba? Sigurado jud ka na Eman. Karungab gid mi di.
5: Labanan natin ang tukso ng ibang...
0: Uy, dili man po siguro tukso. Lahi lang talaga si Richelle. Siya talaga ang pinakagwapa sa tanan. Mahal ka pa daw ni Eman, babe Rachel. Babe, mayong hapon ka nang giilisan ka, maunay sakit. Masakit ka daw lagi nang giilisan ka nang imo magong i-question ba kung unsay wala sa imuha nga nakita niya dito sa tao nga bago. Sige daw, bitanong doon natin yung mga comments sa tuang Facebook Live karon mga babe. Kaya gusto na ko mabalaan ha. Again, atong pangutana karong hapon na... Unsa ba yung mas sakit, babe, para nimo? Ang biyaan ka or ilisan ka? Gika ni babe. Jason Kohuangko, pa-shoutout kang putot from Caraos City. Caraos? Ni siya Caraos. Sorry, hindi na ako ma-pronounce properly. Jason Kohuangko, good afternoon. Babe, Rex or Deniza, masakit DJ Sabrina ka nang biyaan ka kay naay iilis. Pablo kan say tawag na, double did. Na double did yung ka, babe. Gibiyaan na ka, gilisan bang yun ka. Pero, okay na dito ka nang gibiyaan, gilisan ra ka no, kaya at least naapad, eh, gihapon siya. Gidaw beton, ay, nawala ang tawag, sayang kaayo. Sige, tawag mo balik. Ayan, So, natay another caller sa Pikas Linya. Hello, babe. May hapon. Babe, may hapon.
6: May hapon.
0: Babe, unsa tong pangalan?
6: Si J. Digamo eh.
0: Unsa to, babe? J. Digamo?
6: J. Digamo, Carmen Bohol.
0: Ah, sa may Carmen Bohol. Kumusta diri sa may Bohol, babe?
6: Ay, okay lang.
0: Okay, ragi hapon. Okay lang. Oh, nakapamino ka sa to ang pangutana, babe? Unsa ang imuhang tubag? Unsa ba'y mas sakit, ang biyaan ka o ang ilisan ka?
6: Ay, wawarok ako ko ano, babe. Kaya ako katuwaan na, babe.
0: Ay, sana all ko. Ayo! Wala ka na. Wala ka katry, ana, babe, nga nabiyaan or nailisan?
6: Oo! Oo, kaya ako gusto, eh. Kaya ako mo kayo yan.
0: Diha magluya ang tanan. Pila na yung edad, babe?
6: Ay, tiguan ako, babe. Ulit tao, guwan ako, babe.
0: Nga, wadyo ka kauyab.
6: Wadyo ko niya. Ay. Ay. Masa, dili, kaingon,
0: di, hinay diskarte, babe. Hinay ang diskarte.
6: Kaya kaya na, parang na, bawal ko, babe. Hindi na, tapang ilong ba?
0: Ha? Unsa to, babe? Unsa to, babe?
6: Kasi siya nag-medyo pinot akong ilong kay Bawal ko.
0: Ah, pinot yung ilong. Ano, dribig? Kaya kung kuanon. Wala akong ana-anaw ni mong ilong. I-massage, massage na ko yung ilong para matanggal na ng pinot. Bitaw, babe, so di naman ka makatubag, no? Kung sakit bang gibyaan or sakit bang ilisan. Basig na kayo mga gusto i-greet diha karon.
6: Kawa lang, gusto na kumakadong sinupiyong sa cellphone.
0: Aba, di ba sa basta? Ngayon sa muna, babe, unsa may feeling na nadunggan ko ni mo sa cellphone o nadunggan ko ni mo sa radyo, same lang ba?
6: Marag, mamaura man?
0: Mamaura. Mamaura. Mas, pero asa ka mas ganahan maminaw?
6: Sa Garas Carmen, pwede pa ma-request?
0: Ah, sige, babe, unsa may request?
6: Kuan.
0: Sige, ugma ta mahuman ani babe.
6: Nothing to lose lang. Nothing to lose.
0: Tarongag pronoun.
6: Nothing to lose.
0: Tarongag lagi pronoun.
6: Nothing to lose.
0: Nothing to lose, ha? Nothing to lose. Ang itawa na tanang na. Hing! Ano magiging nasa ko ang huna-huna, uy. Okay, Michael learns to rock. Tama ba?
6: Mawawal
0: ako ni Mugod. Ay, mawaw man ka na ko. Ay, kawaw na ako, babe. Ako lang ni Babe Sabrina Ronet. Pero bitaw, babe. Sige, babe. Ito nang i-play.
6: Karoon ko ang katawag ni Mugod.
0: Ah, gani. Karoon pa po ko nakadawat si mong tawag, babe.
6: Oh, parang mauaw pag-ihapon ko.
0: Mauaw pag-ihapon. Sige lang, sunod, anak. Baga na kagnaong, babe. Bitaw, babe. Salamat kayo sa pagtawag, babe, ha. Kay magbasa taoga at uban pa nga mga tubag. Amping-amping di akanunay. Kaya wala si babe Abrina. Abrina. Zabrina. Ikataw, ikaw marang matukar. Para ampingan ka diya, babe. Mama, chup-chup. Babe, di ay nang di po kakabalo mo ago, babe. Give along me. Nonsa na. Ay, nako. Kadaghana po din yung mga nagpaabot o text dari, oy. Nagalibog na yung dari. Ako talaga yung nalilibog na po ng mga pang oras na ito. Babe Miriam, illustrisi mo ang pinakasakit dyan, the DJ babe, is ang pinagpalit ka. You know why? Nagtuo ni mog ikaw ra dyan ang iyang gigugma. Og ikaw rang iyang gikalipay. Di ay to, ikaw ra'y gibuang agay. Aray ka. Napadari mo. Di na ko makita. Layo ka. Ayaw akong sinapit. Oh, ikaw Reggie Buang Agay. Good afternoon, Pretty Babe. Shout out sa tanang masisipag ng mga driver diri sa may Bughom Wild Ball, Cebu. Labi na sa mga tricycle driver, habal-habal driver, e-bike driver, o sa tanan na lang ng mga driver buntag man o gabi. Betawa. Greet na lang po sa tanang Tim Tim family, Illustrissimo family. Request po ako ng song The Day You Said Goodnight. Oh. Sige, since ang kining Michael Learns Truck, magod ka tong Nothing to Lose. Sige, ato ni siyang Ian. Sa ako manin ato, pag-play ka. Lalibog. Parang na-play ko ata itong ano, yung The Day You Said Goodnight ng Hail. Yung anong nag-putbuot man ni siya o tingog diri ang tuang Ayan, Richard Gomez, hi babe, pa-shoutout midriya sa may Highway 23 gas station po from Surigao del Sur, babe. Ah, exciting. Dapat manawag ni sila kay gusto ko makadungog sa ago sa mga taga ano Highway 23 gas station. Gusto ko makadungog sa ilang No, kana nga mga ano, kana nga mga tingog ang akong gusto madunggan. Ano, dili lagi na ako makita ang ubang ano diri greetings. Daghan ko kaayo. Actually, natay 17. Magandang araw. Magandang araw, babe. Kumusta ka? Ay, okay lang kaayo ko diri ka. Kumusta ka din?

yun ako makita ay daghan kaayo og message pero dili na ko siya mabulikat. Daghan og mga greetings. Di lang siya makita. Babe Rock sa Mandela Peña, good afternoon DJ Zab, always listening your program X-Rated. And ingon man kay Babe Mama Sipina Tinambunan, good afternoon katropang Idol Sabrina from Aglayan, Malaybalay City, happy Friday and God bless from Tinambunan family. Ayan, salamat kaayo. Uncle Dars, shout out ma'am, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Ayan, sa mga taga Surigao del Sur, mayong hapon sa inyong tanan. Ingon man kay Babe Pitpit Digal, good afternoon. And Babe Jam Rojas, pa shout out DJ Zab, watching live from Alcantara, Cebu. Salamat sa inyong tanan, no? Dali sa may Alcantara, Cebu. Pwede ko request, I'd rather leave while I'm in love. Ngayon na nga mga kanta kay Mano, dyan ko ano, anong ma-hurt dyan ko. May ganun ba? Sige, itatanong ko yan next time ha. Would you leave the relationship even if you're still in love? Ha? Huh? Pwede ba yan? Kaya ba yan? Kaya ba nating iwan ng isang relasyon kahit puno pa ng pagmamahal? At ano kaya ang mga reasons, no? Why na kailangan nating iwan ang ganyang relasyon kahit naman na mahal pa natin yung tao. Sige nga, ating i-play na to na unya. Sige, ay magkabala ka. Babe! Sanggala ka, hello! Ayan, maayong hapon sa imuhad. Sige, maulan na tayo igong oras. Alas 2:48 na sa hapon mga babe. Na since naghantag mga requested songs and ayaw mo kabala ka ha, kaya na gihapon tayo drama sa sunod simana mga babe. Adlong Lunes magkita-kita gihapon ta. Uban-uban gihapon ta sa programang X-Rated. Gikan alauna e medya hantod alas 3 sa hapon. So since napamantay daghang requested songs, ato ang i-play para sa inyo ha mga babe. Pero ang pangutana nato kung unsa bay masakit ang biyaan ka or ang ilisan ka? Siguro parihara na. Parihara na sakit. Wala tayo mapili ana. Eh, siguro kung naamo sa long-term relationship niya, kalit ka nga biyaan, naka-question magod kasi mo ang sarili, anong biyaan ka? Maybe napagod na siya? O siguro, ano na, kanang too familiar na ang usag-usa? Siguro muna ang mga reasons, possible reasons, kanong mubiya siya kalit nga naamo sa dugay ng relationship. Whereas kung ditupog ka sa giilisan ka, modyo na siya ang mas painful, no? Kasi nga, atong gibiyaan ka, basig mahilot pa to gamay? Kung kana lang ang mga rason. Pero kung diri kasi giilisan dyan ka, wala na talaga tayo magagawa dyan, baby. Kasi may bago na, iniwan ka na kasi may bago na. Pinili niya na yung bago niya. Anyway, bisag asa ana sa duha, parehas na siya sakit, babe. O parehas na siya nga dili unta, no? Hinaot nga dili unta ma-feel, mabati sa usa ka tao. Alas 2:49 sa hapon. Again, wala na igong oras, mga babe. At asa nang i-play ang mga requested song. Actually, naka-line up inyo ang mga requested songs, mga babe. So, atangi lang ninyo ang inyo ha, na pinapaabot. Bago ko mag finally say bye-bye, enjoy inyo ha nga Friday, ha? The rest of your day, enjoy, mga babe. Kung asa man mo unya, amping-amping kay wala ko para ampingan mo. Salamat once again sa tayo nakigduyog, nakiguban sa tuwang programa karon. Next week, ulit. Same time, same station, gihapon. Amping diya kanuna, kaya wala si Babe Sabrina para ampingan ka. And before I finally say goodbye, here's a requested song for you entitled Nothing to Lose by MLTR. Amping Babe, love you, bye-bye.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tiga man sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Moayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
3: XFM.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
7: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir, tumanggod, sir. Hindi, dom, akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. So, unya, normal na ba akong menstruation?
6: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
8: Zaton Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix regular ng the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay ug soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
8: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Dugay na day ko nagproblemaan sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Naapagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos i-maintain. So wala damha. Nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
12: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
13: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
13: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
15: Zaton Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
15: Zaton Plus Herbal Soap.
14: Gamit na.
15: Zaton Plus Herbal Soap.
8: XFM.
5: XFM.
4: Kaklarik sana.
14: Exciting.
17: Sister Pain.
18: Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, wala epekto. Dahira dyan kayo ang Sister Pain.
17: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
20: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: gusto og princess treatment, unya ang batasan, kusog manglain.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road. In front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
5: M2C Graphics, Davao.
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Maayong adlaw mga higala og welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins og minerals og kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
8: The Secret of Health.
9: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
10: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
7: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
11: Santon Plus Gold.
12: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Pasalamat kog dako sa Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga ay Sofla Bones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
13: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
13: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
7: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: DJ Joffrey on XFM. Extra Drive.

0: Dili sad ta makaingon nga itom ta. Kamakitaan man ang atong kagwapa.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyot, taga nabong Turandabaw di Loro. Akong kreatin yung taas. Akong ihi, isod ko pag-ihi, kudog putol. May gabi yung hindi ko matulog.
3: Zaton Plus Gold.
4: Kreatin lami na tulog na kayo ko. Kung sa pag-ihi, okay ra kayo. Pero wala ko kreatin, in 94 lang. Kung nakapaminaw sa kong ipanulti ka rin, sa kong mabalatian, yun ang sulayan na ang sa Yesko. Kaya kayo, natabang na sa inyong paglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag, inigman ako og inom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Naging una ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Naghan akong gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga-na.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kumyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Manamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
11: Kaklarek sana!
2: Exciting!
5: Sister Pain!
12: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamin hod akong tiil. Kita o glikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
5: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
13: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
5: Southern Gold Coffee Mix.
14: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usan na pod ka makalingaw o magkakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo o mga epektibong tips o kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas o pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
5: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
6: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas og mahinungdanon. Paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
7: Alan Abais, Andy Causon.
6: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita.
8: Express Balita.
9: Kadayawan, facts and trivia.
10: Gikon sa dara ang Davao nga durian capital of the Philippines. Ang pinakalami ang durian makita lamang sa Davao ug abunda niini sa syudad. Duna kini talagsaong baho nga sikat sa mga Pinoy. Apan lami kung kaunon gawa sa durian. Ilado sab sa Davao ang lanzones, mangosteen ug rambutan nga mapalit lamang gikan sa local sellers sa Davao City.
11: Exciting!
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
12: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
13: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
14: Grabe ka, Kapoy. Pero kung ikis ko ni mo, siguradong maulian dayon ko.
1: Kaklarek sana!
11: Exciting!
15: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
16: Extra Drive.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul kaayo to, dinom ako og Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit yun mo Santon Plus kaya dako kayo kayuhan sa atong lawas. Dako dyan kay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, bumikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balam Antike. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
4: Sister Pain.
6: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
4: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call the doctor. Southern Gold Coffee Mix.
8: Ako si Spyro ng San Juan, masasabi ko kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
4: Southern Gold Coffee Mix.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
10: Life Talk, with Angel Heal. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Heal. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, with Angel Heal.
4: Ang Life Talk with Angel Heal gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Heal. Makasali ka.
11: Andito na ang programa.

0: Extra B. Hey, hey, hey. Hey, hey. Kardayawan Facts and Trivia. Facts and Trivia.
1: Kadayawan! Nagikan ang Kadayawan sa pulong mandaya nga madayaw nga nagpasabot o good vowable, superior o beautiful. Usa kini ka selebrasyon sa kinabuhi. Pasalamat sa gasa sa kinaiyahan, bahandi sa kultura, abunda sa ani o kalinaw sa kinabuhi. Gipakita sa Kadayawan ang managlahing color, kultura o pag-usa sa onsay ka mga tribo nga mao ang Iranun, Sama, Bagobo Klata, Bagobo Tagabawa, Maguindanaon, Dagan, Matigsalog, Maranao, Ata, Tausug, Ubo, Manong.

0: ayaw ipugos imong kaugalingon sa taong walay gusto nimo kay naman ko. Aw.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek, Ana!
4: Exciting!
2: Exciting!

0: I will never fall in love again. Pero og ikaw, asa ragun ng never.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugnan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantigom, tikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
4: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
3: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel good ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The Secret of Health.
4: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
7: FM.
8: Kaklarik sana.
2: Exciting!
9: Sister Pain.
10: Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mosakit. Tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
12: Southern Gold Coffee Mix.
13: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: XFM.
8: Kaklarik sana.
2: Exciting!
14: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
15: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Imbis na himo na kang malipayon, nagbaha na sa dinoon ang mga himantayon.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: XFM time. It is now 6 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 7 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.